0: percent nga satisfied, kag 27% ang dissatisfied.
1: Oh no.
0: No? Pinakamataas nga grade niya ara sa Visayas plus 30. Then ang balance Luzon plus 21, Metro Manila plus 15, kag malubo gid siya katama sa Mindanao.
1: Ayoy.
0: House Speaker Budget din naman, may ara sang plus 8. Mas mataas sa apat ka puntos sang nagligad nga Marso. Si Chief Justice Alexander Gismundo naman may moderate sa nga plus 10. So medyo nagtaas ini halin sa plus 9 mga byan. So ining survey nga ni ginpatigayon sa kapin 1,200 adults. Nagumpisa Hunyo 20 tubtob 29 gamit ang face-to-face interviews. Ti may margin of error nga negative-positive 3% sa national estimate, kag may positive-negative 6% naman sa bahin sa Metro Manila, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ti gamugot naman sining mga kontra kay BP Sara. Siling niya ang impeachment sa lip nga makakuan siya. Doon nag-kuan pa kiti. Maki mo na. Tatlo kadlaw siya lang ang topic to sa impeachment. Diba? Bal sa mga nag-aspirar siya daw. Tati na impeachment ta ba? diba? Amang kina siling nila katropang Jason. No? Nga... negative pa na still publicity gihapon mga kaabyanan. Di ba? So good or bad publicity, still publicity, no? Ang nga pala yung nagatatak sa paminsaron da sa mga tao eh. Labi na sa mga nagabantay mga kabinan sa impeachment trial.
2: Bullseye.
0: Okay. Sige, las 8:03. Diri sa aton sining pagpangalaga doy kay Ma'am Matilde Ayayo. Good morning kay Tristan Yat Gulay Araman, kay Solomon Antonio. Nakatutok naman diri sa aton sining pagpangalagad. Good morning lang da sa mga ano, sa mga nagabiyahe tricycle sa Banwa sa Pontevedra, no? Hambal ni Idong Monserrato. Samon nga mga inutil, bo grabe ka man. Hindi man maghambal inutil kay daw ka negative din sina mga PWDs, di ba? Kay hindi na ni kalakat si Idong eh. Samon nga mga PWDs sa katropang Joven daw why gid ayuda. Dapat gamo ganing ayudahan, no? Hindi pa ka muabi ka obra bangod sang kapansanan yo. Kung isa daw hindi pa ka mumadala.
1: Oh no.
0: Di ba? Sige ah. Bernard Villanueva, idol job. Kung wala ayuda, maluya ang village.
1: Ayoy!
0: Huwag masyadong umasa sa mga ayuda na yan, no? Okay, sige kay Jacqueline Bonsala Osorio, Divine Grace Acer, ara sa Gyapon, kay Mother Elma Ordas Agihap, no? Nga nagapangapisubong. Shoutout lang ko doon sa mga taga Gabaldon. Okay, kay Maricho Albaladejo, good morning Sir Jobs. Pang second na ini sir. Okay, kay Nabi pag refresh dula ta ng mga greetings nyo. Okay, okay lang Sir Jobs, importante ari lang kami gihapon na. All right. Sige, salamat gid sa pagintindi sa mga katropa naton dira, no? Okay, kay Ma'am Lindy Siyempre dira sa Inzo Looban, naka-monitor na aga pa. Okay, so salamat gid.
2: Bullseye.
0: Okay, ara na, ready ng ruleta ta. Sige ah.
3: Mga katropa, exciting dito.
0: Okay, so sumungaga. Sinong Y radio da kay maparapol ko isa ka radio ah. Isa ka radio ang aton sining kwan subong premyo sa aton katropa leta ha. Pero kung may radyo na kamuya, ati pwede mang gapon nga iili sa produkto. Okay, sige, isa ka radyo para sa unang hugnat sa aton sininga katropaleta, subong nga aga. Okay, sige, katropang Jason, spin mo na yan!

0: Alright, tabi na nagalab amat-amat na hinay ang aton sining ruleta para sa radyo. Ati kasi na yan matupa, ha? Matupan mga kabinan sang swerte sa subong nga aga. Alright, ari na, blue. Nagsaka pa ho sa pula, nagpula na pero dumayelo pa ha. Abe. Oops. Oy, yelo na. Sa yelo kay sino ka pangalan? Oy, kay Ma'am Susan Dolor. Okay, Ma'am Susan, kumakariya ka. Ti may radyo kagidi, Ma'am Susan.
1: Kakatropa, exciting dito.
0: Oh, Ma'am Susan, may 1 minute and 22 seconds ka to react, ha? Para may radyo ka. May naka-react siya di kayo na, gani, ho? Oh, ambal niya, gani niya, hindi ka mo mag-asa sa ayuda, magtrabaho ka mo. Oh, pero why pa siya ka-react, subong, ha? Gailis na siya, gailis. Oh, si mama kung gapaligo na ni siya, subong, mga tinion. Ay, susa, dali niya ni patay isang shower kag pangitao niya, cellphone kag... Ma'am Susan, may 40 segundos ka na lang to react.

0: pila, 15 segundos. Oy, nakahingagaw si Ma'am Susan Dolor. Oh, present! Tulog sa lana sa ganit siya pag-typo, present na ginakuan niya.
1: Ayoy!
0: Ay, na siya mga type sa mayo. Present na, present! Ay, dapat present. Gadali-dali man siya, ho. Oh, gadali-dali. Gid siya, mga katropa, ho. Oh, congratulations, Ma'am Susan Dolor. Oh, nakatigana na ang isa personalized radio sang XFM Rojas para sa imo. Congratulations! Oh, si Crystal Libardo, ya, primi lang gareklamo niya. I think wala gid akon pangalan da sa ruleta. Muna nga gaka late na ko bala, Sir Joven. Oh, no? E, paswerte na, ya. Busilin ko, kaway ka nagdaog, kaway dayo ng pangalan.
1: Ayoy!
0: Ara na, ya. Bali, Ma'am Susan, daw tugba mo, gid, sir, nga nagapaligo, gid ko ba? Dali-dali ko man patay isang shower kago, balaan ko eh. Balaan to gid ya paligo kay, amin dyan nadugayan, ka-react. Ti, balik to paligo, mama, okay na, naka-react ka na.
1: Ayaw!
0: Muna uras nga lang, nagpaligo na ni Ma'am Susan, ho. Kay dugay-dugay na, mapahambamal siya. Out ko, anay, magkadali. Kay masakay na ko sa train. Ara sa Singapore. Tibot, sino naman suguon na di para mag-claim sang iya sini nga radyo, ho. Kay Ma'am Natalie Escalona Badoles, good morning. Daw madayon gidda kadto ni Jacqueline Osorio sa station niyo, sir. Kay gaplano kami mabisita. Ati lagaw-lagaw lang di ah. Ari mo lang kami di, Bernie Subong, ari mo lang ta di ah. Kami ang katropa mo, exciting di, exciting dito. San man sulok ka na mundo. Si Ma'am Jacqueline Bonsala Osorio, senya good morning sir, makadto ko dira ha. Tanay sir, upod kay Ma'am kwano? Natalio. Galing na injured ko sir, pwede anak ko na lang maupod kay Ma'am. Ano na na-injury ka? Ano ka, basketball player?
1: Ayaw!
0: Damo ka ganyan balibaron ka. Damo ka ganyan balibaron, Jacqueline Bonsala no Osorio. Bala ka na. ginalain niya siya. Kay Mama Annalie Bukala Bakila na sa Panay. Salamat gid sa pagkatutok ha. Kay Divine Grace, asin niya baw, naglapaw pa. Sige ah. Ambal ni Crystal kay ina niya, tani ako lang ba kaya tago kay mother ko ho. Kakita na siya kontra sa imo Sir Joven nga man kakita. Hindi magpanguntra. Hindi magpang-away, ari man tao ni nga. kita na siya kuno kontra ho. Ay nga man nakakwat. Ambal si mama mo hindi mapangita sang away ha. Bad yan. Bali Ma'am Susan Dolor niya, bata ko lang sir, pwede, salamat gid. Okay, ato ka sa Singapore. Pakatoa lang siya di mama. Pakilala lang gid siya kay para ma-claim niya ang iya sini, ang imo nga radyo. Okay, sige. Nadusmo ko sir. Ano ko timo ya man? Ay kagatulok sa ginaagyan mo, ah, Ma'am Jacqueline nga nagkaladusmo timo diyan.
1: Ayoy!
0: Ay, maluoy ka. Ambal ni Marichal Baladejo, sinya ba naglapaw pa? Duha, Sir Jobs. Ako na tani kag. Yan ang tinatawag nating suwerte. Akala mo ikaw na? Doon sa pagigugma ba? Di ba? Akala mo ikaw na, kaya pala pumili ng iba?
1: Ayaw!
0: liron-liron sinta pala.
1: Ayaw!
0: Sige ah, kay sinalin kwanda o ah. Pinikito Tabige, good morning lang. Randy Santisas, kag sino pagid? Kadaw-kadaw si Mama Rachel Baladejo. Okay. Sige ah, di mo kumagkabala ka, may harap pa na. Mga kaabyanan, may dugang pa na karon ha. Base subong hindi suerte mo, base karon niya, no? Dugay-dugay, bala mong suerte yung kaisa, pa-chimpo-chimpo man mo. Diba? Oh, hambal ni Bernard Villanueva niya okay na kami ni Ate Hilda. Ah. Oh. Ano mo ni si Hilda, Sir Bernard? Utod? Agi ko gani, isawa mo ni. it's unfair ah. Dapat personal na iya nga maklaim, Ma'am Susan.
1: Ayoy!
0: Paplitihon mo gito yung isa. Bawa mahal-mahal, wala pa rico yung plite, zero plano.
2: Bullseye!
0: Matyagan mo sa Singapore, ga daw sa dumalag lang. Ah? Daw sa dumalag lang, ha? Singapore, pilang plite tao. Wow, kamahal sina. No? Ga-react si Jabanunoy mo. Pagastuhon niya gito yung isa para sa radyo, ho. Okay, sige. Makadtog, ha? Ako na tani sir galing may Christmas party sa Christmas party mag Christmas party na lang kamo ah. Oh, ay gagin tagaan radyo na katropang saldi ay.
1: Ayoy.
0: Oh. Daw ari magani ya radyo din oh. Ara pa daw sa table niya nadala niya na. Nagliga daw ara pa dai. Why pa siguro ka kwanda no? Galing kay matong dala na ding radyo mo. Oh, before ka magpa Jongkong. Sige. Natipali sir, oh, sa lipunan pero try ko lang ah. Makalakat dira pasaka sa babaw ah. Aba ka lang kay Ma'am Natalie Escalona Badules.
1: Ayoy.
0: Bakod mo ng lawas si Ma'am Natalie ah. Oh, di ba? Abaha siya, Mama. Okay, sige ah. Okay, sige, alas 8:14, dari sa ton, sa ninyo pagpangalagad. Pagbalik na ton, no? Mga nakalinyada nga mga balita, impormasyon, tutukan sa ton sa nga pagpangalagad. Oras na ton, las
2: 8:15. XFM.
1: XFM.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan. Nga ginapangita ko anti-oxidant na anti-aging pa kagang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
2: Sunfon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
6: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: XFM.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes.
9: Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM. Mga katupa, exciting!
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
4: This is XFM 106.5 Rojas City.
2: Mga katupa, exciting!
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga katropa, exciting dito.
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo, isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
12: Katropa mo!
13: XFM.
14: XFM.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
15: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
13: Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Iba ka sa lahat.
13: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat.
18: tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
20: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
22: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Hando mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
26: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin.

0: 3 soft gel capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prices ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: XFM.
2: XFM.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanthan Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Xanthan Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Xanthan Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthan at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix,
8: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthan at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: X.
6: X.
3: F. M.
6: X. F. M.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang

0: Mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw na mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonel, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak. Ugaliing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
0: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
7: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng Premium D3 Soft Gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: X.
10: X.
9: F. M.
10: X.
9: FM.
7: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
12: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon.
13: May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon.
12: Takot ako talaga.
13: Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil
12: may nagsabi na effective daw yun.
13: Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
8: Premium D3.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
17: Ang sakit!
7: Mag-assist the pain!
17: Muscle fever!
7: Acute pain!
17: Kahit ano pang pain!
7: Basta pain!
17: Mag-assist the pain!
7: Kamkarang pain!
17: Fast and safe!
7: Assist the pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist the pain!
8: Mabibili sa mga butika.
9: X
8: X
9: X FM.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga ginatiguluhan.
5: Endless Love.
4: Lunes tugtog Biyernes, Las 10 tugtog Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
6: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye! Bullseye! Alright, pabalik sa atong sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa atong sininga pala tuntunan ng oras natong las 8.43. Sa gihapon, nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Upon sa gihapon, sa inyo alagad ako ang inyo, anchorman, katropang Joven Anisco. Bullseye! Okay, sa atong sininga pagpangalagad, no? Ang iningabahin, builuganay nga ginadulong sa inyo sang Senton Plus Gold. Atensyon sa mga katropa naton mga kaabyanan, no, kung nagapangita ka mo dira sang suplemento nga kung nasariin na may aragid mga kaabyanan sang madamo, no, nga mga binipisyo para sa inyo, so makabuligid mga kaabyanan ang pag-inom adlaw-adlaw sang Senton Plus Gold, labi na sa mga katropa naton dira, oh. Nga may ara sang diabetes, oh, di ba? So makabulig ina, no? Parang magdubo-nubo ang inyo sininga blood sugar. Kag sumuman, kung wai ka pa man niya diabetes, makabulig man, no? Mga katropa, nga mag-regulate, no? Sang aton sininga blood sugar level. Hindi na itong pagulaton, malayang iguon pa kita sa diabetes before kita nga daw mag-react gidbla, no? So, prevention is better than cure. O, tandaan na itong ina. Kaya bala mo, ang diabetes, kung ikumpara na itong sa mag-asawa, ang mag-asawa may chance pa na katropang Jason magbulaganay, no? Oh, magsawa? Pero kung mapiyot si mong diabetes, asos. Ha? Magsasama kayo hanggang buhay. Ati, gusto nyo na? Oh. Eh, kabudlay-budlay mag-diabetes. Oh, amat-amato niya na. May mga diabetes, yung kada, gulpihon niya. Why? Amat-amato niya ka. Kita mo, mostly sa may mga diabetes nga hindi nila mahandol, gas-as ang lawas. No? Hindi nila mahandol da ang, hindi sila ka-insulin da. Ti! Ha? Batyag na dayon. Oh, klayen sa pamatyag, no? So mga ni saton sini mga katropa, obrahon gid nato nalagaan ang aton sini nga lawas. Labi na kung may mga ang diabetes ginamana-mana-manay. Or kung kaisa, depende man sa aton sini nga lifestyle. 'Di ba? Oh, ako way back mga pila I think 12 years ago. 12 years ago, sus. Pag sa una ti way man tapil, inom kaon ano pagid, oh, ang exercise hindi amo na ka regular, no? Basket-basket ti, sanom lang maka basket. Oh, pero inang nagapabalhas ka bala ka tropang Jason, ha? Pero yung yaging pabalhas mo, sobra-sobra naman yung gina-load mo sa lawas mo, makin mo nga inom. Oh, di ba? Inom, kaon, pulaw. Sus. Oh, manang kuan sang una? Ah. Pag kuan ko sang blood sugar level ko, Mama Elma. Oh, boundary ako, wa kinulbaan ako. No? Pero hinambalan ko sang doktor, sila niya anong active anong mga exercise mo? Oh, sila ko basket ko, dok. Dulo-dalagan man pag may time. Pero sa una, abi, daw, hindi pag inman mo na ang akon, ano eh. Ang akon nga, kuan balaw? Hindi pa ako nakadidikado gid sa pabalhas. Hmm. So, amo lang na ginumpisahan. So, 12 years, kasi ko mga 13 years ago, dira ko ginumpisahan ang nga tutukan gid ang aton, ang akon ay kaayong lawas. Kay siling ko pa isang time nga na dira man nagawa ang akon bata nga magulang si Joe M. Sige baw. Kung hindi ko ni pag kayuhon tanan padayunon ko lang ning inom sige inom padayunon ko lang ning wala kwan sa kaon, di ba? Kay nagdako ko nagligad katropang Jason 85 kilos ko mo. Oh, 85 kilos ko daw. Oh, isiling ko kung hindi ko rin pagbaguhon karon tapos gid. No? Ako manggiapon mabudlayan. Oh, so dito nagpamatod ko. Oh, ginamatamat ko na less ang inom. Ginamatamat ko na pigar ang kaon. Grabe na, 85 na ko eh, ilos. Then mas gintutukan ko ang fitness. No, ang fitness. Pagkatapos ito, until now, kung magpaka-check ko sa sugar ko and other ano ko, so okay siya. Normal. No? Diba? So, hindi na itong paghulaton ah. No, nga kaputan ka ako, hindi amo nang ginakonugin sa lawas ko. Diba? Kayo, tatlo kabataan kong daan. No? Tatlong ginasagod ko, plus ang nanay. plus ang duwa kayaya. Damo ko obligasyon. Ti, kung balati anon pa ko sa ulihi, salip nga igasto ko na sa mga bata ko, di ba? Igasto ko na sa ilang education, igasto ko sa mga bagay nga importante para sa ila, ay maki mo na, ibayad ko lang sa doktor, ibayad ko lang na sa ospital. So that's why nga ti, sa tuntood lang ha, to tell you frankly people, kapo yung mag-exercise. Why is ang exercise? Labi na sa Team Sparta. Sa Team Sparta, wala na iya sang tauhay nga exercise. Ayoy! Before ka na magpuli iya sa Team Sparta, sa balay mo, do pinuga, lawas mo da, balhas. No? Makapoy magdinalagan. Nagligad lang, nagbalik ko sa pagdalagan, 21 na sa 21 kilometer. So, hindi mo na pwede nga ti may event ka, hindi ka mag-training. Kay kaluluoy ka, gid. So, training, pukpukanay man. Ang iban ga bugta, ako mabugta ang regular bugtaw ko kada adlaw, alas 5, ginasangaga. Sabado-Domingo, ang iban, ngaupod ko ni Gaburaw. Katulog, laway nila tulog. Jason, no, katulog na tulog, laway kada Birnes, kada Sabado, ho. Ay, taga-Noras, gabugtaw. Si Katropang Jobin, gabugtaw, alas 4. Pagka-Domingo, why ko taod programa, pero bugtaw ko gyapon, alas 4, kanya man, rain or shine, gadalagan. No? Ga-training. Kapoy, tuod, kapoy, kapoy. Pero okay na lang ning kapoy, mga abyan. No? Kapoy nga sa exercise, kahit ipahuway mo lang na siya, isa ka oras. Tunga sa oras, recover ng lawas mo. Pagsik ka na, kanaan mo lang, pagsik ka na. Ang lain nga kapoy, ang kapoy sa balatian, mga katropa. Testingan nyo na, may balatian ka mo, di ba? Ang kapoy sa balatian, lain. Kung ikumpara mo sa kapoy sa exercise. No? Ang kapoy sa balatian niya, testingan nyo mo balatian, no? Kung may ginabatsyag ka mo sa lawas nyo, di ba? Halos bilog nga daw, lain matsyag mo. Bilog na yung adlaw, lain matyag mo. Pero ang kapoy sa exercise, sinalin po ni Kito Tabige, kuha lang na ang kapoy sa exercise, ipahuway mo lang na, itulog mo lang na, kaon mo, tunga sa oras, isa ka oras, recover ng lawas. Nan, recover na yung lawas mo. Ikumpara mo nga, ang kapoy, ikumpara sa balatian. So, that's why ako, wala na kayo naghulat. No? Na magka-diabetes pa ako, kaputan ko sa diabetes. No? So ako mismo nagpamatod, sagurun ko yung lawas ko, gaan ko sa nagkakaigo, nga importansya ang akon lawas. Gaan ko sa nagkakaigo, nga importansya ang akon pamilya. Kahit kung pamalangga mo kung pamilya mo, palangga, una mo ginang palanggaon ang lawas mo. Pagi sa pagiging healthy. So, isa sa mga ko natunda, no? Ako, gainom ko na yan sa Santon Plus Gold. Isa ka kapsula sa kada adlaw. Mga kaabinan. So, dako bulig, no? Sa mga katropa natun dira. Diba? So, sa mga ang mabudlay man lang perme, consistency. No? Kung paano disiplinahon ang kaugalingon. So, bang gainom ka, mahamal sila. Katropang Jabing, gainom ka? Yes. Gainom ko, pero hindi na parehas ang una. Diba? Gapulaw ko, pero reasonable ang pulaw. Dapat, kung magpulaw ko, wala ko yung gambal nga Ah, ako ang pulaw, guro, mag alas 12, okay naman na. Unless otherwise, daw, importante gid. Nan. Samo man na, sa ato nga mga katropa, gina-share ko lang niya. No, kay Kabudlay may balatian, totoo, Baldison, Eskalada. No? Kabudlay may ginabatsyag sa lawas. Ah, mga katropa. Sobrang hunaton, syempre, healthy, hindi man ginang perfect nga healthy living kay Tibudlay na iya. No? Ang aton lang nga alagaan talaga ang aton health, no? Balansihon talaga ang tanan, exercise, no? Gaan gid sang kuan ang kaugalingon kag makabulig ang pag-inom sang Santon Plus Gold adlaw-adlaw mga katropa, no? Ang Santon Plus Gold may arain ang palaya, spirulina nga natural nga nagabulig sa pag-regulate sang sugar sa aton dugo. So ni pagtuguting ang matamis nga kabuhi nga magpait tungod sa sakit. Mag Santon Plus Gold na, katropa. Bullseye. Mabakal ini sa mga suki naton nga mga butika diri sa Roha City kag probinsya sang Capiz, mabakal man mga kaabyanan, no? Online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Andaan lang naton kung nagainom kita sang Santon Plus Gold, hindi naton pagihaboy mga kaabyanan ang kwan, di naton pagihaboy ang empty blisters kay pwede ina mapasakop sa aton sininga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. So 3,000 pesos kinapanagtag naton sa kada weekly draw kag syempre mas dalag ko nga mga pa-premyo ang nagahulat sa inyo sa grand draw. So gani tipuna na ang blister foil o ang empty blisters sang inyo Santon Plus Gold. Bullseye. Okay, gawuking-uking na ko sir kada Sabado. Pero 3 a.m. hasta 4 a.m. Tapos pulit dayo na. Gabugat na ko o gani, nagdako-dako ka na doy. Balik ko routine ko naman sang pandemic na matamat lang para di ma-shock akong lawas. Dapat lang alagaan no kay budlay-budlay gid. All right, budlay gid may balatian, no? So mo na gani, mas gustuhon ko na lang ang sakit sang lawas sa gym. Ang ginahapo-hapo ka. Dumat gatingha-tingha kada sang dinalagan. Kay ipahuway mo lang na yung recover na lawas mo, pero ang tingha-tingha sang balatian, abaw! Masakit yan.
1: Oh no!
0: Pabalas per me parikoy, Jobs, nami na pamatsyag sa lawas ta. Correct. Kay Ma'am Marilo Arcan. Uy, Ma'am Marilo Arcan, salamat gid gali to ha sa kwan. Sa talaba kag tahong ka hapon. Gindala sa ako ni kwanto, gindulong pa ni kumpare ko. Gindulong pa to kahapon ni kwan ni Radyo Man na Jessel Yege Mendoza sa balay. Kibot ko, makadton ako to tani sa istasyon nila eh. Okay. Gindawaan ko to ni Mama Marilo Arcan. So, kung namit-namit sang talaba, tambok-tambok mo, kagang tahong. Sus! Pagkaluto kagabi, mo to dahil nilapang ko so salamat kay Marilo Arcan sa mga gusto na magbakal ga-deliver man na siya si Marilo Arcan, pangitaan nyo na siya sa may ibisan mga katropa. Okay, patamyaw sa mga suki ko nga may delivery ako buwas Roha City, base may gusto na magpasabayo salamat gid. Okay, sige Marilo ha. Thank you very much, gid. Namit-namit naman panyapon ko kahapon ba? Guba naman gani diet ko eh. Marilo? Patambukon sang iya talaba. Kagang iya nga. Kwan, pwede lang kaawas ang kwan sa alukaba niya. Dumaawas pang talaba ka. Sa katambok, no? Lima kabilog mo, ubus mo. Di mo makuan, tambok-tambok yun ya, no? Basta si Ma'am Marilo Arcan, alinsang una, swabe, ginasaya. Okay, sige ha, salamat gid ha. Bullseye! Bullseye! Shout out lang kay pasensya kag sa asawa ni Dayan, nagdadalang pusa na, oh, grabe yan. Okay, sige. Diri sa Pure Flow Water Refilling Station nakabutot gid kami. Okay, sige. Sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Bullseye. Bullseye. Okay. Dali gid lang mahabyog ko na yung time check, ha? Dali gid lang ha. Oras, las 8:58. Ang ini nga oras, ang buylog nga, ginadulong sa inyo, sang M. Luvillier. Tulay ng Pamilyang Pilipino. Bullseye! Okay, check ko na report ni katropang Zaldi Aguihap Jr. May kangtanan mga kabinan sa latest development karon sa kaso sang pagpangluthang sa kay Mr. J. Labapies, no? Ang kulig naton mga kabinan sa media nga kung matandaan naton sang nagligad nga bulan, no, ini siya ang tambangan dira sa may barangay Kagay while nga magapadulong na kuntani mga katropa sa ila sining istasyonan, tinambaka ginda tambangan dira sa may barangay Kagay kag ginaratrat. Oh, maswerte gid lamang mga katropa nga wala ini siya naigo. Way matigayon ining assassination plot batok sa iya, no? Ang latest karon, may mga personalidad nga ginpangkasuhan ang aton pulis. Mga kabinan, no? Sa check tang follow-up report nagikan sa Capiz Police Provincial Office. Live report.
1: Formal na nga nakasaka ang kaso ng attempted murder batok sa na-identify ng suspect sa sining nga natabo gani nga pagpangtambang kay Mr. J. Lagapies o kung kay Papang J. sa itong tinalikdan ng Hunyo 22 dira mismo sa guwasang subdivision kung sa DNA ni nagapauli sa National Highway sa Barangay Kagay, Rojas City. Ang kaso ni ng attempted murder ang formal nga napasaka na tropanjabin sa tinalikdan ng Hulyo 14 o sa din sa aton sininga pagpakigangot kay Police Major Rachel Garnica ang tagpababa sa aton sininga Capiz Police Provincial Office kining pagpasaka sa kaso ang bangod man sa resulta sa ginpatigayon nga maidid ang investigasyon sang aton sining task group nga amo ni ang gintukod sa pagtutok sa investigasyon sa sining nasambit niya kaso. So sunod diri kay Garnica ginbase ini tanan sa kabugusan nga validated evidences pinagi sa CCTV footages, statement sang mga witnesses, intelligence monitoring, forensic and ballistic examination, tag iban pa nga mga investigative findings katropan Joben. Now gin-clarify ta ni kung pinagid ka tawo ni ang napasakaan. Sulo kay Major Garnica katropan Joben isa diri ang identified gid sa aton sining kapulisan kag isa man diri ang certain jan daw pa sa karon katropang Joben.
0: Sa una na tingala gid ko na mo sang daw manol-manol patabala basa ta sang mga kaso. Sige ko, nagligad na si Jan Dog, yung kasuhan dito siya, lain kaso. So may kaso naman saya. di ba? Jan Dog, babae, gano'y ano?
1: Ang butad, Jin.
0: Oo, daw mo na eh. So, sa una, kibot ko na, siyempre, hindi man takuan sa mga kaso-kaso sa una. Sa una pa lang tabala sa tuon-tuon pa lang ta sa media. Sa una, gaupod-upod ka pa lang, gabasa ka sa mga...
1: Blatter.
0: Sige ko, nakasuhan naman si Jan Dog? Lain naman ni kaso. Kaya gali, amo na ang ginagamit, no, para sa ibalos ang tanan. Kasi matingala man sila, amo na ang ginagamit kung...
1: unidentified.
0: Yes, unidentified o kung wala sang identity pa ang suspect.
1: Yes. Yeah. Kadropan niyo din. Kumbaga, kung sabiha po, person of interest pa lang siya. Kadropan niyo din, ang ining ano ni, ang nakasakaan din sa kaso, nga na-identify amo ni siya ang nagluthang gid no kay Balanta Riding and Pandun to gani ang mga natumod to nga suspect so sining pagpantambang to kay Papang J. Now sino pa kay Major Garnica sa Trabanjo Ben nga pagabot magkaroon sa seguridad sining nasambit ni broadcaster ay ongoing gid ang coordination sa kapulisan ta kay Mr. J. Labapies no kag sunod diri kung may mga bakita, binin si Mr. J. Labapies, na daw hindi amo bala, saya sinipalibot, saya mga ginaagyan, kay Gilayon na siya magpanawag sa itong mga pulisan, ay kumbaga naka-close coordination kini karon kining nasambitan man nga broadcaster. Kada pag-abot sa nagdari sa sininding kandak na investigation, nangin professional, clear, kada evidence-based gid ang pamagi sa aton sininga makapulisan sa ila sininga nangin na investigation man tugtog sa nagresulta gani sa pagkatumod sa sining identity sa isa sa mga suspect sa duman. Pamatihan ta ni Bla, ang kabayad sa aton sining interview kay Police Major Rachel Garnica.
2: Kita sa imo kay Luyag nato ni Baloon. Ano na bala ang latest sa investigasyon karon sang Capiz Police Provincial Office sa pagpanglothang gani sa broadcaster nga si Jay Labapies?
3: Pinaka-latest katropang Zalde na development nga sang July 14 nakapasaka na ang Roa City Police Station sang kaso ng attempted murder sa office of the City Prosecutor All of Justice Roa City.
2: Okay. Ma'am, major sa pagpasaka sang kaso, for sure na-identify gini ang mga suspect. Now, paano gini na-identify, major?
3: Ang pag-identify sa mga suspect ginbakin katropang Zalde sa kabilugan o kabugusan sang validated evidence. May mga CCTV footages, mga statements sa ato ng mga witnesses, intelligence, information, mayaraman sa forensic kaga ballistic examination, kaga iba pa ng investigative findings. So, yara na ang kaso sa korte. So, hindi kita anay maghatag pa sa mga mas detalyado na information. Agad hindi nag-prejudice ang judicial proceedings.
2: Okay. Now, Major, paano sa gyapon natin ginapasiguro ining kaluwasan or safety man ni Sir Jay?
3: Padayon ang koordinasyon sa Capiz Police Provincial Office sa Roa City Police Station kay Papa Jay. Ginahinyo man siya na dayon siya, no? Mag-report kung may mabaton siya nga pag-uunga threat o kung may makita siya nga mga kanya-inala nga tao o kung sitwasyon. Ang ating mga kapulisan handa nga maghatag sa nagkaigo nga police assistance kag mag-respond di dayon kung may kinahanglan na security measures na good maprotektahan ang iyong seguridad.
2: Okay, sige. At least nabala nato ng development. Now, Major, sa katapusan siguro, anong mapasalig sa gyapon sa aton Capiz Police Provincial Office sa development man sa among kaso?
3: Gina-assure sa Capiz Police Provincial Office sa pagpamuno sa aton officer in charge, Police Colonel David Cachumbo Jr., ang publikong ang kaso gina-handle na sa professional, fair, kag evidence-based na pamaagi. Ang pag-file sa kaso, isang ka-importante na development, pero katropang Zalde, hindi pa natapos ang trabaho sa kaso mga kapulisan. Kagayo ng amon koordinasyon sa Office of the Prosecutor kag sa ibang pang law enforcement units agon sa mapabakod pagdating ang kaso kag siguro na ang tanan ng mga responsable mapatabat kag ginapangabay man namo na publiko nga padayon sa magpadayon sa pagsalig sa legal na proseso kag gumagikaw sa pagpalakta sa wala ka ma-verify nga information nga mahimo makapista sa kaso.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, nabatayan ni Katrapanjo Benci Police Major Rachel Garnica ang tagpamaba sa aton sining Capiz Police Provincial Office. Matandaan yan ni Katrapanjo Ben 9mm ng pistola ang gingamit yan ni isang mga suspect sa paglutang sa Duanay sa kaya Papangday na maswerte yan ni na wala maigo no, sining natabok ng tagpanglutang kag nakasalbar sa tuyo nga pag-asasinar sa Yaman katropang Joven. So,
0: so siguro na ang na-identify nila gaging kasuhan gid nila ang gunman. So mo ninyo sa mga naka kuan gid sining nakakilala.
1: Yes, katropang Joven. Ang dyan, do dire sa information tani amo ni siya ang ginalangtong posible mastermind. Katropang Joven.
0: Okay.
1: So, sang ano sang pagtuyo ni pag-asasinar kay Papang Jay. So,
0: pero initial aklaruhon ta lang ha, ginpailan pa lang niya sang kaso but they are not arrested.
1: Yes. So, okay. Attempted murder ang ginpail nga kaso Katropang Joven. So, wala pa bulanan ah ang pag-imbestigar sa maid-aid sa aton sining gintukod nga atas group ni Katropang Joven. So may resulta na na-file na ang kaso, may na-identify na nga suspect pero wari kay Major Garnica way ba nagatapos ang ilasin nga trabaho kaya ongoing man ang ilasin nga pampakigangot sa City Prosecutor's Office. So muna nga development ah, may kantanan sa sining nga katabo itong pampanambangan ay sa upod na naton nga broadcaster na si Mr. J. Labapies, balita ng ikan sa Capiz Police Provincial Office. Para sa 106.5 XFM News, Zal De Aguiar Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Bullseye! Alright, marabong salamat katropang Zal De Aguiar Jr. Sa sining information, mga kabiyan nga nabatian, diri sa ton sining pagpangalagad. No? So, kumbaga, way mabulanan na ari na, no? Na may natagayon na nga mapailan sang kaso. Way naging way pa nag-elaborate dire ang atong katapos ang kapulisan kay T may mga follow through pa sila, may mga follow up pa, may kaangtanan dire no sa ginasunod nila mga kabinan nga anggulo, may kaangtanan sa sining pagpatay. So ang importante dire may mga nakasuhan na, may na identify na, no? So ang next challenge kung paano madakpan ining mga personalidad sa likod sang pagpanglutang.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Amo nang challenge dira, no? Para sa aton sining mga katapo sang kapulisan, mga kaabyanan kay ti until nga hindi na to ni madakpan, ang kaso ara lang naya. Pero kung hindi ni siya madakpan, by the way, ang kaso ara na, nakadepende na ini karon sa korte. No? Lantawon pa ina ha kung may ara mga kabinan sang probable cause. O nga makita gid man nga may ara sang bugat ang ining kaso para nga ti madagdagan sang warrant of arrest ining mga persona nga involved mga katropa.
4: Bullseye. Bullseye.
0: Ti try ta man ako anda sang nagakaigo nga reaction. No, si Mr. J. Labapies. Matapos ang ining mga development mga katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 11:09, diri sa aton sining pag pangalagad sa aton sining palatuntunan. Okay? So, kay Coco ni Martin. Oh, grabe nga pangalan ba? Oh, niya, good morning katropang Joven. Oh, sige, good morning manda sa imo, Coco ni Martin. Ah. Kay Cyrex Orda sa Gihap, mayong aga. Okay, kay Kenneth Pasete, no? Good morning Sir Jobs. Pa shout out nung kay Katropang Ira. Oh, sige, may problema. Oh, Katropang Ira, shout out.
5: Ayaw!
0: Shout out ko mo. Oh, medyo malabo man diapon Katropang Joven. Oh, ang gulo daan, ang gulo-gulo ng Pilipinas.
5: Ayoy!
0: Pero ako may nakita ko yung kwan, isa lang yung masanag yung nakita ko. Ara sa agtang mo, nuli duwet.
5: Ayaw!
0: good morning ano, kay Katropang Saldio. Si Ma'am Susan balik na diri sa aton niya pagpangalagad. Okay, si Katropang Michael ara na. Pakikuan ba, no? Kasi Katropang Michael Inuslay. Mga kaabyanan, no? Diri sa aton sila nga pagpangalagad. Wala nga ginahulat-luhat kung din si Katropang Michael, ma-time check ta na eh. Oras naton alas 9:12. Ang ring oras, builog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Bullseye.
0: Okay, no? So, dili na kita ha, sa aton sininga katropaleta sa barangay. Diin si katropang Michael Sabong naglibot. Ha, mga kaabyanan, no? Okay, ang balinulid doon ito, abi ko ang dalan padulong sa kaayuhan. Oh, di ba? Eh, ang kayuhan aragi dyan sa imo, guru eh. Ha, nuliduet? Okay, daligid lang ha, nga nangulunta si katropang Michael Inuslay. Ha, kung diin na siyang barangay, no? Subong, ha, sinunadakpan niya ka pamati dahil sa, kwano, sa XFM? Ha, mga katropa? Okay, so daligid lang, no? Ang nangulunta siya diri sa aton sa nga pag pangalaga, no? Balang ko, excited na naman ang iban. Gaabang-abang na naman mga kabina, no? Sa aton siniyang, kwan? Sa aton siniyang, katropa leta.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ara na siya, partner. Kung wala pa, habyugan ko lang anay commercials para pagbalik ko, ha? Si katropang Michael na yun, no? Kagang ayuda, ha? Anong thumbs up mo? Ara na siya o mga commercial ko? Ara na siya? Sige. Nag-iintindihan. Takay, mahabyog ko tani commercial kag. Okay, check ko anay, no? Si katropang Michael sa aton nga katropa leta sa barangay!
5: Mga katropa, exciting dito!
0: Okay, katropang Michael!
6: Yes, sir! Katropang Joven Life, kita dali karon sa may bahin sa barangay Crossing Kagay, kudad siyang Rojas.
0: Halong ka da, din ka sa Crossing Kagay. Halong ka da, basi ikaw naman ratraton da.
6: Tumugin ni Katropang Joven ang balita ng ilang sinikinabantayan, no? Dali sa may bahin sa barangay Crossing Kagay, man sa subong iyang mga tinion. Wherein, Katropang Joven, na nakalabay kita dali, napatihan natin, no? Na nagkuan, no? Nagtutok sila sa bahin sa XFM Rojas. No, king kumpirmar ta gid anay. So pang Joven kun bala nagapamati gid man siya. So ginantaw nato, no? Nagpakuno-kuno kita ding manog bakal sa iyang di man ma-open ang aton sini nga Viber. fluctuate man ini dali lang gid agi na plaster talang katropang Joven, no, sa aton sini nga mga katropa nga nagapamati gid sa subong iya nga mga tinion, no. Kaupod naton diri katropang Joven samtang ginaplaster pa karon sang aton sini nga ano ang aton sini nga tek ang aton sini nga fiber, no, kay indi gid siya mag-open, no.
0: Ay naka-close, so, guro mo hindi mag-open.
6: Hindi, wala talaga sa ano, wala gyud sang pilindutan.
0: Ay pangita ang pilindutan.
6: Hindi dali lang git hindi git ma open, no, ang ining aton sining fiber, ho, ano ini siya. Sige lang ah, plasteran open sa subong iyang mga tinion, no, diri sa aton sini man iyang paglibot-libot diri sa may syudad sang Rojas, no. Sa aton sini nga paglabay diri, no, katropang Joven sa may bahin sang barangay Kagay, no, napatian naton nga daw nagatunog gid, no, ang Rojas. Rason nga nagpundo kita, no, kag nagtulutan awa ni kita katropang Joven kag ginlantaw naton, no, ang iya sini nga monitor, no, wala siya tuod radyo pero ang iya sini nga cellphone katropang Joven ang naka-fix, no, sa bahin niya sa XFM Rojas, and then gina-connect niya lang sa iya sini nga Bluetooth speaker kay sunod rin sa kay Ma'am Manilin ang iya sini nga radyo bala, no, katropang Joven nga may solar ang nagapatay-patay na, no, do wala nang gid gana nga
0: mga na way na guro naga gana ang solar, mainit man kag
6: amo gani, no, katropang
0: Joven. Basi hindi na solar, basi ulan ang ginapangita sana. Hindi na init.
6: Ay malo, oy ka. Sige lang ah, sa ato si kay nakita naton gin nagpakuno-kuno kita din nga nagapili-pili man kita katropang Joven kay ginasight naton ang iya sini nga monitor kundi hindi siya nagatutok at tingin po putang niya iya sini nga cellphone di sa may kilit sang saging, ho, kay may kasagingan di paglantaw naton at nakita tagid, no, bulls eye gid ang iya sini nga ginatutukan kay napamangkot ani siya nga madisi sa tuga pamati kay sunod diri sa kay Ma'am Manilen Bustamante imo da sa piyak ni stasyon, so, pero nagsunod siya sa imo, piyak man niya istasyon, wala lang siya nasunod rin sa iya, wala lang kuya nagahapadala sa mensahe, kay siyempre ako lang yan, baka pamati lang kuya balita, para lang ma-update man sa mga nagkakahalanabo, ilabi na gid sa lakat sang panahon, no, sunod diri sa iya. Para nga makabaligya siya, di kung mag-ulan, siyempre gatulo diyang iya sining tapangko, katropang no. Kaga kung mag-init, ati mabatian na gid sa imo sining kamila, no, kada nga pag-monitor, tas ang pag-asa, kada aga, ati amo nang iya nga pagpadulong diri, no, katropang joven. So, ginahon na tulad tala sa, kay nagakuan pa siya, oh.
0: May customer pa? Anong inabalidya niya?
6: Oh? Ah, kala mo, no? Katropang Joven, may panakot, may...
0: Oh, pero ano? Pero why na siya na radyo? Why siya radyo?
6: May radyo siya, inang electric fan ba lang may dala nga radyo, Katropang Joven, nga di solar. Subong iyang mga tinion
0: ng... So why na nag-andar?
6: Wala, nag-aandar siya pero nag-tulutos ngaw na lang, no?
0: Ahay.
6: Katropang Joven, kaga daw hindi pala mayad makuan. Nagpilit na ho. hindi na mayad magtukar daw, wala na nag-tulutos ngaw ang iyasin ng radyo bangod gani. Kaya basi may mga wiring defect na blani o wire defect ng iyasin ng radyo man Katropang Joven sa subong iya nga mga tinion.
0: Okay, anong pangalan ni Manang?
6: Si Ma'am Manilin Bustamante.
0: Okay, no? Si Mama Nilin Bustamante, paano nyo na mamonitor karon kung anong iya dag-on? Okay.
6: Dali lang ha. Only what abe sa aton sininga take hope, ako only what sa aton sininga Viber para makita. Oh,
0: tawagay abe, tawagay si katropang Michael to.
6: Arena.
0: Okay.
6: Na arena ka, plastado na. Nara na, katropang Joven, sige.
0: Ara na. Ara na. Pastor Mayo.
6: Dari ka, ma'am. Dari ka. Oh, sige lang. So, kapag na ito na si Ikatropang Joven Anisco, halin sa ngunag kapamati ka na gitman sa XFM Rojas.
7: Oh, sir. Good morning, sir.
0: Oy, ma'am. Good morning. Oh, kamustang buhay-buhay?
7: Ari, sir. Go weather lang kami sa among baligya.
0: Anong ginabaligya mo man ang?
7: Mga utan, sir. Mga panakot-panakot, di mga dahon-dahon. Sir,
0: dahon-dahon. Ha? Pero munang dahon-dahon, manami na sa ikayong lawas. Oo, ano ka na kadugay, gabulo balidya?
7: Dugay na, sir. Gaduan na kundi katuig, di sa highway.
0: Okay, sa highway. No? Kamusta man ang kuan? Kamusta man ang pagbulo balidya? No? Nagaganan siya man?
7: Nga, kuan, matuman, sir. May arap man nga okay man. May arap man nga... Tigadugid.
0: Ay, importante makasapin-sapin man bala.
7: Oo, na makakuan lang asa adlaw-adlaw nga kuan agalastusan.
0: Ang radyo mo gaandar pa, way na?
7: Ay, na sir, nang
0: way na.
7: Ay. Eh, kung gita, hindi siya mag-andar, kung hindi siya maka-charge gid.
0: Okay. Gusto mo ba iluhan kong radyo mo?
7: Pwede man, sir.
0: Ati, may problema.
7: Para may bago man ko din nga pamatimatian di. Kaya, di ba nagalin ka, sir? Kaya do, malapit ka gano'n. Di sa amon, nagalin ka lang.
0: Oh, di ba lang mugid gali, ha? Sinunod, mugid ko gali. Ginsunod.
7: Sunugid, eh.
0: Bao, maluoy ka. Sige. Okay, kay daw na kwan man ko sa imo. Nga nag-piraw-piraw ng radyo mo. May saksakan ka na sa pisto mo?
7: May ara, sir.
0: May ara? Sige. Are, why pata ka ruleta, ha? Why pata ka ruleta? Pero, tagaan ta na ka radyo. So, buong katropang Michael, abe, ihatag ang radyo sa iya.
6: Di ba lang may radyo
7: na? Salamat.
0: Why pata ka pa katropa leta, ha? Testing niya ang radyo, testing niya, abe, kung nag-aandar na. Nanuman.
7: Kung ako ginman mabunutan.
6: Abe.
0: Radio. Sige, ay si Manang listener ko nito sa unas piyak. Ti balan niya gindi kundiin ko gihapon ho. Ay iya radyo ko no nagapiraw-piraw na. Islan tabag. Sinugid kita abi para nga. Listing niya abi para
6: tadi nimo saksakan sa kuryente.
0: Pero Manang kwanina ha, tandaan mo ha, isa lang ginaya ka istasyon ha. Okay lang.
6: Okay lang.
0: Okay. At least prank ka kita. Basi pangitaan mo ko na sang kwanda o at least. Tistingi para papatudan niya kung ako ginman ang katunog dyan.
6: Okay. Katropang Joven, diri gali sa iasini nga pwesto, kwan na ni diri inang tapangko lang wala diri sang kuryente nga power, git bala.
0: Aha.
6: Kaya solar lang git siya ang ari diri.
0: Mm-hmm.
6: Pero dito ninyo balay sa may kwan. sa may paradahan sang Ibisan. Ah, okay. Malapit sa kuan Mangali. Oo. Sa may paradahan sang Ibisan sa Kupang Joven ka dito gyang Yabalay. Dili na siya nakapwesto.
0: Okay, sige. At least may radyo ka na ha. Pero ari subong aga, lang taon na ton, kung ano pagin ng dugang mo na premyo. Okay, i-preparar ang ruleta, katropang Jason. Okay, ari na ha. Manang, ready ka na sa paglibot sang ruleta?
8: Ready ka na, ma'am.
7: Ready na, sir.
0: Okay, sige Manang, good luck ha.
5: Mga katropa, exciting dito.
0: Okay, katropang Jason, sige, spin mo na yan.

0: araw-araw. Okay, produkto niya, produkto ha. Ang sarang madagaan ni Manang, oh. Bustamante. Ari na, Manang Bustamante. Kita mo da, nagamatamat na hinay ang aton sa ninyang roleta. Ano nga produkto ay ha? Na magatupa sa imo. Ops! Ari na, nagalibot-libot, nagalibot-libot. Oops, ano ay han? Okay, ari na. Oh, ari na sa purple, oh. Okay, nagsaka pa. Ano ay han ini? Hindi ko makita. Hindi, medyo malayo ang monitor ko. Okay, congratulations! Ang imo na dagan, amo ang Santon Plus Herbal Soap. Wow, namin nga sabon, Manang.
1: Herbal soap.
0: Yes. No? Congratulations.
1: Parang yasin nga nadagaan ang Santon Plus Herbal Soap. No, na, may kinikiti mapinanhason ka kung mapaligya ka di kayo mainit. Imo pwesto, isapon mo lang ni kayo mahumot kagit sinibilog nga adlaw. Oh. No?
0: Kaga, so bong man, mga bakterya na sa lawas makuha, ah. Arang ka-expose ka daan da, ho. Okay, Manang, congratulations, ha?
2: Thank you, sir.
0: Okay, sige. May radyo ka na. May Santon Plus Herbal Soap ka pa. Congratulations!
1: Okay, sige. So, amo na nung katropang Joven, ang aton sini, no? Nga tagdaog sa subong iyang mga tinion. Pasalamat kay ma'am, nakalapay ko di. Kay kung wala, wala ko nakita. Imo monitor, nga nagamonitor sa XFM Rojas. Kali pa na yun na ini, ma'am, kay naka-fix na niya sa aton sini nga istasyon sa XFM Rojas.
2: At ang
0: okay, kita mo gilipay-lipay gid siya ba?
1: Ito sige nga natong katropang Joven, iyang solar, gatunog siya tuod sa atong stasyon pero nag-amat-amat patay. Matunog siya tapos tumang...
0: Ay, kay basi niya piraw-piraw ang init.
1: Sa battery na siguro, inis ang iyang solar, katropang Joven, kita mo... Hindi na ganun mag-piog ang ilisis ang yasining electric fan.
0: Ahay, importante na may radyo na siya.
1: Amo gani, okay. Lipay-lipay gid si mamo.
0: Sige, Katropang Michael, salamat, Ged.
1: Sige, directamente din rin sa may bahin sang Cruising Cagay, Barangay Cagay, Rojas City, para sa atong sininga Katropa Leta Promo, sa atong sininga second year anniversary, dirigid lamang sa XFM Rojas. Michael Denosta Inuslay, ang katropa mo.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: From Ruel Loyola, tani niya, mabisitahan niya man ko di sa Kulasi Port. Di sige ah. Bisitahan ta ng Kulasi Port, pangitaon ta si Ruel Loyola. Oh, ang mga solid, mga katropa ang solid, naton nga katropa dira sa Kulasi Port. May bisita ka mo, kita ko, may slakyan nga pulaw. Sino na? Okay, congratulations sa so may isa may harap pa kita winner ka dugay-dugay. Adri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Magabalik kita pagkatapos ang importante nga mga pahibalo. Oras, las 9:27.
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: XFM.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.

0: Pasak ko na ay tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang git bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa dadlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: X FM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: X FM.
6: XFM.
4: Sample Plus Gold.
9: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Santon Plus Gold.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Rodel sa Tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
7: X FM.
12: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply. Process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
13: Hala, ka-exciting!
14: We

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: This is XFM 106.5, Rojas City.
4: Mga katupa, exciting!
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: XFM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: Exciting, bro!
12: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
8: XFM.
9: XFM.
13: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
17: Santon Plus Herbal Soap. Ito
18: si Aida Cordero, taga Puntiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Nanamigin!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit.
20: Mag-assist the pain.
21: Muscle fever.
20: Acute pain.
21: Kahit ano pang pain.
20: Basta pain. Mag-assist the pain.
21: Pangkarang pain.
20: Fast and safe. Assist the pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Assist the pain.
21: Mabibilis sa mga butika.
13: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Alright, pabalik sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sininga palatuntunan ang oras na aton alas 9:41. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaabyanan, no? So, by the way, damo kami di bisita sa buong aga, yahoo. Damo nagbilisita di sa buong morning. Namin galing kung damo ka bisita, kay iti may dala sila yan, no? May dala nga uga, may dala nga prutas, may dala nga limango, may dala nga lechon. May dalang sapatos, pantalon. Oh, grabe. Mayo. Sigihan yung bisita. Dawad loud eh.
2: Ayaw!
1: Oh, no, nami, no? Pero why na to, ya? Tinikal na to yung lechon. Tinikal na to yung sapatos, mga ano, may mga pruto. Damo sila dalad, ya, no? Ang Alimango, tuod-tuod to, ya. Salamat sa nag-sponsor sa Alimango, ha? Dalago yali mango. May saging ay paborito tagin nga daan ng saging oh. Muna na isa sa mga kwanta. So salamat gid sa pagduaw ha. Tingala pag commercial break ko. Damo na to gatumpok na tong mga pagkaon sa lamisa ho. Ba maluoy ka ho. Salamat gid sa inyong pagpalangga. Di ba? Ambal ko pwede man kamo hindi gani kadala pero gadalagid sila ya. So salamat gid sa inyo pagpalangga ha sa XFM Rojas. Mga kwan naton mga tagpalamati gid, mga solid listener. Amo ni silang mga kwan no, hindi lang sa online kundi sa radyo gid ya pamati, no? Luoy ta sa ila kay ang ilang mga radyo mga nagapiraw-piraw na gid, no? So pinambayluhan ta bag-o ah. Okay, si Nuli Duet ambal niya. Effective guro to ang dalan pakadto sa radyo nga amazing, exciting pa. Salamat gid Nuli Duet ha, kay pinictura niya tong dalan na mga kaabyanan na pasaka di. Tiyaman tong ginsunod nila eh. Diba? Salamat gid ha. Nuli Duet, kasaka na di. Wala lang kami ka-istorya nga dawa, kay may ka-istorya ako sa to. May nagapanuko tabi utang di sa
2: akin.
1: Daw busy ko tamo. May bit-bit to sa nga daw tupperware na unod, no? Pero pagbalik ko, why ko katilaw sa unod.
2: Ayoy!
1: Ito mga madaya ka mo ha. Mga madaya ka mo ha. Sige. Si Ma'am Susan Dolores still watching. Kay Joanne Bofill, no? Ma'am, salamat sa pagtutok ha. Diri sa ton sininga pagpangalagad. Kay Kenneth Pasete, no, gatutok man dira sa may barangay Poblacion Norte sa Banwasang Sigma, no, salamat sa pag pamati. Okay, dali gid lang parayag ko anay niyo. Attention da mga miyembro sang 4-piece kag iban pagid nga mga kauturan naton. Base dala kamo sa sining panibag-o na naman nga ayuda sang aton sininga gobyerno. Mapapasada all ka na lang. Kung kaya pati kita tani, nahatagan man siniho.
2: Ayoy!
1: Kahapon nga daw, gina-anunsyar, no? Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga liwat nga baga panghatag ang aton sininga gobyerno sang cash assistance, no? Kung sa diin 7.5 million ka mga pigado, no? Nga mga kabalayan kagapiktado sa sining pagtaas ng presyo sang produktong petrolyo bagod sang tensyon dito mga kabinan sa Middle East. Ako piktado man ko kag, no? Ikaw katropang Jesus, napiktado ka man, no? Okay. Tisuno sa presidente, masigin pasangkad karon sa gobyerno ng suporta para sa mga Pilipino pagi sa sining uplift program, no? Ang uplift amuning pagapangunahan sa nga ton sini nga DSWD.
2: Ayoy!
1: DP man yung ako naman. Ining uplift amuning kwan eh, unified package for livelihood in the industries Food and Transport. Tisay dalom sini mga byan. Makabaton sang bulig ining kapin sa 7.5 million ka mga panimalay o kon equivalent sa 37.5 million ka mga Pilipino sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ara naman sa 1.5 million ang low income earners nga gin-verify sang social security system. Di ako may SSS man ko, nadala ko guro to. Oh, SSS eh. No? 1.5 ba ka mga low income earners makabaton sang 2,000 pesos. Oh, 2,000 pesos kada bulan. No? Humalin Hulyo, subong nga bulan, tob-tob, Disyembre.
0: Wow!
1: Grabe ha. So meaning to say, 12 mil gid ang mabaton sa sulod mga kabinan sang anom ka bulan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: So but silingon, hindi lang niya isa, kundi kada bulan may 12 mil ya. Wow! Sana all.
0: Ayoy!
1: Okay. So 1.5 million ng mga low income earners. 3.5 million naman ang magabaton halin sa 4 piece kag walang gutom program mga kabyanan. So ang 4 piece kag ining walang gutom program makabaton kamuya sang 2,000 one time cash grant. Bo silingon isa lang kamo ka basis ha, base may mawangal naman da. Nabatayan ginamon to. Dusi tanan kay kada bulan ano, invite ka do madala. Ang low income earners siya lang nga 1.5. Ambot kun paano ini? Kay under ko no sa SSS ni ang pagdeterminar. Ha? Mga kaabyanan. Tension sa presidente pagasiguruhon sa gobyerno nga mapanagtag ang ining bulig nga ini, mapadasig ha? Para man makatibawas ang aton sini nga mga kauturan. No? So nagparte ni sir ang Department of Budget and Management o kung ang DBM sang kapin 12.375 billion nga pondo para sa sining nasambitan mga kaabyanan nga ayuda. So ari pamatian naton ang pagpahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
3: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Kapag tumataas ang gastusin, mas bumibigat ang pasanin ng bawat pamilyang nagsisikap tugunan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman, patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino sa buong bansa. Pangungunahan ang programang ito ng DSWD kasama ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Palalawakin din natin ang ating suporta para sa 2.5 milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap ng kabahayang natutukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Gayun din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan Simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre, layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
1: May itong pag-anunsyar sa nga itong sining presidente. So, laumanin ni naton, mga katropa, no, nga ti within this month, no, may ara na sa nga panagtag mga katropa. So, again, 1.5 million sa mga low-income earners under sa verification sang SSS, Social Security System. Kaupod nila di ining kuno mga ining 2.5 million ka mga pigado kag near poor o malapit na mag pigado near mo o ako lapit na lang ko magpigado gid. O kabuda near poor, grabe nga mga classification ng ilaho. Near poor household, no? Pero gina-verify na sila by sa CBMS o kuning community-based monitoring system, no? Nga ginkuan sang 2024. So ini sila ya, about lag 2,000 gid sila kada bulan, no? Ah, hasta December. Mayo aw.
2: Bullseye!
1: Siling Disyembre sa inyo ba o hindi ka man sinatsir madala kay minimum man ang imo sildo da, no? Hindi man na madala sa low income. Nagpamangkot si Junior Lumokso sa inyo, idol. Ang senior wala madala sa ayuda. Daw ay gid. Pero base kung senior ka, base nabilong ka di sa low income earners or there is a near poor household, ati ba si makakuan ka man, makabaton ka man. Lantawan ta lang di ah, no? Kadalabuton ta lang ang pila ka mga ahensya sa aton sining gobyerno, in particular ang aton sining DSWD, no? Kung pila diri ang mga benepisyaryo sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas, no? Under mga kaabyanan sa sining nasambitan nga uplift program. Mangkuton ta man ang SSS, ang Social Security System. Kumpila ang mga kumpila sa 1.5 million low income earners o pila di ang nabilong sa Capiz. Kayo mo nang mahatagan mga kaabyanan. Di ba la? So magapagwa man na sila sang listahan mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Ambal ni MJD pigado man ko tani madala lang ko. Ikaw pigado MJ. Pigado nga ga-uplok, guro, pero pigado sa kwarta doon, di ko magpati, ah.
0: Ayaw!
1: Gariyakid si Katropang Jason, puro na lang gadya ayuda. Why na national wage increase sa mga nagatrabaho? Imbis trabaho, ayuda lang, ayuda para magamit sa eleksyon. Natingala pa sila sa survey. Mas taas ang unemployment sa Pilipinas, pero imbis na trabaho, ayuda, ila solusyon, kampiyon!
0: Ayoy!
1: Bala mo, formula ina sa mga politiko, ang katropang Jason, no? Kaya kung tanan, may trabaho, tanan, ano na, why na talaga salig sa politiko, hindi na nila madali-dali pasunod sa gusto nila. Amo na gani, kumbaga, tautawan lang ta, ayuda-ayuda, ah. No? Amo na pirming mga style sa mga politiko. Politiko ng mga haslo. Di ba, tautawan ng tapirme ayuda, pero matuod yung problema sa pungsod, why ginila ginakuan, gina kayo. Kaya ko tinagway na tanin ni ayuda, kung damo lang oportunidad sa trabaho. Damo ay, di na naton kay kinanglan sang ayuda, kung ay lang ginakawat sang mga korap nga mga politiko.
2: Bullseye! Bullseye.
1: Oh, si Bernard Villanueva. Kung isa ganyan mo pa rin nga rason kung nga managasakit ang balatsyagon mga kabinan sa nga pila sa mga imol naton ng mga kauturan. Kaya di man nila masararama. Di ba katropang Jason? Okay man tanin ni mga ayuda kung ginasarama niyo. Ah, pero ang iban, nagaka-stress na. No? Titinami na balaya. Parehas lang kita nga imol. Si Jason, may ara. Ako wala. Ay, din ang ustisya. Sina? Di ba? Kaya nagatag naman lang kamusang ng ayuda. Tanin, kumbaga, sararama, taran. Wala sa may nabilin sa tabtaban. Amo na masaway ko di mga kabiyanan mo. Nga pilit nga gina patulon sa aton sang mga politiko ang ining sistema. No? Nga kung sa din hindi gina epektibo. Ito pila naman ng 2,000. O, tagtapos siniway ka na dayon. O, paila-ila pang gamit lang niya para pampagwapo, pampahumot. Mga kaabyanan.
2: Bullseye.
1: Oh, kinanglan namon oportunidad sang trabaho. Insyakto nga pagpanweldo. Oh, ano pa gid? Mga kaabyanan, insyakto nga pagubra sang mga proyekto. Kawala ginakawat sang kurap nga mga politiko. Oh. Dapat ang ayuda ya para lang na sa mga PWD kag senior. Pero kung kaya pa magtrabaho, kayod. Trabaho ang solusyon, hindi ayuda. Correct. Oh, parehas ni kay Manong, ni pamangkot sa sakon kay PWD. Si Mr. Ruel Loyola. Oh, PWD. Timambunan ni sila? Ara ni sila? Oh. Amo na masakit-sakit niya kabantuuran, mga kabinan. Oh, si Siron galing nagkanta na, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong gulo. Animalistic approach.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, ganun na lang tanay. Mga katropa ulit. Tatawa!
0: Mga katropa, exciting dito!
1: Okay, matagtag ko subong kwan. May kwan da? Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Tatlo kape na mundi ha. May kwan kami. May Santon Plus coffee mix. May Santon Gold coffee mix. Kag may ara kami mga kabinan. Kape ha, kape. Premium D3 coffee mix. Okay. Ayan o. Ayan. Muning madagaan ninyo ha. Sa mga mahilig magpangape. Kung gusto nyo yung sipa ng kape. Now, premium D3 coffee mix mga katropa. Di ba? So mabakal naman ni sa mga butika, no? Ari na, katropang Jason, i-preparar ang ruleta.
0: Mga katropa, exciting dito.
1: Katropang Jason, hanutin mo na 'yan.
4: Umaga pa lang, papangiti ka.
1: Oh, nantawa niya ba si Mother Elma ho? Niya sa subong ba wala pagid ko na dalaya sa social pension ka senior citizen. Nan, sagi ka mo ka ayuda da mga senior citizen, wa nyo gani ka mo ka ubos-ubos ho. Mga PWDs naton damo gyapon nagahangla. Oh, ari na nagahinay ng ruleta mga katropa. Nagahinay na ang katang ruleta. Ari na, sino yung matubaan mga katropa kag magabaton sang premium D3 coffee mix. Ari na, nag-green. Uy, lumukso pa sa blue. Lumukso pa gin sa pula. Pula na, nag-yellow pa. Nako po, ito na, yellow na pero dumalukso pa sa green. Nag-green, ba maluwi ka. Ito na, sino na ang winner na ton? Bebe. Oy, Virginia Taglay Ropa. Okay, abi kung maka-react. May kuan na 1 minute and 22 seconds to react ha.
0: Exciting dito.
1: Mabasa ko ni mga comment diho. Ang 2,000 mo Pareko jobs, duha kadlaw, ubos na na. Ay paano susunod ng mga inadlaw, manganga naman ang mga Pilipino. Oh, ito yung mugid na eh. Ambal ni Siron, bao naglapaw pa ba? Congrats ko no, ambal ni Ma'am Edna Gillion Borres, oh. Ang 2000, ano nagid na, mabakal sina, hindi parehas ang una nga ang 2000, madamo pang imo, mabakal, ay ambot na lang. Yawan, ganat bakintol. Bao, i-react na datin. Ay, hindi dapat eh, kwanda. Okay, pakareact ako, 20 seconds. 20 seconds. Mother, 20 seconds ang nabilin. Ten seconds. Abaw. Nanindahan, guro ni mo. Nanindahan. Ay, natapos na.
5: Oh, no.
1: Hola.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Oh, my God, kahingagaw si Mother, ho. Baw si Mami Madaog, tawagin natin. Ay, wala. Wala, why kahingagaw. Ubus na, oh, my God, oh. Hamba ni Divine Grace Acerbao, wala. Hamba ni Siron, isa pa. Now, more. Timbon ko lang daya kuha ang daog ko nga copy basi madugangan para apa pabala sa pliti ko pa kadto da. Timbon lang ko no ni Ma. Ano ka daog dagli si Ma'am Edna no? Sige. Daway gid kay nga gawa si Madera. Sige. Hanot kita, isa pa!
0: Mga katropa, excited!
1: Ay, daligid lang. I-validate ko, nakahingagaw ah. Ari. Birhin niya taglay ropa, ari ah, present ah. Kaysa, ginakonsider ko na kaysa ang pagkuan vlog, galag, may mga depende sa connection. Sige ah, ara. No? Ara na, nakalusot. Sige, may winner ta, no? Premium D3 copy. Congratulations, no? Kay ano na Ma'am Virginia taglay ropa, kakatuloy long ko. Okay, sige. Isa pa. Basi ako na ambal ni MJ. sige, pwede pa. 10:03 pa lang. Sige, isa pa. Alwan ko subong. Okay. Sige. Hanot.
0: Mga katropa, exciting dito.
1: Oh, katropang Jason, sige, spin na!
4: Umaga pa lang, papapangiti ka.
1: Si Mama Delayla wayo. Nanya ba, wara na sir, congrats.
4: Araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sana.
1: Ambal ni Jabanunoy, asa ka pa, uplok? Divine Grace, sir. Ano ka, punodong daog ka na, Divine Grace, sir. Ka.
0: The FM makes life better.
1: Okay, sorry na, rin na.
4: Exciting dito, saan man sulok ka na mundo.
1: Nagamat-amat na hinay, liwat ang aton sininga ruleta. Sino yan? Ang pagatupan, kagmaswerte, nga magadaog. Huwag pa ko na ikalawag, no? O, tisig ya. Huwag naman na, ang pagdagon, Santon Plus, Balanyos, ha? Herbal oil. Santon Plus Herbal Oil, ha? Sino makuha sang Santon Plus Herbal Oil? Okay, Santon Plus Herbal Oil. Sino? Maria Gabeya Bermejo. Santon Plus Herbal Oil, Maria Gabeya Bermejo, may 1 minute and 22 seconds ka to react.
0: Tropa, exciting dito.
1: Wow, si MJ ka pamahog pa. Sabi niya, hindi ilang kayo gali ko nakadaog. Jason, balda kagidgag. Ano-ano, mala na yung katropang Jason naman. Ayawan, matapukaw sa iloy ko.
5: Ayoy!
1: Natulog pa siya. Wala ganit kahingagaw. Maria Gabeya Bermejo, ano pa? React na! Ati Ara na, Ara na. Padasig pa, oh. Santon Plus Herbal Oil, ha? Ang imo sinin nga nadagaan, ma'am.
4: Araw-araw maaasahan
1: Oh, di ba? Oh, salamat sir. May harap at adano. Oh, balon nyo ko kung ano nung mga wala ang produkto ha. Basi ka pinabuang na kundi wakal kagwain na bla. Oh, may harap pa. Oh, sige. Oh. Congratulations, no? Arina, nag-react na. Oh, sige ma'am, nami ni siya. Oh. Actually, kung magkuhan ko, magtapos ko before and after run, amuning ginakuhan ko, amuning ginabanyos ko, ni, Santon Plus Herbal Oil. Oh, muna kita banyos ta pa para nga ma-relief ang mga muscles naton nga kapoy na no? Santon Plus Herbal Oil mga katropa. So, nami kini niya nga banyos, tagnami siya kay Hamot ba, no? Mga katropa. Okay, sige ah. No? Last just 5 na oh.
0: Mga katropa. Exciting dito.
1: Oh, buhi na mabuhi man kami Sir Job sa nga halin sa nguna way na dala ka mga ayuda. Gaman tinan lang kami 250 ang adlaw, ah, pamanggas mais. Te kon tapos na panggas, way naman income. Ohoy. Oh, importante ni Sir Noy De La Cruz pa rin nyo, bakas lang gid ah. Eh kon sa ligan mo tuod nung kaisa, no? Do masakit lang buot mo. Oh, debla, do masakit lang gid ang buot mo. Kung ako galing magpresidente kay Sararama kamutanan, iririmaw taton, hambal sa mga taga-antike.
5: Ayoy!
1: Congrats ko no, hambal ni Ruel Loyola ho. Okay, congratulations sa mga winner naton sa aton sininga Katropaleta online kag Katropaleta sa barangay. Buwas na, ay buwas naman. Why na gali buwas? Sabado gali buwas, kita na itas Lunes. Mga katropa, no? So advance, happy weekend sa aton tanan-tanan. Oh, kabay pa ma-enjoy lang nato ng aton sininga weekend ha. Mga katropa. Okay, why not a tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad. Magkagsalamat gid sa mga nagbisita, nagpadala diri daw damo lang may mga pinya, may mga saging, may mga uga and whatsoever. May alimango, salamat MJ. Lipay naman ning mga talibusgan sa mga taga XFM dio. Oh, kahapon to tuloy. Oh, birahon na mo na. Tig-anga na. Oh, subong damo po to. Prito to. Gana, minakag. Oh, PWD nga may maintenance. Pirmi lang kami. Wala madala sa ayuda. Ay. Ay, gani, sir. Sige lang, sir. Ah. May kaluoy. May kaluoy. Ginang ginoo. Bakas lang kita. Okay, drama naton susunod na Endless Love. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. May naghingagaw niya, orange lang ang akon. Orange lang akon, sir ha. Si sir si Charmaine. Charmaine ano ni? Okay, sige ah.
0: Mga katropa, exciting dito.
1: Bali ni Kenneth Pasetti, kung sino ang malapit kay Kapitan, na munang madala. Palapit ka pirmi kay Kapitan eh, huliri si Kap. Balatian, gilang na ang makuha. Nakatropang Joven, stress, kay wala madala sa lista, gani man. Okay, may tachempo, dari sa aton sininga pagpangalagad. Ako naman si katropang Joven Anisco. Kaganyan pala tuntunan, Bullseye! Dirigid lamang sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa mo!
5: Exciting!
1: Oras, last Jess, Jess!
6: XFM
5: XFM.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito, nakatipid, bangod nga, hindi ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag glota.
9: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Dari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Kasakit sa nawungkong ang tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalo pagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: sinadya. Nagkatulog pa siya. Kagamuman si Francis. Nagapungko ini sa bangko. Kag nagasubsob ang ulo niya sa kama ni Nadya. Mapalapit ako. Daw gusto ko siyang halabon kag ihaboy sa ko. Abang, hindi ko mabuhat. Tuod ari siya. Handa siya nga tindukan ang responsibilidad niya kay Nadya. Hindi kasubong ko. Pukawan ko siya. Pikpikon ko siya sa abaga. May dala ko nga pagkaon. Magkaon ka na. Kinanglan niya makasugilanon kita nga doha.
1: Sige. Kag salamat.

0: Anong una mong gusto nga hambala naton? Ang sa amo ni Nadia? O kung ang inyo ni Manang Donita?
1: Pariho silang malalon sa ako. Gani ikaw ang magpili kung anong gusto mo nga unahon.
0: Si Nadia na nga, nay. Ang una kay balo ako. Nga kami ang rason kung nga aging gago mo si Manang. Sang naibalaan ko nga nagabusong na si Nadia, ginkulbaan ako. Tungod hindi pa ako handa nga mag-angkon sang anak. Na-disappoint man ako sa kaugalingon ko. Tungod bisan anong buhaton ko, nangin pariho na ako sa mga magulang ko. Nangin sumpa ko nga hindi kita ko magsunod sa ginbuhat nila. Kag hindi na excuse, agod sakiton kong buhat ni Nadia. Ilabi na kay ginahigugma ko gid siya. Ginaako ko nga nadlok ako. Apang hindi inabot siningon, nga hindi ko masarangan nga tindugan ang inbuhat ko. Kung nasakit ko man ang buhat ni Nadia, wala ko ato paghugunda. Ikaw, mambal mo balay na sang nasakit mong buhat ni Manang Donita?
1: Ha? Gusto ko siyang tapungulang. Apang hindi ko mahimo. Tungod gusto siya. Bisan masakit ang ginhambal niya, abang matuod.
0: Nga ginatulok mo na ako. Nga wala mo ginsabat ang pamangkot ko.
1: Wala ako sang excuse. Hindi ko na gani madumduman ang logic na gingamit ko. Sang napinsaran ko nga buhaton ang ginhimo ko kay Manang mo, bisan na kaya ko, hindi atutuman nga rason. Ago di excuse ang ginhimo ko. Apang nakahibalo ka pala nga sa katapusan, kaugalingon ko lang ang ginsakit ko. Tungod na in love na ako sa magulang mo. Nasakit ko man ang kaugalingon ko, dubli pa nga kasakit.
0: Ano karon ang plano mo?
1: Ano pa, habi? Kundi pangaluyagan siya liwat.
0: Kuna mo. Good luck.
1: Base nalimtan mo na may atraso ka sa utod ko.
0: Kuna mo. Anong gusto mo? Buligan ko ikaw nga pangaluyagan liwat si Manang?
1: Hindi ko kinanglan ang bulig mo sa pagpangaluyag. Apang makabulig, kung hindi ka mo magpanghilabot sa mga magulang mong lalaki sa buhaton ko, amulang ina.
0: Inaman lang gali. Kuna mo. Wala sang problema yung nasa akon. Apang kay Manang Donita, kasi kung sa iya ka mabudlayan. Suplada siya sa amon. Apang nakaibalo siya, nga mahimo siya ka makadalagan sa amon kung kinanglan niya ang pagunong. Kung mangayo siya sang bulig sa amon, agod pangapinan siya batok sa imo. Buligan giyapo namon siya, bisan pa nga may hinambala na kita.
1: Nakaangop ako. Nakaibalo man ako. Napabudlayan niya ako.
2: No?
1: Hindi ka magkabala ka, Nadia. Medyo okay na kami ni Francis.
2: Medyo?
1: Medyo pa lang. Kaya wala pa namo na hambalan kung paano niya tindugan ang ginbuhat niya sa imo.
2: No?
1: O ano? Gusto mong magpamahaw? May ginbakal na ako diri.
2: Okay. Sige, Nong.
1: Malakat man ako tugay-tugay. Si Francis lang anay bahala sa imo diri sa ospital, ha? Kaya may importante lang ako nga buhaton.

Maaari na ako sa sulod sa store. Si Donita. Nakita niya ako. Dali-dali siya naghutik sa manager niya. Ato, naglakad siya. Sundon ko siya.

0: sakto lang, parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain,
9: ang sakit.
8: Mag-system pain,
9: muscle fever,
8: acute pain,
9: kahit ano pang pain,
8: basta pain.
9: Mag-system pain,
8: pangkalang pain,
9: fast and safe.
8: System pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: System pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Donita, Donita, madali lang.
1: Hindi ka pwede, Dere.
0: Om.
1: Wala mo makita na sulat, oh. Authorized personnel only.
0: Om. Masulod man ako.
1: Om. Om. Pwede pala. Magbuak ka, Dere. Makigan ako sa ginahibo mo nga ini.
0: Donita, please. Talk to me.
1: Nga. May bago ka naman bala nga plano para makabalos?
0: Pwede bala. Untatan mo na ang paghambal sina?
1: Oo nga. Masakit bala mabatian ang kamatooran?
0: Okay. Fine. Kung hindi masakit sa'yo mo, nga mabatian nga nakaibalo na ako. Nasa piyak.

0: sang mga hitabo. Mahal mo gihapon ako. Kundi, hindi masakit pamatian ang kamatuoran.
1: Oh, ano nga mahal ko gihapon ikaw? Hindi matuod. Wala ko ikaw ginahigugma, ever. Gani, hindi ka na mag-ilusyon dira.
0: Kuna mo, ilusyon lang nga nag-come ka kagabi?
1: Oh, kagdin nga universo kaya naghalin? Nga nagapati ka, nga gali kayo nag-come ang isa kababay. In love na siya sa imo?
0: Kung kasubong mo ang among babay, yes, in love siya sa lalaki nga naghatag sang excitement sa iya.
1: Kuhaon ko ng damit ko sa lagar. Kabagwa, diri.
0: Pasugtan mo bala ako nga tandugon ka kung hindi ka in love sa akon? Pasugtan mo bala? Ha, Dunita?
1: Tira na.
0: Ngangaw, wala ka nang kasabat.
1: Carol?
2: Ma? Dunita? Nga, dala mo ng bag mo.
1: Ma-undertay ng anay ko. Please.
2: Okay. Gusto mo lang ha, idulong mo ikaw sa gwa?
1: Hindi rin kinahanglan. Sige, amo na ako.
3: Dunita? Dunita?
2: Ma? Nagsunod na si Brian kay Dunita? Nga nagadali-dali pagwa diri sa store?

0: Dumita.
1: Ay, hindi ko pagpiyo, ate.
0: Alalahin ko lang ikaw sa pagtabok. Tungkol na sinibay-sibay lang mga salakyan. Guba ang traffic light.
1: Anak, ako ang magtabok during isahan. Gani, pwede pala. Hindi ka na magsunod-sunod sa amin. Padayon gihapon siya nga nagsunod sa akon, ha? May malabayan bala kita nga police station. I-report ko gani ka paron.
0: Much better. Sa presinto na lang kita masukilan.
1: May nagpundo nga jeep. Para, may nanaog ang pasero. Masakay man ako, ha?
0: Nagsakay sa jeep. Makabit lang ako.

talaga siya nag-umpat sa pagsunod-sunod sa akin. Halin pa kaina sa jeep. Pula na sang pulungkuan. Ganun nagkabit na lang siya. Kuno rami nagpanaog ang pasahero. Wala siya nakapungko. Tagtugtog subong. Padayon siya nga nagsunod sa akin. Bahala ka dira. Masunod ko sa butik ngayon ako ah. Mas shopping ako.

Wala gihapon niya ako ginasapak. Kung nagaplano siya nga pakapuyan ako, pues, sorry na lang. Kaya hindi ako maguntat sa ginabuhat ko. Nakasugod na ako. Agad mabawi liwat ang buhat niya. Gani hindi ako maguntat. Tugtog hindi niya ako mapatawad.

0: halos na lubot ko ng tanan nga bahin sa mall. Nakabakal na ako sang libro sa bookstore. Ari mo siya kihapon, mo? Huh? Ari mo ay. Wala ka kinakapoy?
1: Wala.
0: Bahala ka. Makanto ko sa food court, ah. Makaon ko. Gutom na ko sang sagad libot.

0: Nag-order mo siya sa pagkaon? Tagma-update ka ginbayaran pating order ko? Kanagdupad pong ko diri sa apon?
1: Donita, I'm sorry. Nakilala mo ng pamilya ko. Nakaibalo ka na. Nailo na kami sa amay. Kagantis na patayang ako na may. Ginpangabay niya ako. Natipanon si Mami kag Nadia. Kagtungod palangga ko si Nadia. Hugot ang akong pagbantay sa iya. Ilabi na. Kaya nakahibala ako. Kung ano kaggago ang mga lalaki sa kong. Kaggago man ako nga lalaki. Sang naibalan ko, ganagabusong si Nadia. Akig ako sa gago nga nagpabusong sa iya. Akig ako kay Nadia. Kag sa kaugalingon ko. Ginpaminsar ko. Kung sa din ako nagsala. Ginusisa ko kung sinong nubyo niya. Kag kung ano ang pamilya sini. Gani, nakilala ko kamo. Nakita ko ikaw sa picture lang. Kag sa picture pa lang, na in love na ako sa imo.
0: Tungod daw inosente ako.
1: Hindi malayan ang mangin inosente, Donita. Para sa akon, matahom ang pagka-inosente mo.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects, swabi gain. Kamutol, testing ibala, kampiyon kid yung Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Mag-assist the pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
17: Exciting!
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: This is XFM 106.5, Roja City.
17: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: Exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: oras sa Pilipinas, las 10:54 na sa aga. Kagangini nga oras ang ginadulong sa inyo sang M. Luwiliera, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong aga banwa siyad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nag-aplag na platuntunan Centro. 3 sa 106.5 XFM Roa City Capiz ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Pumadlaw sang Biyernes. Oh, thanks God, it's Friday! Adlaw o konpetsa 17 sa bulan sang Hulyo tuig 2026. And good morning na sa mga katropa naton nga nakatutok na ka-monitor na gapulupamati sa 106.5 MHz sa FM band sang inyo dira nga mga radyo. And of course, aton rin ang mga katropa man nga nakapamati sila sing specialized, customized, fixed radio sang XFM Roja. Wow! Good morning, good mga katropa, ha? Marami-rami na sila. Wow! And of course, good morning mas mga katropa naton nga rikaron online. Nakatutok man, nagalantaw. Pinagi sa atos nga live streaming sa 106.5 o kon XFM Rojas 106.5. Backup page at the same time sa atos nga YouTube channel. Ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Ay, Biyernes na!
1: Ayoy!
0: Daw kanami lang, no? Nalampuasan na to ng isa naman kasi manas ang... Gutom? Oh, nano.
1: Ayoy!
0: Okay, anyways, mga katropa, congratulations sa aton tanan, ha? Kaysa gyapo, nari kita. Good morning, guys, mga katropa nato. Nilabi na dira sa may bahin sang Chudor Arsena Trade Center. At the same time sa may Burgos Talipapa. Oy, mga katropa, good morning! Kumusta ang bentahan na dira subong, dira sa may inyos ni nga mga pesto?
1: Exciting!
0: Kabay pa nga maayo, gidira ang bentahan na sa subong, mga katropa. And of course, stay hydrated lang kayo po. Grabe na naman ang init.
1: Oh, no!
0: Init, ginit.
1: Ayoy!
0: Stay hydrated yun, mga katropa. Oh, hindi pagkalimting mag-inom sang tubig para iwas dehydration. Kay syempre, iwas heat stroke kung ano man dira ang mga balatian. Pero good morning mas mga katropa natong yung nakamonitor man. Mga silent listeners, silent supporters, good morning! Hindi na magpabilin nga silent da, no? Iyakad to di sa Facebook naton kag i-share ang aton programa. Okay ba si kamo man bala ang maswertehan nga matutukan sang ato sing online katropa leta sa subong adlaw sang Biyernes. Basi this is your lucky day katropa. Sentro. Wow! Ang iba naton diri nga mga katropa, no? Why na gid nakahulat? Why na sila naghulat sa ila sing tagsaman ka mga balay mag labay ang ato sing patrol kundi nagsulod gid no nagkadtugid diri diri personal mga katropa sa ato sing istasyon.
1: Exciting.
0: Okay, matik eh. No, kabaton sila sa ato sing radyo. Wow! Congratulations sa mga katropa naton nga nakaagom na sa ato sing specialized radio. Pati gusto gani nila muna eh, no? Gusto nga way nahalin-halin ah, no? Importante, lansang na gid sa isa lang ka-estasyon.
1: Exciting!
0: Anyways, mga katropa, yung dani nga programa ang Buylogid, ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix. Yes, mga katropa, yari karon ang kape. Ngapos din may kape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Yes, nabatian mga katropang ginpogpong nga pwersa sang santon kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Ang atos nga premium D3 coffee mix mga katropa, ang mayara sang mangustin nga sarang gining makabulig agud nga tunawon ang mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Bangod man sa anti-tumor properties ni mga katropa. And of course, mayara man ni siya sang vitamin D3 nga nagabulig man katropa. Agud to nga mapabakod ang imong immune system kag resistensya sa lawas. Kag ang pinakapaborito gid sa tanan mga katropa ang iyas nga angkon nga katamis. No? Kay bangod ang premium D3 coffee mix mga katropa, ginpatamis ni siya sang stevia glycosides nga nagabulig man control sa aton sing blood sugar level sa lawas. ikaw may sintomas na sang diabetes o kung nagasupreher na gito sa mga balatian, don't worry. Okay, ba natin din ang mga katropa. Once nga magka-sintomas na, mabatsyagan nila. Why na sila kapamati dayon, iwas na. At isubong ayaw magkabalaka kay bangod may kape nga ginhimo para sa inyo ang atos nga Yes to Health Incorporated. Wow! Subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of premium B3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefits. Yahoo! And ang atos nga premium D3 coffee mix mga katropa available na sa tundra nga mga leading drug stores. Particular sa Mercury, sa Watson's Pharmacies, the Generics Pharmacy, South Star Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And saran nyo man ini nga add to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Okay, by the way ha, shout out lang sa tundri nga mga cocinero and cocinera. Diri sa aton sa estasyon subong adlaw ba nagadayo gid sa pagluto-luto. Thank you gid sa inyo nga mga ginpangdala din nga mga pagkaon. Wow! Kay katropang Liza De Gala and katropang Eric Bering. Thank you gid ah. Busog na naman ang mga katropa. And of course kay katropang Solomon Antonio da Siga na daton. Ayoy! Ang kalayo de gabaga na.
2: Ay!
0: Tinaaberya ko no ang tricycle o ko ng motorsiklo ni katropang Solomon eh. Sige lang, hindi lang pagdasiga, hindi lang pagpasakua ang nagakayo da katropang Solomon ha. Okay na nagani, mag-abot ka di luto na.
2: Ayoy!
0: Halong-halong gid katropang Solomon si mos ning pagbiyahe. And of course mga katropa man naton kaya katropang Mathilde Ayayo kay Ma'am Natalie Escalona Badoles and kay Ma'am Jacqueline Besorio tama? Osorio rather. Jacqueline Bonsalan Osorio ba? No, nagbisita man di kag nagkuha sila sing radyo ah. Wow! Kag sa mga patoken nga dala. Thank you gid ah mga katropa. Sa inyo sing kaalwan kag pagpalangga diri sa 106.5 XFM Roja City Capiz. Diyos mabalos mga katropa.
1: Exciting.
0: Anyways, good morning sa mga katropa nato. Nari karon si katropang Mobs Anisco. Kay katropang Doy Arthur. Balita ko katropang Doy Arthur, birthday mo raw. Comment B, pa-confirm kung birthday mo. Good man kay kantahan ka namon. Dala sa may US Villa Flores, maayon ka. Peace, good morning katropang Doy. Kay katropang Monroy Ayayo, good morning. Kay katropang Senalin Finiquito Tabigi, nga rin naman karon. Good morning, ma'am. Kay Lloyd D. Navales. Good AM katropang Pino, happy weekend and enjoy the ride. I'm so busy for today to find a woods to have a fire and to cook a rice.
2: Ayoy!
0: Actually kami man. Sige sa katropang Lloyd. Kay Ma'am Emmy Villa Gracia Tandog, ma'am, pass na di ma'am.
2: Ayoy!
0: Ikaw na lang ang kulang sa barkada. Sinapagin, happy birthday lang kay pare ko'y watchman Alvin Valderrama kag Riza Baldia. Good morning, happy birthday. Kay tay mosok bering dira sa may hamulawon panay bauta ginbilin kag ini katropang Eric. Sige lang bawi next live.
2: Ayoy!
0: Kay katropang Zyron Orda sa Gihap, good morning. Kay katropang Divine Grace Asser, good morning. Subong manari man si katropang Ponce Lens, good morning. Nagdulong man siya sa yes ni nga Kwan. Entry for today. And of course, thank you man sa imos ni nga Lumpiang Sariwa po sa pagkanami. Wow! Katropang Ponce Lens. Subong lang ko si nakatilaw ba umami, gali siya. Kay why ko na ginatabing sa mga handaan.
2: Ayoy!
0: Nami, gali katropang Ponce. Thank you, gida.

0: good morning man kay katropang Anali Bukala Bakila. Thank you, good ma'am. Bal ni katropang Jacqueline Osorio, Sir Jobs, thank you. Ginpaandar ko na akong radyo kapamati ko subong kay katropang Tin. Thank you, ma'am. Good morning. O sige, thank you, good ma'am. Simus ni nga pagbisita man di ah. Kay katropang Zyrex Sordas, agihap, good morning. Kay ma'am Flor Abelio, kag sa Abelio family. Dala sa may panitan, good morning. Bow, miss you. Bow, miss you.
1: Ayoy!
0: Sige ma'am, sige ma'am. Thank you, good day. Nugo nabi, nagkasalisi kita. Nagligad ka ni sa sunod, di ka magbisita. Di kon udto ha, kay why gidman ko di udto ng adlaw.
1: Ayoy!
0: Kay Gapuli. Sige, kay katropang Noli Duet, good morning. And Toto Val, Dizon Escalada. Centro. Ang oras, alas 11:06 na sa aga, kagangin nga oras, ang ginadulong sa gihapon sa inyo, sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Alright mga katropa, this time ha, maghabyog ko danay sa pilaman ka mga panumdom, kindly stand by.
2: Centro
3: X-F-M X-F-M.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag nagdulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santone Plus Gold.
1: Ako si Angie.
8: May bukol ako sa breast ko.
1: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
8: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
1: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
8: Salamat gid ko bala kay
1: matama to na dula ang bukol.
2: Santone Plus Gold. Makal sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bag-o ko nang diskubre nga pangmalakasan nga kape.
10: Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X-F-M. X-F-M.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: X.
2: X.
3: FM.
2: X. FM.
3: Wins.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
3: Exciting!
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X-Plus, Softgel Capsule.
6: Vision X-Plus, Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X-Plus, Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
13: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
13: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
13: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Exciting!
16: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: oras sa Pilipinas, alas 11:17 na sa aga. Kagagining oras ang ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. Sentro. Alright mga katropa, pabalik diri sa Platuntunan Sentro. Kag sa gyapon ko po din yun yung lagad katropa nga Christine Diana Ropa. Sentro. Kag ang inidani nga bahin mga katropa, ang ginadulong sa inyo sang another pagid nga dekalidad man nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Herbal Capsule. Wow! Kalusugan ang puhunan sa araw-araw. Subong pala mga katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa. Likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig man sa pag-alaga sang aton siningalawas. And of course, nagabulig man ini sa pagsuporta sa aton resistansya. Nagapadugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Yahoo! Yes, mga katropa, ang Santon Plus Herbal Capsule ang available na sa aton rin ang mga leading drugstore sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And, sarang nyo gini nga mato cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo rin ang mga Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright, this time mga katropa, lagat-lagat tuntang. Ito si nga patrol with katropang Michael. No, saya si nga balita man sa subong nga aga. And of course, shoutout lang gidanay kay katropang Juan Toto Belvis. Nagareklamo na ni siya katropang Michael. Kay ang iya, sini nga pangalan, perme na lang nagagamit sa... Bye-bye. Ayoy! budlay man abi kung tuti. Oh, diba? Oh, kung double T. Oh, budlay man katropang Jua. Ayoy! Di okay na na. Isli na lang imo hayo para okay.
1: Exciting!
0: Sentro! Kadlaw gid ko siya post. Gag, ara na sa payak nga linya si Katropang Michael. Katropang Michael, sa report please proceed. Live report.
2: Nagpatigayon gani isang kortesiya no si Police Colonel Kachumbo sa talatapan ni Mayor Matachuela no sang Dumaraw Capiz wherein nga tiya sunod diri sa aton sini nga nakuha nga impormasyon man nangin na mainit man no nga gin abi-abi ni Mayor Matachuela si Police Colonel David Kachumbo Jr. ang newly installed officer in charge no sang Capiz provincial or ang aton sini nga Capiz provincial director sang Philippine National Police no si sa sining kahiwatan no ti araman kaupod si Police Lieutenant Russell Husmalaga no ang officer in charge man sang Dumaraw Municipal Police Station no ginistoryahan sa sining patigayon nga courtesy visit ni Colonel Kachumbo nga konsidiin pagpamunuan ang kalinong kagkatawhay sa bilog nga banwa sang Dumaraw kag madamo sa mga tikang nga pagpatigayonon agud mapatuman ini nga mga hilikuton si Colonel Kachumbo no ang gumangkon gali no sang isa ka barangay kapitan sang barangay Dangula Dumaraw Capiz no nga si barangay kapitan Roberto Magalyon gumangkon gali ini si Police Colonel David Kachumbo no aton sining provincial director diri sa probinsya man sang Capiz. Sige, hinalaan man nila katropang Christine kung paano malikawan ang mga insidente kagang mga magakahalanabo no nga posible dira sa banwa sang Dumaraw kay mas daw ginatutukan dira sa karon ang mga illegal nga mga buluhaton ilabi na gid sa illegal nga pag-engage sa droga no pagpangawat kag kalabanan man dira katropang Christine ang mga malala no nga mga ano bala no malala nga mga vehicular accident katropang Christine sa amuya nga banwa no kag kun sa din ginhinalaan man ni katropang Christine no sa palabuton nga gusto ang preparasyon sang ilasini nga kapistahan man dira sa may banwa sang Dumaraw. So amo nang aton sini nga balita nagikan diri sa may banwas ang Dumaraw para sa 106.5 XFM News ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo. Live report. Live
0: report. Centro. All right, thank you kay katropang Michael Dinoste Inuslay sa sing gidulong man nga balita diri sa atong pagpangalagad. O kasi mga katropa nagkortisiya to no sa may banwas ang Dumaraw particular sa opisina gid no ni Dumaraw Mayor Matt Hachuela mga katropa. Ining aton sini nga bag-ong pungko karon nga police director man o kun officer in charge sa Capiz Police Provincial Office si Police Colonel David L. Cachumbo Jr.
1: Centro!
0: Hindi nagkilalahay pa to sila ni Mayor. Laban-laban, nakabisita na da sa Dumaraw eh, ining si Police Colonel Cachumbo.
1: Centro!
0: No? Kaya gumangkon siya gali isang kapitan da no? Sa isa ka barangay dira sa may banwas ang Dumaraw.
1: Centro!
0: And syempre, knowing man, no, nga lapit na lang man ang kapistahan dira ho sa may banwas ang Dumaraw. Ini nga matilaw sa pag sa Padagyaw Food Fest.
1: Centro!
0: Katropa dira sa may kuno sa may banwas ang Dumaraw kung sa diin July 26 ang ilas ni nga first day, no, the one week man nga ano nga celebration mga katropa.
3: Wow!
0: Pero antes ang ilab piyesta sa banwa anay namon isa sa pian.
4: Ayoy!
0: July 26 na kadlawan to ni Senyora Santa Ana. Ati sa jahon nyo lang ah, no, hindi lang mag kinagamo da mga katropa. Kay baldahon kamo da kung magina magtuga kamo sang gamo dira o ati kamo mabayad sang sound system.
4: Ayoy!
5: Oh no!
0: Ay ginaka kwan di ginaka buylong imo sing kaisog kun ikaw ang magastosan daw. Ayaw ayaw.
6: Exciting.
0: All right, sa iba pa naton dre nga balita mga katropa, lagat-lagat ton taman si katropang Elmer ho. Sa iyas ning update report may kang tanan sa sining nadakpan to kay ina ho. Sa may banwas ang Pontevedra.
1: Centro.
0: Ano ni sa HBI ni sa SLI.
1: Centro.
0: Kay aside sa armas lutang kay nin report na siya eh no nga nagabitbit siya sang armas lutang mga katropa.
1: Centro.
0: Di narikuberan pa sang kwan sang illegal nga droga.
4: Ayoy.
0: Okay, baloon ta na with katropang Elmer. Pero good morning gidanay ha sa aton sining kampyon no kay katropang Rodney Daban Dalanon. Dira sa may ang din ka to. Din kagi.
4: Ayoy.
0: Lagaw-lagaw lang dagi ha. Kita ay lang ta sa field.
4: Ayoy.
0: Wash out. Okay ka na katropang Elmer, ha?
4: Ayoy.
0: Nag-andar na si Kwan eh, no? Si Klim Klim. O sige, sa report, katropang Elmer.
1: Live report. Live report.
7: Katropang Christine Ginakabig nga high value individual o kon HBI ini nga isa ka persona or tricycle driver nga nadakpan kag nakuhaan sang armas lutang kag isa ka sa siya isa ginapatihan nga illegal nga droga sa barangay Lantangan na Pontevedra Capiz kahapon sa nga hapon. Matandaan nga ni nga ginkilala ini sa kay alias Toto. Ini nga 43 anyos nga lalaki kag residente man sa among lugar. Ini man ang ginkumpirmar ni Police Captain Mark Anthony Garcia sang aton ini nga napakigangutan. Dugang pa katropa Christine ni Sir Garcia nga ini ang subject naman sa pila ka mga test by, sera sub-test by sa amuman nga banwa. And of course, when it comes naman niya sa background sining subject or ining nadakpan, ang isa man ni ka mga drug surrendery sa ila sining lugar. So, nga ito kay Police Captain Garcia nga naghambal siya si Kapitan nga sakit ni sa ulo sa ila sining lugar. And makatiling alahan kay man na more or less 2 kasimana nga nagsugod ni sa pag-drive-drive kay Tropa Christine, nakabakal ni Sigida sa nga bagong motorsiklo kag tricycle no or side garader kag amunin ang iya sini nga ginabiyahe. Sa nga nausisa ni sasang aton sini nga hepe sa nga banwa sa Pontevedra.

0: grams. Nga may ara naman sa standard drug price ngayon 952 pesos. So patong ni karon nga kaso ginapangatubang ni alias Tuto kay ba na aside sa sini nga nakuha nga armas lutang ini nga isa ka caliber 38 caliber revolver nga wala ni sang nagakaigo nga dokumento apan verification man sa bahin niya sa regional level sa pagberipika sa aton sini nga mga otoridad kag bangod gani wala ini siya naka representar sa iya sini nga permit sa nga iniang pangayuan. That's why nga pagberipika to katropang Christine, so positibo nga wala sang nagakaigo nga dokumento ining armas lutang.
1: Katropang Elmer, nagaano siya to sa lugar nga man bitbit niya ni ang armas niya?
0: Actually, katropang Christine, nabili siya tagadra man sa ugaling sa piyak lang si Cho. Kag nagkadto sa to, may katransaksyon siya actually.
1: Oh, okay.
0: Oo. Bali ang natabo siniya something notice by lang bala kun tani katropang Christine. Ugaling ang aton sini nga awtoridad ang nakabaton sang report nagikan kay punong barangay. That's why nga pag i-respond nila to, nakita nila ni sa akto nga nagabakal sa ngining isa ka sa say sa illegal nga droga. So natigay yun nga nadakpa na kag kaso sa karon sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag sa pagbayolar man sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Panumdom sa aton sining motoridad sa mga kapulisan dira nato sa may babanduha sa nga Pontevedra labi na gid sa pagpangunaman ni Police Captain Mark Anthony Garcia nga sa mga naga-engage sa gihapon padayon sa sining illegal nga droga ay mas mayong mag-surrender or mag-untat na kay man ang aton sining mga kapulisan ang padayon sa pag-monitor kag wala gid nagkataka nga sila ang pagadakpon kag igahunong niya sa karsel karon ining subject person ang or ining nadakpan ang nagapabilin dira sa bahin sa Pontevedra Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon kag nagapangatubang sa sining patong nga kaso. Balita nagitan sa may bahin sa
1: pabati
0: ka? Sa dugang galing nga detalye or information katropang Christine, pamatian ta niya na ining kabahin sa aton sining interview sa Police Captain Mark Anthony Garcia sa aton ini nga napakig-angot.
2: Pamatian aton sa XFM kag sa tanan nga pumuluyo sa Pontevedra Police Station mayong agad sa inyo tanan. Sir, no, ang reason nga man nga naka come up ta sa nga isa ka arestado kahapon kay tungod sa police assistance nga nagtawag ang aton kapitan nga si Kapitan Dillera nga may allegedly may tao kano nga may armas nga galakat-lakat dito sa iya barangay. So upon informing this police station ginpalakat ko dayon ang aton na operatiba to act as special responder pero sumunod man ang aton na patrol. So amo na nga pag-abot dito ay nakit-an gid man nila ining tao na may ara na armas. Then incidental to local arrest may nakuha pa kami nga item nga ginasuspetsyahan nga sabo.
3: Sir, paano ninyo kalabot ng personal? Taga dito gid sa sir.
2: Yes sir, taga Sitio Simborio gid sa Barangay Lantangan na Pontevedra Capiz.
3: Now sir, pag-abot sa background checking, kamusta ang background sila sa ilang barangay sir?
2: Gin ko na ito niya sir, no? Ang background sila si Edward Balbagon, yung Kibilla Nueva, nga taga sa Sitio Simborio. Iniya, kinconsider na natin high value individual ini sir. Kay delisted na ini, araman sa Ilabada watchlist, surrender naman na siya. So ang iya area of operation diraman lang sa ila kag diri sa nearby barangay sa nga Pontevedra.
3: Okay, so klaro yung sir nga plin yun yung nakabok pag wala niya sa may bus operation sa part sa aton sini nga Pontevedra PNP sir status sini high value individual
2: yun. High value individual sir ini nga si Edward.
3: Okay, so ano gining mga recover natin siya kapag sir?
2: Amo na sir, ang armas nga nakuha siya sling bag, may tatlo man nga karga sini, ang iya 38, Then incidental to local arrest amo na

0: nga isa na itong item na nakuha siya, nga recover siya.
1: Hmm. Sa informasyon niya, sir, gano'n niya dito sa lugar?
0: Amun ni sir, according man kay Kapitan, no, dugay man kami nag-istorya kahon after the operation, gin-background ko gin kung ano yung aktividad. Eh, ambal niya, bago lang siyang nag-pitik-pitik man ni nag-tricycle driver, ang kolorong bala niya nga ginapasada. Amun na ganun, natingalaan ko na si Kapitan, na wala man sa trabaho ini, nga man wala pa kanong naduang nga si manahan, pilalakad lang, nakabakal na siya sa tricycle. So, why na itong kabalo? Pero amo na, may according man kay Kapitan, ini nga tao is allegedly nga gabaligya gid siya sa droga dira sa ila. Kag ang iya mismo mga parokyano, ang masakit pa dira Syria is ang iya mga parokyano, mga teenager, mga minor.
1: Driman siya, pwede dira lang?
0: O, dira lang sa, pwede, dira lang sa ila sa Barangay Lantangan.
1: Mm. Ray, hindi na po
0: ang mga
1: informasyon
0: siya kung
1: hindi
0: na siya sa supply. Sa base sa initial man nga gin-reveal naman sa akong gani, nga siling ko siya, way man natong ginapilit, nga ginpa-happy ako man lang, ginpa-consiya kung din gin man niya nagkakuha sa item, ay siling man siya, ginambal naman sa akong, ginsugid naman sa akong, nga ang iya item is halin dira sa lutod-lutod, President Rojas. For a certain na, amun eh, hindi ko lang i-divulge ang ngalan niya, ay iniya isa pasa naton ang impormasyon sang ining drug pusher nga halin sa upod naman nga drug pusher dira sa lutod-lutod sa PNP lutod-lutod para may idea sila sa amuni nga persona para i-validate nila kung matuod gid man nga upod niya ni.
1: Okay. Sa impormasyon sa kung benefit siya nga nagaduso sa ilang nga droga.
0: Yes, sir. Amunan na kay hambal gani ni Kapitan. Suno man kay Kapitan is dugay niya ni nga problema ni nga persona kay biskan sa dira sa mga tiyangge nga kita nang ginatambayan niya. Suno man kay Kapitan gareklamo na nga man dira sa nga ga tinambay dira sa tiyangge. So makahalit man na sa mga kabataan ni man.
1: Mm. Kamusta sir ang ining na-recoverator nga masultal? May lisensya sir?
0: Amo na sir niya immediately mga kuha na ta sa nga firearms verification sini, ma-request sa babaw kung holder gid man sa sang armas kag ining mga kuha na gin pa laboratory examination na nato.
1: Yes.
0: Ang recovered item.
1: So patong na kaso wala pa matubag si sir.
0: Yes sir, amo na violation sang R185 man naton kag ang 9165.
1: Sige. Lastly, siguro sir, basi may loyal ka, ibiling na mensahe sa mga nasa kupang listener ba, no? Kung saan po tibetra, sir?
0: Sir, thank you very much, no? Sa ginatag mong time na maka, at least makatag man ko informasyon, makadiseminate man ko sa aton mga pumuluyo sa mga Pontevedra Capiz, na kung may mga amuning persona, na may mga illegal nga aktibidades nga ginimo sa inyong barangay, palihog lang ari di ang kapulisan naton sa Pontevedra ihatag niyo ang impormasyon kag i-validate naton kung matuod gid man nga ara sila sa mga illegal nga aktibidades ini mga armas mga droga nga makahalit sa aton mga kabataan mga estudyante kag sa iban pa nga pumuluyo sa Pontevedra i-subject naton sa law enforcement operation.
2: Sentro. Alright, nabatihan ka tropa ang Christine, si Police Captain na Mark Anthony Garcia, ang hepe sa Pontevedra Municipal Police Station. May kang tanan sa sining pagadakop sa isa ka tricycle driver nga sulihin na tukiban nga isa gali ka high value individual sa aton sining mga kapulisan. So sa dugang naton diring balita ka tropa Christine, subonggin lang aga, no? Ang ining ginkandak drug bypass operation sa aton sining station drug enforcement team diri sa Rojas City PNP sa pagkadakop sining isa ka ginaka big man nga illegalista or nagaduso sa illegal nga droga ang ginkilala sa kay Jeffrey Pilaes 30 anyos kag residente ni sa nga Sitio Jail Barangay Lawaan sa kopya sa nga siyudad sa Rojas. Natigayon nga nadakpan si Pilaes pinagi sa operatiba nga nagpakilala isa ka pusher buyer sa isa man ka sa say sa nga ginapatihan illegal nga droga nga nagabalor sa nga 1,000 pesos serbi bilang bypass money. Apang sa pagrekisa sa nga tonsini nga mga katapo sa nga otoridad, doga nga mga na-recover ang pila pagid ka sa say sa ginapatihan nga legal nga droga nga may kabugusan tanan, may kabugaton 15 gramos kag mayara sa nga standard drug price nga 102,000 pesos. Ang ining subject person, may baluan naton nga sa aton sining nakuha ang impormasyon na gikan sa Roa City PNP, ang madugay naman ay nga ginamonitor sa aton sining mga otoridad sa pag-engage maniya sa illegal nga droga. So sa karon, pagadalo na ni sa bakin niya sa Roa City PNP and magpedalo ni siya sa medical para i-gatsikyar ni Katropang Christine kung baga may ginasuperayar pagiging ibang balatian. And pagpasakaan na talana nga pagpasakaan sa kaso sa pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita nagikan sa Banua sa Pontevedra kag sa Sudad sa Rojas ang builogin nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang Bisonex Plus of Gel Capsule, may resalutin, vita carotene, vitamin E, kag zeaxanthin nga naghatag agud sa nutrisyon sa aton sini nga mga bata. Gani mga katropa, para sa healthy nga bisyon, mag Bisonex Plus of Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar. Pwede man mag-to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Elmer Stimar ang katropa mo.
3: Report. Alright, thank you, Gid. Kay katropang Elmer Diretso Estima. Sining update report man dira sa may bahin sa Pontevedra. Din mga katropa, HBI to galing. Ang lalaki itong nagabit-bit sa yasing armas. Dira sa may bahin sa barangay Lantangan, ho. Didakop, gid sa sikop, gid sa mga katropa. Okay, aside sa iyas nga bit-bit nga armas, ay nakuhaan pa ni siya sa yasing pag-inakop sang droga.
4: Oh no!
3: Okay, karon mga katropa. Ari na sa may kustodiya sa Pontevedra Municipal Police Station. Kaga magapangatubang man sa yasing nagkakaigo ng panumbungon. And of course, dugang pagit ng balita mga katropa. Oh, may isa naman to kalalaki ho, nga ginasikop man subo. Sininga kung ginsikop na kung nasikop na sa diri sa may ginkasang bypass operation sa may bahin sang barangay Lawaan mga katropa kung sa diin ang balor sang droga nga nakuha siya sa ninga paginakop ang 102,000 pesos.
4: Oh no!
3: Dugang pagin nga detalye mga katropa may kangtanan sa diri nga balita tutukan lang diri sa aton sing pagpangalagay. Sentro.
5: Katropaleta!
6: Katropaleta!
5: Sa XFM Network Philippines!
3: Alright mga katropa, rin na mga katropa, ang inyos ni nga gina tutukan sa subong adlaw sa nga Biyernes. Panibagong hugnat naman sa nga tons ni nga katropaleta sa Platuntunan Centro. At yan ang katropang tin, ang atos nga product. At yariyo ah! Unahan ta sa nga pampagwapa mga katropa ang Clear Skin Herbal Soap. Ay, sabag ka nami sini mga katropa. Magapakinis ang inyos ni nga supa. Magapanami ang inyos ni nga mga nawong. Kaya ini mga katropa, glutacogic with virgin coconut oil. Wow! Sarang nyo gid nga mabakal man sa inyo dring sa inyo dra nga mga butika sa inyo nga lugar mga katropa. And syempre available naman ini sa aton dring nga mga leading drugstores sa Mercury, sa Watson's, sa The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag sa Grace Pharmacy. Bal ni Kenneth Pasete, sana madala ako. Hindi gid ya sure ka tropang Kenneth kay wala ka sharer bad.
4: Ayoy!
3: Balan mo, isa sa mga requirements diri para makasulod sa atos ni nga online ruleta, dapat may sharer badge ka, katropang Kenneth Pasete. Be, check ko, abi imong account. Ay, naka, ano ka eh, naka lock imo profile.
4: Ayoy!
3: Literal, ginaya nga hindi makita imong sharer. at hindi ka gidya kasulod sa ato sing online katropaleta. So gani ang aton drang mga katropa, dapat nakashare gid ang aton programa. O, dapat nakapublic para makita ang inyos nga mga sharer badge diri sa ato sing screen. Okay, ari di may sharer badge o si katropang Joey Catalan. O, si katropang Toto Val. Si Ma'am Divine Grace Acer. Sino pagid? Hindi na makita ang iba. Kay Tita Elma Ordas Agihap, may sharer badge man. Ataras, waay. Dapat may sharer badge kid mga katropa para kaupod ka mo.

0: Alright mga katropa, standby na. Magpalibot na kita sa atong sining online roulette sa subong adlaw para sa Palatuntunan Sentro. Sige, katropang Jason, take it away.
1: Katropa Leta.
2: Katropa Leta.
1: Sang XFM Network Philippines.

0: atos nga online ruleta. Sige, sino gid bala ang maswerte nga tagdaog sa subong adlaw? Pula ay han, blue, yellow or green? Let's find out. Oy. Ay, congratulations kay Tatay Mosok Bering. Sa ngamol awon na panay, Tay Mosok, kaba magagwapo si din si Tay Mosok. Sige, ang imus ni nga music, magatukar na ha.
1: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.
2: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo.
1: Mga

0: balita.
1: Oh, may gapon, may gapon.
2: Exciting dito. Man sulok ng mundo. Kami ang katropa.
3: Exciting.
1: All right, tara na si Tay Musok Bering. Wow, congratulations gid kay Tay Musok Bering. Katasig da sig gid kay Tay Musok magkuan ba? No, mag comment. Sige, this time.
4: Network Philippines.
1: Ang aton naman sini nga iparaffle sa inyo mga katropa. Ang aton sini nga isa man sa ginagamit nga proof of purchase oh. Sa aton sini nga santo na next sa pamdi bulibong pa premyo. Ari mga katropa ang premium D3 soft gel capsule. Ah namin eh matik may pulo ka na nga blister pad. No, sa nga premium D3 nga sarang nyo gid nga mahulog sa atos ni nga pa-premium. Alright, katropan Jason, palibutan na ang roleta.
4: Katropan leta. Sang XFM Network Philippines.

Bantay na mga katropa, matamat na nga naghahinay ang atong singa roleta. So, sino naman bala ang magadaog? Ulagi hapon? Or dilaw na? Berde o con blue?

0: congratulations kay Tita Elma Ordas Agiha. Tita Elma, ang imong music ha, magatukar na o, 1 minute and 14 seconds.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: pipi mo. Exciting! Mansulok ng mundo.
1: Kami ang katropa mo. Katropa mo. Alright, there you have it. Naka-comment present na si Ma'am Elma Ordaz Agiha. Wow! Oy, congratulations. Mapuro Agiha ba? No? Sunod-sunod sila, no? Oh, congratulations dira ah no, sa Agihap family.
2: XFM.
1: Nga swerteng swerte gid sa parafo.
3: Wow!
1: Oh, sa mga katropa naton nga wala si Gapo na kagi daog. Ayaw mag kadula sang paglaom ah. Oh, madamo pa kita sa mga produkto, madamo pa kita sing panagtag sa inyo. Sa aton sing kadungan man sang pagsaulog naton sang aton second radio anibersaryo sang 106.5 XFM Roha.
3: Wow!
1: Padayon lang mga katropa sa pagtutok, padayon lang sa pagpamati. Diri sa Katropa Station. Kaga iniman ang bilang pagpasalamat manamon sa inyo mga katropa. No, sa inyo sing pag-upod sa mon sa adlaw-adlaw. Sa duha ka tuig sang aton sing pag-upod man sa kahanginan.
3: Wow!
1: Way naman nga lan ko mo gareklamo si katropang Zyrex. Balaan mo katropang Zyrex kag katropang Zyron. Nagdaog na kamo.
4: Ayoy!
1: Si mama nyo man bala padagaan nyo. Sa next naman nga semana kamo ah. Join mga katropa kay isa lang ka product ang sarang nga madagaan sang isa ka individual sa isa ka semana. So gani hatag taman ang iban ang chance sa iban. No, bawi ka mo sa X-rated. Sa iba naton dira nga mga katropa nga wala sige pa nakaagi daog. Okay, madaog gid ka mo.
4: Exciting.
1: Sige mga katropa, thank you gid.
5: Sentro.
1: Basta turbo lang ako nahulat. Bow! si Jose Duran Diaz.
4: Ayoy!
1: Sige, bawi karon kay mapaturbo ang X-rated. Di standby ka lang dira katropang Jose. Sabong man kay katropang Cyrus Ordaz Agihap. O ikaw na lang ang wala nagdaog din.
4: Ayoy!
1: Pag oras mo gid na. Amo gid katropang Totoval. Omsi. Ari man siya katropang Tristan Wyatt Gulay. Sige sa mga katropa naton, madamo gid nga salamat sa inyo sa pag-upod sa Biyernes ng edisyon sa Platuntunan Sentro. Dirigid lamang sa Katropa Station. Iba na lang mabalita, bantayan sa pila naton diri ka mga pagpangalagad sa XFM Ross and of course partner na naton sa technical katropang Jason Anon, sa patrol katropang Elmer and katropang Michael. Oy, advance happy weekend mga katropa, enjoy ha.
3: Wow!
1: Itulog nyo yan. Tapos laba itulog nyo yan.
4: Ayoy!
1: Daga ko na lang nyo, alagaday nyo ang kerwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, ang katropa mo.
4: Exciting!
6: XFM.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Defense Secretary Chodoro kinondina ang AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang unggoy.
2: Ulat na nag-uugnay sa Batanes bilang bahagi ng China, binura sa website ng China University.
0: PBBM isinusulong ang mas malakas na trade ties sa Indo-Pacific.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagtatapos ng PMMA sa Ligiran Class of 2026.
0: Net satisfaction rating ni VP Sara Duterte tumaas ayon sa SWS survey.
2: Bilang ng child labor sa Pilipinas noong 2025 tumaas ayon sa PSA.
0: Nag-viral naman na content dyan sa Negros Occidental dahil sa paghampas ng aso, inireklamo. May latest po tayo mamaya.
2: Sa balitang regional, Representative Jojo Ang at dating Representative Zaldi Co. kinasuhan ng AMLIG Antique Alliance dahil sa umano'y anomalya sa mga proyekto sa Antique.
0: Balitang international, katropa, US military magpapadupad ng mandatory testosterone screening.
2: Sa balitang showbiz, Clean Money Girl Remark nagdulot ng issue kay Mimia.
0: At sports, Nabi PH, buhay pa ang kampanya sa MLBB Women's International matapos po ang reverse sweep kontra Myanmar.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po tayo ngayon ng Biyernes na, katropa, July 17. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na po ngayon ang XFM News Nationwide Live sa lahat po ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Katropang Buddy Oberas.
2: Ako po si Katropang Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mariing kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang AI-generated video ng China state-controlled media, China Daily, na nagpakita po sa mga Pilipino bilang isang unggoy na umano'y sunod-sunuran sa Amerika at Japan. Sa nasabing video, makikita ang unggoy na nakasuot ng barong at salakot ay may hawak na 2016 South China Sea Arbitral Award bago ito bombahin ng water cannon. Isang eksenang itinuring ni Chodoro na racist at mapanirang propaganda laban sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang nasabing video ay hindi lamang pangungutya sa arbitral award, kundi isa ring halimbawa ng racist at mapanirang propaganda laban sa mga Pilipino. Ipinapakita lamang na nasabing material ang kawalan umano ng legal at moral na batayan ng China sa mga pag-angkin nito sa West Philippine Sea. Dahil dito, mga katropa, muling iginiit ng Department of National Defense ang policy nitong limitahan ang pag-ugnayan sa Chinese government. Naisama rin sa pagkundina si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na nagsabing Filipinos are not monkeys. Ang isyo ay lumitaw kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling na nagpapalang bisa sa 9-line claim ng China sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Robin Padilla, kinundi na rin ang umano'y racist na video ng China Daily. Narito ang report. Kinundi na ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla ang umano'y mapanlait, mapanghamak at may bahid ng rasismong AI-generated at editorial na material na inilathala ng China Daily kaugnay ng 2016 South China Sea Arbitral Award kasabay ng pagsuporta nito sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Ayon sa tanggapan ng senador, hindi dapat gamitin ang kalayaan sa pagkapahayag at pampolitikang diskurso bilang dahilan upang yurakan ang dignidad ng isang lahi o bansa. Anila, hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino sa isang mapanlait at nakakababang paraan. Binigyan din ni Padilla na bagamat mahalagang mapanatili ang maayos na ugnayan, dialogo at kooperasyon sa lahat ng bansa, kabilang ang China, hindi dapat isakripisyo ang dangal, soberanya at karangalan ng sambayan ng Pilipino. Igirit pa ng kanyang tanggapan na ang anumang hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa pamamagitan ng diplomasya, paggalang sa pandaigdigang batas at mapayapang pag-uusap, hindi sa pamamagitan ng propaganda na naglalayong hamakin ang isang buong mamamayan. Muli ring pinagtibay ni Padilla ang paninindigan na patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang mga lehitimong karapatan at pambansang interes sa West Philippine Sea habang isinusulong ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kasabay nito, nakiisa rin ang kanyang tanggapan sa panawagan ng DFA na agad alisin ang naturang mapanlait na material at hikayatin ang lahat ng panig na pairali ng katotohanan, paggalang at responsableng pampublikong diskurso. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, inalis na ng Jinan University sa China yung artikulo naman na naglalaman po ng pahayag na ang Batanes ay umano'y natural extension ng Taiwan at dapat ding sa ilalim sa soberenya ng China ayon sa Maritime Monitoring Group na Sea Light. Kayunpaman, sinabi ng Sea Light na natiling mababasa ang kaparehong nilalaman sa hindi bababa sa 3 Chinese state link platforms. Ito po yung Global Times, GD Today at National Institute for South China Sea Studies. Binigyan din ng monitoring group na walang inilamas na retraction, correction o anumang paliwanag kaugnay ng pagtanggal sa ulat. At hindi nga ang hulugan na tuloy na itong binawi. Ayon pa sa Sea Light, natili sa naturang mga article ang panawagan ng ilang Chinese scholars na igiit ng Beijing ang pag-angkin sa Batanes at palakasin ang Coast Guard patrols at iba pang hakbang militar para sa itinuturing o para po sa mga pagkakataong itinuturing nila na angkop.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang makikilahok sa mga pagpupulong ng ASEAN sa Metro Manila sa susunod na linggo sina US Secretary of State Marco Rubio at Chinese Foreign Minister Wang Yi ayon sa Department of Foreign Affairs. Bagamat kumpirmado ang kanilang pagdalo, sinabi ng DFA na hindi patiyak kung aling mga pulong ang personal nilang sasalihan sa week-long ASEAN meetings. Makikisa rin sa mga pagpupulong ang mga kinatawan ng Russia, Australia, New Zealand, India, Canada, South Korea, United Kingdom, Brazil, Norway, Switzerland at Turkey. Samantala, nilino ng DFA na hindi kabilang sa agenda ng ASEAN ang usapin sa Batanes kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng ilang Chinese scholars tungkol sa soberanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natiling epektibo ang kasunduan po ng Thailand at Cambodia na ipagpatuloy ang pag-uusap pa rin para maresolba ang border conflict nila. Ayon sa DFA, patuloy na sinusunod ng dalawang bansa ang napagkasunduan sa trilateral meeting na pinangunahan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo, kabilang din ang pag-iwasan ng mahakbang na maaaring magpalala ng tensyon. Sinabi rin po ng tanggapan, mga katropa, na wala sila nakitang malaking insidente sa ngayon at itinuturing itong positibong hakbang sa pagpapanumbalik ng tiwala at relasyon ng dalawang bansa. Nauno nang sinabi ng mga analyst na ipinakita na nasabing trilateral meeting ang aktibong papel ng Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong naman ng mapayapang resolusyon at sa alitan nga ng dalawang bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, nagpakita ng matatag na ugnayan at tiwala sa Pilipinas. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ang XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinapakita ng kanyang katatapos lamang na working visit sa Singapore ang matatag na ugnayan ng dalawang bansa at ang kahandaan ng Pilipinas na maging strategic investment destination sa Southeast Asia. Ayon kay Pangulong Marcos, suportado ito ng lumalaking digital economy, skilled workforce at mga reformang humihikayat ng high value at technology driven investments. Nagkasundo rin anya sila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong na palawakin ang kooperasyon sa trade, investment, artificial intelligence, edukasyon, kalusugan at pangangalaga sa kapaligiran. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader at investors na nagpahayag naman ng patuloy na pamumuhunan sa digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI at healthcare sa Pilipinas. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matibay daw na kooperasyon sa panig po ng kalakalan at pamumuhunan sa mga bansa sa Indo-Pacific. Sa gitna ng kanyang working visit sa Singapore, sa paipagpulong sa mga leader ng Future Economic Cooperation Council, tinalakay ang pagpapalakas ng ugnayan ng mga pamahalaan, gayon din po ng pribadong sektor, para makasabay sa nagbabagong pandaigdigang ekonomiya at makalika ng mas maraming oportunidad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng innovation, economic resilience at mas malalim na pagtutulungan para mapalawak ang kalakalan at pamumuhunan. Bahagi na nasabing pagpupulong ng kampanya ng Pangulong makahikayat ng mas maraming investors at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa lumalagong ekonomiya ng Indo-Pacific.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa Lighirang Class of 2026 sa PMMA Complex sa San Narciso, Zambales ngayong July 17. Binubuo ang Saligirang Class of 2026 ng 327 nagtapos na midshipmen, kabilang ang 146 na nagtapos naman sa Bachelor of Science in Marine Transportation at 181 sa Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang pangalang Saligirang ay hango sa mga salitang salig na sumisimbolo sa tiwala at sagisag sa liwanag at hirang na nangangahulugang pinili at haliging huwaran. Nanguna bilang class valedictorian si Midshipman First Class Mark Owed Triles ng Tigaon, Camarines Sur. Isang scholar ng Philippine Coast Guard, nakamit niya ang pinakamataas na karangalan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kahusayan sa pag-aaral matapos matanggap sa akademya sa kanyang ikatlong pagsubok. Sa ang PMMA ay isang 206 na taong gulang na institusyong pinopondohan ng pamahalaan na naguhubog ng mga world-class na Filipino Merchant Marine Officers. Ang mga nagtapos nito ay nagsisilbi sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Merchant Marine Fleet na nagbibigay ng mahalagang ambag sa industriya ng maritime at sa pambansang seguridad ng bansa.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's Impeachment Hearing Update.
0: Sa iba pang balita naman tayo, na itala ni Vice President Sara Duterte ang pagtaas ng kanyang net satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na isinagawa bago po magsimula ang kanyang impeachment trial. Bate sa survey na ginawa noong June 20 hanggang 29, umabot sa positive 31 ang net satisfaction rating ng Vice Presidente. Mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 na naitala noong Marso. Lumabas din sa resulta na 58% ng mga respondent ang nagsabing kontento sila sa kanyang performance, habang 26% naman ang hindi nasisiyahan at 16% ang nanatiling undecided. Itinala ng SWS ang positive 31. na net satisfaction rating bilang good mula sa dating moderate na marka sa naunang survey kay BP Sara.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinayuhan ni Senator Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hintayin ang pagkapatuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga flood control project matapos ang State of the Nation address o SONA. Ito ay matapos sabihin ni Alan Peter Cayetano o ng senador na susuportahan niya ang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 SEA Games at bubusisiin naman ng minorya sa Senado ang mga issue sa flood control. Ayon kay Tulfo, may nakahanda ng mga pagdinig ang komite at tututukan ito ang mga bagong aligasyon at proyektong hindi pa nasisiyasat sa halip na mga kasong naisampa na. Iginit din ni Tulfo na hindian niya ang impeachment court ang tamang lugar para ilahad ang naturang issue dahil ang layunin ng paglilitis ay ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ang depensa ng senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Bagyang tumaas ang bilang ng mga bata nagtatrabaho sa Pilipinas ng 2025 ayon po sa Philippine Statistics Authority. Mula sa mahigit sa 861,000 noong 2024, umabot na sa tinatayang 868,540 ang mga batang edad 5 hanggang 17 na may trabaho. Tumaas din po mga katropa ang bilang ng mga child laborer sa mahigit sa 513,000. Ayon sa mga ekonomista, kabilang sa madahilan ng pagtaas, ang patuloy ding kahirapan, pagtaas ng presyo ng mabilihin, at epekto rin ng pandemya nagtulak sa ilang pamilyang pagtrabahunin ang kanilang mga anak. Pinakamarami sa mga bata nagtatrabaho ay nasa services sector, sinundan ng agrikultura, habang natiling mas marami ang mga lalaki kaysa sa babae sa hanay po ng mga working children at children laborer.
1: XFM News Nationwide.
2: DepEd, pinalalakas ang suporta sa mental health at seguridad sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Pinalalakas ang Department of Education o DepEd ang mga programa para sa mental health at school safety kasunod ng mga naitalang banta sa ilang paaralan sa bansa. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya, ang pagpapalawak ng reporting system at helpline para sa mga estudyante, pagsasagawa ng safety drills, school security audit at paggamit ng CCTV at iba pang security measures. Ayon kay Education Secretary Sania Anggara, mahalaga ang pagbibigay pansin hindi lamang sa physical na seguridad, kundi pati sa mental at emotional na kalagayan ng mga mag-aaral. Kasabay nito, isinusulong ng DepEd ang pagkuha ng mga school counselor associates at pagpapatubad ng mas mahigpit na anti-bullying programs upang mapalatili ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung nag-viral na content creator dyan sa Negros Occidental, mga katropa, dahil dun sa paghampas sa aso, inireklamo. Katropa natin sa balita, Win Salinas ng XFM, Kabangkalan.
5: Inimbitahan na ng lokal na panguluhan ng bayan ng Kawayan sa Negros Occidental ang isang content creator matapos mag-viral ang content nito na nanghampas ng aso sa eksklusibong interview ng XFM Kabangkalan. Humingi ng tawad si Jomon Granada, 18 taon at residente ng Sitio Pitugon, Barangay Mabugsay ng nasabing bayan. Pahayag ni Granada, ginawa nito ang content upang magkaroon ng engagement at reels at makatanggap ng sweldo galing sa Facebook.
6: Una-unahan ko, te, may... Uy, kukabalo nga sala gali. Dugit kayo. Dugit mo. Makaswildo po sa Facebook.
5: Dagdag pa ni Granada na gusto lamang nito makatulong sa pamilya dahil sa kahirapan. Pinagdiinan din ni Granada na di alam nito na may posibleng kaso na kakarapin dahil sa pananakit ng aso. Samantala, formal na naghahain ng reklamo ang grupong Batch Project PH na isang animal rights group advocate sa Negros Occidental kaugnay sa paglabag ng Animal Welfare Act. Hiniling din ito ang complete adoption ng aso mula sa pangangalaga ni Granada. Yan ang balita mula dito sa 106.1 XFM Kabangkalan. Ako si Katropang Win Salinas, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:20 ang oras sa XFM News Nationwide. Live din tayo. XFM Cebu sa 88.3, katropa. XFM Palawan 104.7. At sa XFM General Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Balita sa Antique, si Representative Jojo Ang at dating Representative Sal Dico kinasuhan ng Amlig Antique Alliance. Dahil sumunoy anomalya sa mga proyekto sa Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
7: Nagsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman Region 6 ang Amlig Antique Alliance laban sa ilang opisyal ng gobyerno at pribadong individual dahil sa umano'y paglabag sa environmental, procurement, anti-graft at land laws. Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa Antique mula 2019 hanggang 2025. Kabilang sa mga inireklamo si Nauswag Ilonggo Partylist Representative James Jojo Ang, dating Ako Bicol Partylist Representative Sal Dico, ilang opisyal ng DPWH at Department of Environmental and Natural Resources at mga district engineer ng DPWH. Ayon sa grupo, ang mga proyekto ay nagdulot umano ng pinsala sa marine turtle nesting sites, fish sanctuaries, at mga lupang ninuno ng Irainon-Bukidnon indigenous communities. Hiniling ng Amlig Antique Alliance sa Ombudsman na imbestigahan ang kaso at patawan ng kaukulang parusa ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sinabi rin ng grupo na wala pa ring aksyon ng DPWH sa kanilang naunang petisyon at wala ring update mula sa Commission on Audit hinggil sa kanilang kahilingan na magsagawa ng special audit sa mga proyekto. Nanawagan din ng grupo sa mga pinuno ng Antique na maglabas ng pahayag at gumawa ng kaukulang aksyon hinggil sa issue. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Konsehal ng Kadayangan SGA Barm patay sa Pamaril sa Midsayap, Cotabato. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
8: Hindi na umabot pang buhay sa pagamutan ang isang municipal councilor ng bayan ng Kadayangan Special Geographic Area o SGA Barm matapos pagbabarilin kahapon ng hapon, Hulyo 16, sa bahagi ng barangay Salunayan sa bayan ng Midsayap, Cotabato. Kinilala ng kapulisan ang nasawing biktima na si Sangguniang Bayan Member Honorable Nacer Dalandan, nasa Ustunggulang at residente ng nasabing bayan. Base sa nagpapatuloy na imbestigasyon ng Midsayap Municipal Police Station, nakaparada lamang ang sasakyan ng biktima sa gilid ng National Highway nang lapitan at pagbabarilin ito ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ng kunsyal na siyang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang malalimang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at malaman kung may kinalaman ba sa politika ang motibo sa naganap na krimen. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: 27 anyos na babae patay naman matapos po makuryente habang papunta sa pangunguhan ng shellfish. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Ang isang 27 anyos na babae matapos makuryente habang papunta sa pangunguhan ng sisi o shellfish sa isang palisdaan sa bayan ng Pinamungahan, Cebu noong Miyerkules. Ayon sa Pinamungahan Municipal Police Station, alas 7 ng umaga na maglakad ang biktima patungo sa isang fish pond sa Purok Lagaw, Barangay Tahawa. Sa paunang imbestigasyon, aksidenteng nabangga ng babae ang isang konkretong poste ng kuryente dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa nakalaylay na secondary electrical wire. Hindi umano niya na malayang may daloy pa ng kuryente ang naturang linya kaya agad itong nakuryente. Idiniklarang dead on the spot ang medical legal officer na pinamungaan Rural Health Unit ang biktima. Lumitaw rin sa imbisigasyon na tumagilid ang poste matapos lumambot ang lupa sa paligid ng palaisdaan dahilan upang lumaylay ang mga linya ng kuryente at magdulot ng trahedya. Wala namang nakitang palatandaan ng foul play o anumang sinyalis ng karasang kriminal sa katawan ng biktima. Naibalik na sa pamilya ang labi ng biktima habang patuloy na nakikipaugnayan ang mga otoridad sa mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang pananagutan at maiwasan ang kalintulad na insidente dulot ng nakalaylay na linya ng kuryente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Simula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Mga residente at anti-mining group na kilos protesta laban sa panibagong exploration sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Jiro Cruz ng XFM Santiago.
10: Muling nagsagawa ng kilos protesta ang mga residente ng Cebu at Dupax del Norte kasamang ilang anti-mining groups matapos itong magmarcha sa harap ng Mines and Geosciences Bureau at Department of Environment and Natural Resources kaugnay sa pagpapahintulot sa panibagong mining exploration sa lalawigan. Nabigyan ng mining exploration permit ang North Luzon Mineral Resources Corporation at ang kilos protesta ay malinaw na pagtutol ng grupo sa exploration project sa Cebu bukod sa paggalatag ng barikada sa mga komunidad upang hindi makapasok ang drilling equipment na nagmula sa kumpanya. Sinasabing ipinalabas noong June 25 ang nasabing pahintulot partikular sa 4,456 na lawak na hektarya ng lupain para sa paghahanap ng ginto, tanso at iba pang mineral kung saan inaasahang makaapekto ito sa sakahan, pinagkukunan ng tubig, kabahayan at mga ancestral domain ng mga katutubong pamayanan. Giit ng grupo na bago ipalabas ang permit ay walang naging free prior at informed consent ang mga apektadong indigenous peoples alinsunod sa itinagdang proseso. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Visionex Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: At panghuli sa balitang regional, meron pong 5 bata ang sugatan matapos mag-drug race sa barangay Marangas, Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
11: Sugatan ang 5 minor de edad matapos na magkarambola ang 4 na motorsiklong kanilang sinasakyan sa kabaan ng National Highway sa Barangay Marangas, Batara sa Palawan, July 15, 2026, bandang alas 11:20 ng gabi. Base sa salaysay ng mga sangkot na wala ng kontrol

0: masuring mabuti. Ang iba pang sugatan ay stable na rin ang kalagayan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng PNP para matuntun ang driver ng Rusi na pula na tumakas at upang malaman ang buong detalye ng insidente. Samantala, nananawagan ng PNP sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at iwasan ang pagpapahintulot sa mga minor de edad na magmaneho at makilahok sa illegal na karera o drug race. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa labas ng Pilipinas, isang LPA sa line 2,965 kilometers. Silangan po ng southeastern Mindanao na may lakas ng hangin nasa 45 to 55 kph. May possibility hindi naman pumasok sa Pilipinas.
2: Katropang Buddy, ngayong araw patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa extreme northern Luzon, kaya't makakaranas ang Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa bangiiral naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa.
1: Sumigat po araw 5:35, lulubog 6:29.
3: Balitang international.
1: Atid sa atin to, katropa ng Santon Gold, magiging obligado na po ang mga US soldiers na edad 30 pataas na sumailalim sa taon ng testosterone screening. Matapos aprobahan ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang bagong health program para sa militar. Ayon sa kanya, layunin ng hakbang na matukoy at matugunan ang posibleng testosterone deficiency na animari makaapekto sa kalusugan at kakayahan ng mga sundalo sa pagtupad sa kanilang tungkulin.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkaroon ng controversy matapos punahin ng longtime personal assistant ni Heart Evangelista si Resty Rosella ang naging pahayag ni content creator Mimi Ya tungkol sa isang umano'y clean money girl. Sa isang vlog kasama si Isni Ranolio, pinuri ni Mimi Ya si Ann Curtis at tinawag itong clean money girl. Bagamat walang binanggit na ibang personalidad, naniniwala si Resty na may pinatatamaan umano ang naturang komento. Sa isang Instagram comment na kalaunan ay nabura, kinwestiyon ni Resty ang paggamit ng terminong clean money at hinamon ang basehan nito, bagay na naging usap-usapan sa social media matapos ma-screenshot ng ilang netizens. Kasunod ng issue, napansin din ng ilang netizens na hindi na nakafollow sa isa't isa sina Heart at Mimi Ya sa Instagram. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Heart, Mimi Ya at Isnir hinggil sa usapina. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nananatiling buhay ang kampanya na Nabi PH sa MLBB Women's International matapos ang baligtarin ang Falcon Daisies ng Myanmar 2-1 sa lower bracket ng Group B. Matapos mabigo sa unang laban, bumawi po ang koponan sa huling dalawang games para matiling may chance sa knockout stage ng tournament. Aminado naman si head coach King Salman Makarambon na hindi pa naipapakita ng kanyang koponan ang tunay nilang laro. Ngunit kumpiyansa siya na makakabangon daw mga ito sa susunod na laban. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, July 17, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At maaaring nyo po kami sundan sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: kusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Okay, isang malusog na araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga gilip po naming mga kaibigan at sa lahat po na ating mga taga-subaybay sa ating pong programa. Ang programang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng Santon Plus Gold. Ito po ang programang magbibigay ng mga sikreto at solusyon para po sa ating pong kalusugan. Siyempre, sa pangalan ng ating pong CEO, Doc Remilito Oy. Ako po ang inyong mga kasama sa ating pong talakayan. Ngayong pong araw hong ito, si Doc Algie Bakla ho ito ha. Humahalili sa kay partner Misael Hines. At siyempre, mga kasama din natin sa ating pong programa ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, mga eksperto sa alternative medicine. Eh, walang iba kundi si Doc Ron. Doc Ronald Paler, magandang hapon na partner.
1: Isang malusog at magandang hapon po sa ating lahat mga ka-wellness and of course sa ating pong mga listeners. Welcome pong muli sa panibagong talakayan na naman dito po sa ating programang The Secrets of Health, kung saan ngayong araw ay muling pag-uusapan na naman natin ang isang information kung paano mapanatili na malusog ang ating katawan, especially with regards sa diet at kung ano yung pinakamagandang pamamaraan or diet na pwede po ninyong i-adapt para po tayo ay makaiwas sa mga karamdaman. Dito lamang po yan, atin po yung ihimay-himayin maya-maya lamang sa atin pong programang The Secrets of Health.
0: Ayan, maraming salamat Doc Ron na. Tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng XFM station, Solid FM at iba pa pong partner stations nationwide. At syempre sabayang napapanood sa live ng Yes to Health Inc. page. At maging sa iba pa nating mga partners na nag-share ng ating pong programa ngayon pong hapon pong ito. Ano? At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte nyo dahil meron po tayong handog na regalo. No, siyempre, sa ating Yes to Health, Healthy Katropa Giveaway. O, paano ba dyan na pwedeng makalibre ng coffee, Doc Ron?
1: Well, doon sa mga viewers po natin, ano, sa mga gustong makapanalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ang gagawin lamang po ninyo doon po sa viewers natin sa Facebook ay i-share po ang ating Facebook Live para naman po ay makita ng inyo pong mga kakilala o mga followers at family ninyo kung saan ay makatulong din sa kanila ang mga information na ito. And of course, lagyan po ninyo ng mga good or mga kagalingang na experience po ninyo sa atin pong mga produkto ng Yes to Health. And of course, lagyan po sa ilalim ng comment ninyo sa mga good experiences ninyo ang hashtag The Secret of Health para po kayo ay meron chance ang manalo pag kayo ang mapili ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Yun oh, napakasarap pa naman ang ating kape na yan. Hindi lang ikaw babata. Gaganda ka pa.
1: Yeah.
0: Popogi ka pa. Ayan, at welcome na welcome po ang inyong mga tanong sa atin pong programa. Ipadala lang po ang inyong mensahe sa atin pong official hotline number na nakikita nyo sa screen kung kayo po ay nanonood sa Facebook. 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig. At syempre, kung kayo po ay nagnanais na mag-try ng mga produkto po ng Yes to Health na napakarami ho ang nabenepisyuhan itong ating mga produkto na to, puntahan nyo lang ho ang ating po mga partner distributors na malapit sa inyong lugar, gaya po ng Mercury Drug Stores sa buong Pilipinas. Ganon din ang Watson's, The Generic Pharmacy. Napakaraming pharmacy na to sa iba't ibang bahagi ng bansa. No? Ganon din po ang St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ganon din sa mga local pharmacy sa inyong mga lugar, yung mga butika ho. Ano? Pagtanong nyo ho ang ating po mga produktong tataki Yes to Health. At good news, mabibili na rin ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. At soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket.
1: Woohoo!
0: Yan, pwede rin po kayo umorder siyempre. Kung medyo tinatamad lumabas, Doc Ron, minsan walang ano, walang tawag dito. Walang sasakyan. Pamasahe. Nagtitipid. Aha. Ayan. Pwede po kayong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Mm-hmm. Ay, search lang ho ang Yes to Health 2011. Alam mo, meron din sa TikTok na mga partner distributor tayo. Hanapin lang po ang lehitimong produkto po ng Yes to Health. At sa Shopee, hanapin, i-type Yes to Health 2011.
1: And of course, Doc Algie, hindi lamang nila mabibili ang ating mga produkto sa mga pharmacies and partner supermarkets at sa online stores. Of course, mabibili din ninyo ang ating po mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Mm-hmm. At of course, kapag kasi Yes to Health clinics kayo pupunta, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa atin pong mga senior citizens. Mm-hmm. Dalhin lamang po ninyo ang inyong senior citizens ID para po kayo ay maka-avail ng ating special discounts. And of course, kapag ka bibili kayo, meron din tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga Yes to Health clinics, sapagkat nandun po ang ating mga batikan at matagal lang mga naturopathic consultants sa ating pong mga clinics nationwide. At liban po diyan, meron po mga programa nga pwedeng makatulong sa spesipikong karamdaman na meron po kayo. Meron po tayong mga programs and services katulad ng cleansing and detoxification program. Especially,
0: the best yan, oh.
1: Yes, lalong-lalo na doon sa mga may problema sa atay, may problema sa chronic constipation, and also may problema sa bato sa abdo, and also bato sa kidney. Also, yun din ang nutritional therapy and herbal therapy, or tinatawag natin yan na targeted supplementation, specific doon sa inyong karamdaman. Also, meron din tayong services na acupuncture, and also mugok buyang Korean therapy, and also biozapper therapy and terahertz therapy, lalong-lalo na doon sa may mga problema sa inflammation sa joints, and para ma-enhance ang trabaho po ng inyong bone marrow para lumusog uli. Yan po ang terahertz therapy. Diyan lamang po sa ating mga Yes to Health clinics.
0: At syempre, kung nais yung pasalan ng Yes to Health, pwede kayong mag-walk-in sa ating mga Yes to Health clinic. Bukas po tayo Linggo hanggang Biyernes from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Meron po tayong mga consultant na pwede hong makausap. At kung nais po ninyong pasyalan ang ating po mga Yes to Health wellness clinic, ito ho ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pumbalang tuntunan, The Secret of Health. At hahanto naman tayo sa ating segment, The Secret of Health, Health Info. Ayan, at syempre, pag pinag-uusapan ang kalusugan, talaga namang kinakailangan nating alamin na ano yung mga sikreto ng kalusugan na madali nating magawa. Actually, pinag-uusapan natin, Doc Ron, yung tungkol sa ano sa health law o laws of health. At nakakatatlo na siguro tayo, no? At ngayon, di ba, nag-start tayo, pure air, then sunlight, then
1: exercise,
0: then rest.
1: Rest kahapon.
0: Kahapon. And ngayon naman, pag-uusapan natin ang tinaturing na isa sa pinakapundasyon ng kalusugan, ito yung proper diet. Okay, na gaano ba kahalaga na tama ang pinipili nating pagkain? At ano ang impluwensya nito sa ating kalusugan? Alam po ba natin, mga ka-wellness, na ating katawan ay binubuo ng mga more or less 30 to 37 trillion cells.
1: Wow.
0: O, paano kaya nila nabilang yun? Bawat isa sa mga cells na yan ay nangangailangan ho ng tamang sustansya araw-araw upang maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Isa pa, ang ating katawan ay patuloy po na gumagawa ng mga bagong cells. O, sabi nga, yung ating skin, napapalitan yan sa loob lamang ng ilang weeks. Kaya kung pangit ang balat mo ngayon, huwag ka malungkot kasi pag inayos mo yung diet mo,
1: pwede mapalitan
0: yan. Yung ating pong lining ng ating bituka, which is pinakang vulnerable sa pagkasira, napapalitan halos kada ilang araw. Lalo na yung sikmura natin, ano? Tapos yung ating pong mga buto ay patuloy na nirininyo paglipas po ng panahon. Ibig sabihin, ang pagkain po natin ang nagsisilbing materyales sa ating pong katawan araw-araw. Ngunit, sa kabilang banda ho, ayon sa mga eksperto sa kalusugan, milyong-milyong tao po sa buong mundo ang nagkakasakit dahil sa hindi tamang pagkain. At marami sa mga sakit tulad po ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso, yung obesity, at ilang pang uri ng cancer ay may kaugnayan po sa ating pagkain araw-araw. Kaya naman, ang tanong, Doc Ron, na ano nga ba ang tamang pagkain?
1: Well, tamang pagkain, kung minsan iniisip ng iba, kailangan na mag-restrict o di kaya tumigil sa mga certain na pagkain. So isa din yun sa kailangang titingnan, at hindi naman ibig sabihin na talagang maraming bawal. Ang tamang pagkain is about food choices and also balance sa ating mga pagkain. Titingnan natin, ang tamang pagkain ay pagkain ng balancing dami ng carbohydrates, protein, healthy fats, vitamins, minerals, also yung mga pagkain na may fiber, also sapat na tubig upang matugunan ang pangangailangan ng ating katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabawal ng lahat ng mga paborito ninyong pagkain.
0: Oh.
1: Kasi sasabihin, pagka-diet Doc Algie, sasabihin, bawal na naman. Kaya sasabihin,
0: ayaw nila.
1: Ayaw talaga ng bawal kasi talagang nature ng tao na ayaw i-restrict. But then, kung titingnan natin, ay ito ay tungkol sa tamang pagpipili at tamang dami ng consumption ng pagkain. Kung titingnan natin, ang pagkain ay ang pangunahing pinagkukunan ng energy o enerhiya ng ating katawan, kung saan nabubuhay yung ating 30 to 37 million or trillions of cells sa katawan. So, titingnan natin ang carbohydrates, ang primary fuel ng ating mga cells. Kapag gusto mo naman ng fuel ng katawan or energy ng katawan na mas mahaba yung kanyang duration, is kukuha doon sa fats. Kapag ang trabaho naman ng protina sa ating katawan, ito ang nagbubuo or nagkukumpuni doon sa mga damage na cells ang ating katawan, and also sa pagpapatibay ng mga tissues and also mga muscles or mga muskulo ng ating katawan.
0: Ayan. Siyempre, ang pagkain, kailangan din mayaman sa mga vitamin. Kasi, di ba, may tinatawag tayong micronutrients. So, yung mga pagkain mayaman naman sa mga vitamins, nakabilang sa mga micronutrients, o katulad ng paborito natin, vitamin C, o vitamin A, D, E, zinc, selenium, kailangan din, especially mga antioxidant. Kasi yun ho ang nagsisilbing protection para hindi po agad masira ang ating po mga cells at nakapagbibigay po ng matinding sa atin na depensa laban sa mga sakit. Kapag malakas po ang ating resistensya, hindi po tayo madaling tamaan ng mga karamdaman na dala ng mga mikrobyo, dala ng sobrang stress. Alam mo, yung stress, yan pa lang, sapat na magbigay ng sakit sa atin .
1: Yes.
0: Pero kung malakas ang resistensya ng katawan natin, yung adaptability niya, hindi po tayo agad tatamaan ng sakit. At makakatulong din po sa ating kalusugan ang mabuting pagkain to maintain our weight. Na hindi naman tayo magpapakagutom. Iba kasi para
1: starvation.
0: Starvation diet na, hindi kakain. Mayroong tamang paraan.
1: Yeah.
0: Isa na dyan yung calorie system. So pagbibilang ng calorie, ano yung tamang pangangailangan ng katawan natin. Wala kasing one standard ng nutrition that fits all. Kumbaga, may iba-ibang preference ang mga tao, no? Kaya kinakailangan alamin din natin kung ano yung pangunahing kailangan ng ating katawan base sa ating kondisyon na Doc Ron.
1: Well, primary na titingnan natin when you go on nutrition, number one na target dito is, of course, maprotektahan yung ating puso. Of course, number one yan na top notcher yan sa mortality cost sa buong mundo.
0: Walang nakakatalo dyan. Walang number nakakatalo. One, heart attack.
1: Even kahit doon sa panahon ng pandemya, na ang pandemya, mas rapid yung mortality, pero top pa
0: ang
1: din.
0: Ang cause of death. Heart attack.
1: Heart attack pa din.
0: Kahit COVID yung dati.
1: Yeah. Naapektuhan pa din ang puso. Kaya titingnan natin ang pagkain ng maraming gulay. Let's say for example, prutas, whole grains, pagkain ng isda, also mga nuts, at mga pagkain healthy fats ay nakakatulong sa pagpababa na tinatawag natin mga bad cholesterol para makontrol ang blood pressure natin. Also sa pagbabawas ng pamamaga or inflammation sa loob ng ating katawan. Lalong-lalo na kapag kayo ay stressful yung
0: trabaho,
1: nature of work, kaya kailangan ng mga pagkain na nagpapababa ng tinatawag natin na inflammation. At kapag bumaba ang tinatawag natin inflammation and also mga bad cholesterol sa ating katawan, na nagpapababa ito ng panganib ng sakit sa puso at tinatawag natin sa stroke. At makakaiwas din hindi lamang doon sa pagkakasakit sa puso, kundi makaiwas din sa sakit na katulad ng diabetes, hypertension, stroke, also itong problema ng fatty liver.
0: Yeah, marami may ganyan, fatty liver.
1: Rampant na ngayon kasi hindi lamang yung alcoholic, meron ng tinatawag na non-alcoholic fatty liver. Na kung saan ay parang epidemya na din sa buong mundo or pandemya na sa buong mundo, no? Also, to hindi magkaroon ng osteoporosis at also maiwasan ang pinaka-dreaded na sakit ng lahat is itong tinatawag natin na cancer.
0: Actually, cancer is second most deadly.
1: Deadly.
0: Oo, yung malignant neoplasm. That's cancer. Just imagine, wala dati sa listahan niya ng mga killer diseases.
1: Tapos ngayon.
0: Ngayon, pangalawa na siya.
1: Pangalawa na, hamakin mo yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga nating tingnan yung tamang dieta o tamang pagkain, tamang choice of food upang makaiwas sa sa karamdaman. And of course, ang pinaka-the best talaga is mag-iwas kaysa sa manggamot ng karamdaman.
0: Kasi mas maganda yung prevention kaysa maggagamot ka. Isa pa sa maganda sa tamang pagpili ng pagkain, yung naiingatan yung kalusugan ng ating utak. Kasi kung healthy diet for example, you eat a lot of healthy fats, mm-hmm, na merong omega-3 fatty acid.
1: Yes.
0: One of the best nutrients, especially fatty acid for the brain. Mm-hmm. At napapanatili nito na healthy yung ating memory, even yung ating concentration, which is isa sa sign ng pagtanda ay ang pagbaba ng ating cognitive function.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, yung mga tao, kahit na 40 pa lang, 50 pa lang, malilimutin na. Uy, sabi, tumatanda ka na. Kaya di po nakapagtataka na yung mga taong mahilig kumain ng healthy food, eh, mas maganda yung performance nila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, because mas maganda yung kanilang brain capacity.
1: Mm-hmm.
0: At isa pa, ang healthy food, pag pinili natin yan, mas maiwasan natin yung problema sa constipation, mm-hmm, mga digestive disorder, kasi mataas ang fiber content ng mga pagkaing healthy. Mamaya, mm-hmm, pag-usapan na ano may mga healthy na yan. Oh, unahin muna natin yung benefit. Ano?
1: Yeah.
0: And nakakatulong din ito para hindi ka mag-retain ng maraming toxin sa katawan. Kasi the more fiber you have from, mm-hmm, whole grains and other foods like yung mga beans, diba? Mm-hmm. Eh mas advantage to sa ating pong taba sa sistema natin, mm-hmm, and also sa pagdi-detox ng ating sistema.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kaya dun pa lang sa pagpili ng tamang pagkain, eh marami ka ng ginagawang hakbang para gamutin, mm-hmm, ang ating sarili at ma-prevent ang sakit. Kaya nga sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine. And your medicine be your food. You know yung ibig sabihin ni Hippocrates?
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman ibig sabihin ni Hippocrates na yung a medicine na yon na ay ano, mga drugs,
1: yes,
0: di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng kainin yung maintenance. Yari kapag kinain mo yung maintenance mo.
1: Uh-huh.
0: Ano, pero yung sinasabi na medicine doon ni Hippocrates is literally a healthy diet.
1: Yes, a healthy diet. So liban dyan sa ano, Dok, ano, sa pag-cleanse, also brain function, ito din ay nagpapatibay. Our choice of food could also brings a lot of strengthening sa ating buto. Lalong-lalo na sa buto at sa kasangipin. Let's say, for example, kapag ang pagkain natin is mataas sa calcium, sa mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, papatibay ng buto,
0: mm-hmm,
1: vitamin K, na kung saan ito ang tumutulong para magbind yung ano, yung mga calcium doon sa ating buto.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay napakahalaga, lalong-lalo na doon sa ano, sa growing stage ng mga, mm-hmm, bata. Well, of course, hindi lamang sa mga bata, pati din sa doon sa nagkakaedad, kasi habang kakaedad is bumababa yung calcium sa katawan at sa buto. So, mm-hmm, kailangan mapanatili. And also doon sa mga buntis at, mm-hmm, sa mga matatanda. Ang protina naman ay ang pangunahing kailangan para mag-repair ng ating mga joints and also mag-repair ng ating mga muscles. Maraming mga pag-aaral na napapakita na may kaugnay ang tamang pagkain sa mababang panganib ng tinatawag natin na depression and, mm-hmm, anxiety.
0: Oo, kasi maraming pagkain na merong natural phytochemical na nagpapakalma ng katawan.
1: Mm-hmm. Nagpapakalma. And also, Doc, yung sinasabi nila na tumutulong sa pag-produce,
0: mm-hmm,
1: ng serotonin and melatonin,
0: yung mga happy hormones
1: mm-hmm, sa ating katawan. And also, yung tinatawag natin na yung pagkain na nagbibigay sa atin ng resistance to pain,
0: mm-hmm,
1: natural pain reliever sa ating katawan. Kaya, so, good choice of food, ang kalimitan nakikita natin is nakaka-apekto din sa cognitive function. And also, ang magnesium, calcium, potassium, at tryptophan na matatagpuan sa ilang mga masustansyang pagkain ay nakakatulong upang maging maayos ang ating pagtulog. Lalo doon sa mga nagkukurenta na, ano?
0: Mga quarantahin.
1: Nahihirapan na matulog, nagre-reklamo na kasi natutulog ng ano, ng alas ng alas 11, alas 12, gigising ng alas 2 at alas 3, nahihirapan na makatulog. Pero pagka good choice ng pagkain, masarap ang tulog po ninyo.
0: Oo, at isa sa mga pagkain yan na alam ko ha,
1: mm-hmm,
0: eh sibuyas.
1: Yes.
0: Saka yung iba mahilig sa mga tsa like pandan,
1: mm-hmm,
0: o mga kamomile. So maganda sa tulog yan. At hindi lang yan, pag healthy ang diet mo, kitang-kita mo yan sa itsura.
1: Yes.
0: Kaya di ba may makikita ka blooming. Kasi ang healthy diet daw ay nakapagpapaganda, mm-hmm, ng ating balat, ng, mm-hmm, ating buhok at ng ating overall aura.
1: Mm-hmm.
0: O, parang mas bata kang tingnan kasi yung mga vitamins and minerals that are proven na nakapagpapabata ay makikita mo sa healthy diet.
1: Mm-hmm.
0: O kaya napapabagal dito yung pagtanda dahil especially mga plant-based sources, yan ay mayaman sa mga antioxidant. Mm-hmm. Mga anti-aging phytochemical na kilala sa scientific research na talaga nagre-reverse ng aging process at nagiging kahit na kayo ay edad sabi na natin 60, mukha ka pa rin 59.
1: 10 years younger. Mukha 59, 1 year lang.
0: Hindi. Pero joke, mas bata kang tingnan sa edad mo.
1: Ay, meron kasi nasabi, you look 10 years younger than your age.
0: Yeah, tama yun.
1: So, liban dyan mga Doc, ano, so, ang maayos sa pagpili ng pagkain ay nagpapahaba.
0: Yun ang gusto ko.
1: Ng papahaba ng buhay at kalidad ng buhay. Mm-hmm. So, kasi mahirap din na mahaba yung buhay pero
0: hindi maganda yung quality.
1: Hindi maganda yung quality. Sakitin, hindi ka na makagalaw. Tapos, itong nangyayari is mahihirapan ka din na makikita mo yung mga tao na sa paligid mo. Ikaw ang, kumbaga, ikaw ang pasanin nila.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun ang pinakamahirap sa lahat kasi kung minsan iniisip natin yung nag-aalaga lang ng hihirapan. Of course, pati yung inaalagaan, nahihirapan din kasi ayaw natin maging pabigat sa mga taong nakapaligid sa atin. At ang good choice of food o pagpili ng tamang nutrition, ito ay napruwebahan sa tinatawag na meron kasing 20-year study, Doc, na tinatawag na Blue Zone Study.
0: Mm-hmm.
1: O, tiningnan yung mga tinawag na Blue Zones. Ang Blue Zones, ito yung mga lugar na kung saan marami yung centenarian.
0: Uh-huh.
1: At hindi lang yung centenarian na naka-wheelchair.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung mga centenarian
0: active.
1: Na active pa sila, nagtatrabaho pa sila, at meron pa, ano pa sila, contributing as a member of society pa din sila. So, ang mga Blue Zones na ito, which is kung makikita natin, mostly ng kanilang pagkain, 90 to 95% is yung tinatawag natin plant-based diet.
0: Wow.
1: So, yung ibang zones is kumakain sila ng isda o kumakain ng gabi, ng karne, pero very little amount. More on tinatawag natin na plant-based diet. Ang mga original 5 regions ng Blue Zones, ito ay sa Okinawa, Japan.
0: Kaya pala, sa Japan, kahit na 70 yata, nagsiserve pa sa ano, sa restaurant.
1: Meron pa sariling ano, may sariling shop pa, may noodle shop pa.
0: Tama.
1: So, Japan, also itong sa Sardinia, Italy, kaya nauso nga yung tinatawag natin na merong diet na tinatawag nila, nakalimutan ko yung term noon, Mediterranean diet.
0: Yeah, Mediterranean,
1: Mediterranean diet. Oh, doon din, doon yan kinuha sa ano, sa Sardinia, Italy. Also sa Nicoya, Costa Rica. Also sa Ikaria, Greece. And ito ang pinaka-unique is itong sa Lumadlinda sa ano, sa US.
0: Uh-oh.
1: Kasi sa paligid niya is industrialized.
0: Uh-oh.
1: Pero siya lang ang natatangi doon sa kalagitnaan ng industrialized na state kung saan mayroong blue zone. Kasi itong iba, itong Okinawa, sa Okinawa sa Japan, nasa bundok ito.
0: Oh.
1: Itong Sardinia, nasa bundok din. Nicoya, nasa bundok. Ikaria, nasa bundok din. Parte yung mga ano, yung mga centenarian. Kakaiba itong sa Lumalinda.
0: Bakit? Mamaya malalaman natin, Doc,
1: kung bakit kakaiba yung sa Lumalinda. No?
0: Yeah, mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang overall value ng tamang pagpili ng pagkain. Mamaya naman po pag-uusapan natin ang pinaka-recommended na pagkain na subok na nakapagpapahaba ng buhay.
1: Yes.
0: Ito ang plant-based diet at mamaya po yan sa ating palatuntunan, babalikan po natin yan pong ating mga tatalakayin yan. Mm-hmm. Kaya wag ho kayong bibitaw sa inyong pakikinig dahil magbabalik pa ang palatuntunan,
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
3: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Pwede po kayong mag-text kung meron po kayong tanong sa 0969-609-6545 para po masagot namin ang inyong mga inquiries regarding sa ating pinag-uusapan. And pwede rin kung meron kayong other questions, syempre. Mm-hmm. Ngayon ay fully aware na ho tayo ng health authorities ay sabi nga ng mga health authorities, fully aware na sila sa sitwasyon na naidudulot po ng problema sa ating pong kalusugan ng hindi tamang pagpili ng pagkain. Oo, yan ang umatenda ko ng ano ng webinar, 2 days webinar ng DOST FNRI. At yan talaga yung pinag-uusapan, mga ka-wellness. Grabe. Just imagine, sa Pilipinas na lang eh, napakarami ng bansot na bata na wala pang 5 years old. Napakaraming obese. Napakaraming obese, merong problema sa hypertension, diabetes. And that's because of the choice of food. Yun ang kanila nakikita. Kaya ngayon, binibigyan na ng value yung mga native na mga halaman, yung mga dating kinakain natin sa probinsya, di ba? Ngayon, sa Amerika, naglabas sila ng tinatawag na bagong dietary guidelines na kilala din bilang inverted food pyramid. Kasi di ba ang pyramid ng food pyramid dati, syempre yung pyramid. Pero ngayon, binaliktad
1: na yung pyramid.
0: Inverted pyramid. Ito ay initiative ng Trump administration sa kanilang program na Make America Healthy Again. Sabi nga dito nila, we must return to the basic American household. Must prioritize diet built on whole nutrient-dense foods, protein, dairy, vegetable, fruits, and healthy fats, and whole grains, sabi ni President Trump. Paired with a dramatic reduction in highly processed foods with refined carbohydrates, added sugar, excess sodium, unhealthy fats, and chemical additives. Yun ang kanilang pinalabas ng National Institute of Health sa Amerika, yung inverted pyramid. Hanapin nyo yan, i-google nyo yung ano, yung American dietary guidelines. Makikita nyo na nasa yung mga carbohydrates na mga refined nasa pinaka-lower. Then yung mga fruits and vegetables na doon sa pinaka-top. Katapat na mga
1: proteins.
0: Mga proteins. Ano?
1: And fats.
0: Oo, na organic.
1: Organic.
0: Hindi yung mga nakadilata. Ganun na rin ginawa nila. Sa Pilipinas, meron din tayo. Ito yung tinuturing nila na isa sa maganda pag-aralan nila na para sa Pilipino, yung pinggang Pinoy. At sa pinggang Pinoy, binalansi nila na yung isang pinggan ay merong pinaghati nila. Yung kalahati ay fruits and vegetables. Then, on top of that is tubig. Tapos yung kabilang side, hinati sa dalawa. Nandun yung carbohydrates, nandun yung healthy fats, at saka yung protein. Dun sa pinggang Pinoy. Pero, interesado ako, Doc Ron, dito sa plant-based diet. Kasi ito yung ano eh, proven na nagpapahaba ng buhay. Ano ba itong plant-based diet?
1: Well, the word itself tells about it, yung tinatawag natin na plant-based diet, obviously, is galing sa plants. So, mostly, ang kinakain is gulay, prutas, mga grains or butil, whole grains. Pag sinabi nating whole grains, hindi yung white rice. Pagka whole grains, brown rice yan. Kasi dati, yung ano...
0: may darak pa.
1: May darak pa. Kasi dati, bago ka makakasaing, mag-exercise ka muna, babayuhin pa yun.
0: Alam mo kami nga ni Missy, sabi ko sa kanya, gusto mo talagang pumayat ka? O pumayat tayo? At healthy tayo? Tanggalin na ano, bumili tayo ng ano, ng palay. Tapos bumili tayo ng losong. Bago tayo magsaing, magbabayo na.
1: Magbabayo.
0: Yun ang sikreto noong unang panahon. Kaya hindi sila, lagi sila may exercise.
1: Tapos dapat magaling ka magtahip. Magtahip. Kailangan marunong ka magtahip noon. Tapos pipilian mo pa yun ng pase. Yung ano, yung mga hindi pa na ano.
0: Makin ba, noong unang panahon, di ba, ang laborious talaga, pero healthy naman sila.
1: Healthy.
0: Ay ngayon, ang tumataba yung baboy kasi yung darak, hinikis-kis doon sa bigas, napupunta sa baboy.
1: Yeah, tapos lalagyan yung puting bigas, fortified with, gagawin ng fortified. Sana yung ano, yung sustansya nandun sa darak, tinanggal yung darak, tapos dadagdag.
0: Pero alam mo ngayon, ano, aware na rin yung mga ka-wellness natin, kaya marami na rin ang bumibili ng mga unpolished rice.
1: Unpolished rice, yes.
0: Mga red rice, kaya lang mamahal. Pero okay lang kasi... yung isang cup mo noon pag kumain ka nung ano nung whole grains, busog ka na eh, hindi ka makakain ng marami. I'm sure.
1: And of course, huwag isipin na mahal kasi ang kung ganoon ang isipin niyo, kasi ang binili niyo doon is yung kalidad ng pagkain niyo.
0: Mas mahal ba ospital?
1: Kasi nag-iipon ka, nakamura ka nga magbili ng mga ano, refined ng pagkain.
0: Sabi nila magka Santon Plus Gold baka mahal. Hindi ho, ang Santon Plus Gold magkano lang naman, mas mahal ma ospital.
1: Kung pinapansin niyo doon sa kumpara niyo doon sa mga nagbibisyo, nagsisigarilyo, yung isa sigarilyo 20 pesos, Santon Plus Gold 13 lang. So,
0: kung bibili ka pa ng wholesale, baka maka-discount ka pa.
1: So, plant-based diet, tayo doon sa plant-based diet. Gulay, prutas, whole grains, of course, unpolished rice yan, legumes. Ito yung misconception kalimitan do kasi iniisip na ang beans, lalo na pagka-munggo, ay nakaka-arthritis.
0: Nakarayuman.
1: Nakakarayuman, nakaka-arthritis.
0: Kaya ayaw tuloy kumain ng beans, kaya mayroon tayong patient sa Yes to Health. Sabi niya, alam mo Doc, 15 years na akong hindi kumakain ng beans. Kahit anong beans. Sabi ko, kahit munggo? Opo, 15 years. Kumusta yung rayoma mo? Andiyan pa rin, sabi niya. Sabi ko, alam mo, ba't hindi ka kumagaling? Hindi ka kumakain ng beans.
1: Yes.
0: Po yun.
1: Kasi nandun yung essential amino acids doon sa mga beans to repair. Also, anti-inflammatory. Of course, fiber meron. Pagkain nga lang ng beans, araw-araw, nagre-reduce up to 75% ng colon cancer. Pagkain ng beans. Kaya kung titingnan natin, maling conception yun ha, na ang beans ay pinagmumula. Of course, may uric acid ang beans. Pero kapag ibaba ninyo whole night, bago ninyo pakuluan pagka umaga, natatanggal yung
0: Saka iba rin yung iba rin yung uric acid niya na hindi katulad ng karne.
1: Yes, purines.
0: Ibig sabihin, pag wala ka naman talagang dating uric acid level na mataas, kahit kumain ka araw-araw ng beans, wala naman
1: walang problema.
0: Actually, staple diet ng mga Europeans and Americans yan eh. di ba?
1: Maalala ko dati, may kakilala ako doon kasi dati is gumagawa ng tokwa, tapos araw-araw palaging beans. Sabi, mabuti ikaw Ronald, hindi ka nagkakarayuma. Sabi ko, sa ilang taong ko po, sir, hindi naman po kami nagkakarayuma dito sa pagkain namin. Kasi ako talaga mahilig sa beans, kahit araw-araw beans. Wala naman, so far, wala pa naman. Wala man namang rayuma. So kasali doon ang nuts and seeds. Ito po yung tinatawag na concept ng vegetarian or plant-based diet, mga ka-wellness.
0: Ano ba ang difference ng vegetarian diet sa veganism? Para doon sa mga nalilito dyan.
1: Kasi meron kasing term na veganism. Ito kasi is filosofiya.
0: Mga vegans.
1: Mga vegan. Ang totoong vegan is a philosophy in which is kung saan bawal ang lahat ng produkto, paggamit ng produkto, hindi lamang sa pagkain, kundi kasali yung gamit. Say for example, yung leather. Hindi pwede sila, hindi sila gumagamit ng leather kasi that is against animal cruelty. So leather, also yung pagkain ng honey kasi nga namamatay yung mga bubuyog. And also bawal din pagsuot ng mga ng mga bag na leather. Basta anything na nanggaling sa animals. Also they are not drinking milk, of course using eggs. So yun yung tinatawag natin ng veganism.
0: Parang pati seaweeds nga may isang vegan na
1: pati seaweeds ayaw
0: ako kasi may buhay parang iba pa. Anyway, sa susunod na lang
1: so kasi kung titinan may buhay, lahat naman siguro may buhay, pero with regards sa animals. Now sa vegetarian naman, ang comparison sa vegetarian, ito naman meron tatlo naman klaseng vegetarian, yung lacto-ovo vegetarian. Lacto means milk, ovo means egg. So that means they eat vegetables using also milk and eggs. Merong namang lacto-vegetarian.
0: Pero wala silang karne.
1: Wala silang karne.
0: All kinds of meat.
1: All kinds of meat. Ano lang, ang ginagamit nila na from animal products is milk and eggs.
0: Yun lang.
1: Lacto-vegetarian naman is yung tinatawag na yung milk lang ang ginagamit. Ovo-vegetarians, yung egg ang ginagamit, dinadagdag nila sa pagkain. Meron ding ibang, hindi ko na makonsider na vegetarian kasi tinatawag nilang pescatarian. Yung tinatawag na kapag pescatarian, kumakain ng marami, mostly is gulay, then, tapos kumakain din ng fish. Yung tawag nila pescatarian. Pero I do not consider that as part ng tinatawag natin na vegetarian diet.
0: Ayan, mamaya po sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang benepisyo ng plant-based diet at sasagutin natin ang inyong mga katanungan. At pag-uusapan din natin ang ibang mga produkto ng Yes to Health, kung anong benepisyo nito at bakit magandang gumagamit tayo ng Santon Plus Gold kung hindi po maayos sa tingin natin ang ating diet. Ano ba maitutulong ho nito? Pwede ho kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. At tutok lang po kayo dahil magbabalik pa ang ating programang
4: The Secret of Health.
5: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zantron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zelthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zelthon Plus Coffee Mix.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Zanzone Vitamin C, ang nanacetic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zanzone. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.

0: Okay, balik tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Siyempre, ang ating pong programang ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pwede po kayo mag-text sa ating hotline na 0969-609-6545 at ilagay inyong pangalan kung hindi po maselan ang inyong katanungan. Isama na rin kung saan po kayo nakikinig na lugar.
1: The secret of health and
2: hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para makaiwas sa at maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Sa mga hindi po nakakaalam, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsama-samang extract. Standardized extract ko ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Ito po yung mga natural na mga sangkap, kaya siguradong walang harmful side effect. Kaya naman sa mga hindi po nakasubok na ating pong produkto, puntahan po ang ating mga partner distributors sa pinakamalapit po na lugar sa inyo. Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug. At maging sa Shopee, hanapin lang ang Yes to Health 2011 na ating official store. At sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa ating pong bansa. Kasi marami tayong mga branches nationwide na pwede nyo pong puntahan. And of course, Doc Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Ayan, si Rihanna Diestro. Ayan, sabi niya dito, good morning mga sir, watching live from Katropa listeners, solid supporters, Kunalum chapter, Himamaylan area, Negros Occidental.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Ilonggo.
2: Mga Ilonggo ini.
0: Santon Gold Coffee Mix ang gamit-gamit ko at Santon Gold Capsule. Ayan. Nababasa mo ba dyan? Si Sir Romeo Aguda. Good afternoon po, The Secret of Health. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee kahit may maintenance po ako, high blood. Romeo Agudo, Barangay La Mesa Ridge, Calambas City, Laguna. Ayan na, sino pa?
2: Dominic Jan Abagat Valdez, magandang tanghali po mga doctor. Salamat po at may natutunan ako ngayon at may susulat na naman ako.
0: Ayan, syempre kay Ronnie Pasugiron, Nati Garcia, Julius Latriz, Maricel Largo, at si Doc Aselio.
2: Aselio
0: Patalinhog.
2: Patalinhog.
0: Yan ho, sa Sambuanga na nakatutok ko ang ating mga ano diyan, mga bisita sa Yes to Health Sambuanga branch. Ayan. Ngayon, pag-usapan naman natin doon sa mga nagtatanong, ano nga bang advantage kapag nag-shift tayo sa plant-based diet, Doc Ron?
2: Number one is bababa yung oxidation ng LDL. Bababa ang triglyceride, which means gaganda ang puso. So ito ay nakakatulong para makaiwas panganib sa puso. Pangalawa, ito ay nakakatulong na magkontrol ng ating timbang, also pagtaas ng blood sugar.
0: Karamihan sa mga naririnig ko nga na nag-shift sa plant-based diet.
2: Yes.
0: Yun ang una nila napansin.
2: Yeah.
0: Hindi sila nagda-diet, just pinaltad lang nila, tinanggan nila yung karne, tapos nag-plant-based diet sila, pumapayat sila. Na kahit wala sila maraming effort.
2: So, kasi natutulungan din nun kapag kabalansi ang pagkain natin, natutulungan yung tinatawag natin hormonal function. Also, nakakabawas din, nakakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng type 2 diabetes.
0: Yan, common yan.
2: Common yan. Lalong-lalo na kapag mahilig kayo sa mga ultra-processed foods and mga refined flour and refined sugars sa mga pagkain. Hindi lamang yan, ito ay nagpapalakas din ng ating immune system sapagkat ang mga plant-based diet ay mataas sa vitamins A, C, and E, minerals, and antioxidant, and also nakakabuti sa ating digestion, lalong-lalo na doon sa may mga problema ng chronic constipation. Kaya doon sa mga nahihirapang dumumi, switch kayo sa plant-based diets. Palitan ninyo yung white rice ng brown rice or di kaya anong klaseng unpolished rice, brown rice or black rice is gaganda po ang inyong pagdumi.
0: Dami namang daming alternative sources, di ba? Ngayon, ano naman ang disadvantage kapag lagi namang karne ang kinakain natin?
2: According sa study, kapag kapalaging karne ang kinakain, ito ay nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng colorectal cancer. And especially kapag merong ang pagkain po ninyo, ang mga karne na pagkain po ninyo is Yung ano, yung commercialized na pagkain, mm-hmm. ito ay nag-cocos ng tinatawag natin ng obesity.
0: Mm-hmm.
2: Kasi mataas yung tinatawag natin na yung dinuturok na ano na antibiotics.
0: Mm-hmm.
2: Napapansin po natin doon sa mga ano mga hayop na mataas yung antibiotic intake nila is mas mabilis lumalaki, kaya makikita uh-huh. ninyo 45 days ng manok.
0: Bilis na ano.
2: 45 days.
0: Hindi, meron nga ngayon 35 days na lang.
2: Makikita, 35 days, isang uh-huh. kilo na ang mm-hmm. samantalang dati aabot ka ng isang buwan mahigit
0: mm-hmm.
2: Bago ka maka ano halos kalahating kilo pero ngayon kapag ka tinurukan ng tinurukan mas mabilis tumataba ang baboy, ang manok at ang baka pagka maraming antibiotics.
0: Sa madali salita, hindi na hindi man lahat mm-hmm. pero marami ang hindi organic yung
2: hindi organic
0: kasi ng pagpapalaki.
2: Yes, kasi yun ang mas mabilis para masuplayan yung demand. Ngayon nga meron na silang ginagawa na nagawa sila ng genetics ng ano ng manok na kung saan merong dalawang paa para masuplayan yung billions of tons or millions of tons araw-araw ng supply ng isang food chain, kasi ang siniserve nila is puro drumsticks lang.
0: So yung manok ilan ang paa?
2: Dalawa. Nagiging ano na, nagiging apat.
0: Apat?
2: Apat na yung paa.
0: Yung paa?
2: Oo. Nagiging apat ang paa
0: para ma ibang planeta
2: para ma-producean na yung drumsticks,
0: ano? Uh-huh.
2: So yun yung mga ano, yun yung mga at tinatawag natin benepisyo kapag ka nag-transition kayo sa vegetarian diet.
0: Oo. Sabi nga nila kapag ikaw daw lagi nagkakarne, mas marami kang inflammation.
2: Mm-hmm.
0: Mas malapit daw yung kasakit na cancer,
2: mm-hmm.
0: saka yung kidney problem,
2: yes.
0: at saka yung iba pang mga sakit gaya ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng fatty liver and heart attack.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga ang plant-based source, ang animal sources, talaga may fats yan.
2: Mm-hmm.
0: Napakarami nilang fats, mm-hmm. and yung protein nila okay naman, complete protein. Ang problema pag breakdown yung protein from animal,
2: mm-hmm.
0: maraming mga byproduct.
2: Mm-hmm. Lalo-lalo na yung purine, Doc.
0: Mm-mm. Yan. Kaya hindi natin sinasabi na hintuan nyo yung karne.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang sinasabi natin dito ay maging moderate.
2: Mm-hmm.
0: Hindi moderate. So, moderately.
2: Actually, sa yung ano yung napag-usapan natin kanina, Doc, about sa Blue Zone,
0: uh-oh.
2: 90 to 95%
0: mm-mm.
2: is plant-based.
0: Uh-oh.
2: Very 5% lang. Kasi kung ano, ang whole vegetarian doon is yung sa ano, yung sa yung sa California. This is a group of ito ay compound ng Seventh-day Adventist.
0: Yan. Naalala ko, nalimutan ko ibalikan sa iyo 'yon.
2: Mm-hmm.
0: Anong difference nila kahit nandun sila sa syudad?
2: Uh-huh.
0: Alam mo naman ang California talagang napaka
2: highly urbanized na ano.
0: Yes.
2: Yan. Highly urbanized na
0: pero
2: city.
0: Ang dami doon, mga 90 to 100 naglalakad
2: mm-hmm.
0: pa sila.
2: Mm-hmm.
0: Nagso-socialize pa sila.
2: Uh-huh.
0: So dahil sila ay full vegetarian.
2: Yeah, full vegetarian.
0: Oh.
2: At liban doon sa full vegetarian, also yung lifestyle ng ano ba, kung mm-hmm. sa Pilipino kapwa,
0: mm-hmm.
2: Yung pagtulong sa iba, yung sense of belonging, maraming factor, pero number one talaga na ano, nakakaiba sa kanila doon sa ano sa paligid na yun is yung number one is yung pagkain.
0: Yes.
2: Yung pagkain.
0: Maraming mga healthy food sources
2: mm-hmm.
0: na pwede silang makuha araw-araw.
2: Mm-hmm. Kaya yun ang talagang pinaka-unique doon sa ano, doon sa Lumalinda, California, doon sa ano sa tinatawag natin na mga blue zones area.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya yun ang kagandahan kapag alam natin kung ano talaga yung lalo na dun sa mga taong bata pa lang,
2: mm-hmm.
0: nasa edad 40, 50, ang dami ng sakit. Ano?
2: Mm-hmm.
0: Lagi ko nga sinasabi, kung gusto nyong gumaling na mabilis, pag tinanggal mo ang karne at mga byproduct ng meat,
2: mm-hmm.
0: especially mga dilata, especially if you're suffering from hypertension and diabetes, dun pa lang,
2: mm-hmm.
0: magkakaroon na ng changes eh.
2: Yes.
0: Kasi yung katawan mo, actually, ang karne at ang karne ay wala siyang fiber.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang problema sa meat.
2: Yeah.
0: Zero fiber.
2: Zero fiber talaga.
0: Which is pag everyday mo kinakain ang pagkaing walang fiber, hindi ito madaling ilabas sa katawan.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Yung fiber kasi is something that can help mas mabilis
2: mm-hmm.
0: makalabas sa katawan and
2: mm-hmm.
0: also yung fiber, mahalaga yan sa pagwalis ng mga kolesterol sa ating pong intestine.
2: Mm-hmm.
0: Which is pag karne, As in solid, wala siyang...
2: Also yung digestion digestion length.
0: Yes,
2: so, isa pa yun, no? Digestion length. Mas mahaba ang digestion time ng ano ng karne, ng protein ng karne kaysa doon sa plant-based proteins.
0: Ayan, may question dito, ang isa nating ka-wellness mula sa Cebu. Sabi niya dito, Dok Aljo, gusto ko mag-vegetarian, kaso hindi ko kaya.
2: Aha.
0: Dahil ako ay nakatira at ang sa isang lugar na ang mga kasama ko ay hindi kumakain ng gulay.
2: Aha.
0: Ano po ba ang pwede kong gawin aside from kakain ng gulay na pwedeng makatulong para makakuha ako ng antioxidant?
2: Well, kung titingnan natin, meron akong libro na basa na yung ano yung Atomic Habits na libro. Na kung saan merong mga addicts na kung saan nung tinanggal sila doon sa environment nila na bago yung pag-uugali.
0: Oo.
2: So sometimes kailangan talaga ng pagpili ng surroundings. Especially kapag you're surrounded by pagkain. I'm not saying na kailangan mong iwanan, but if that is the thing na kailangan mong gawin in order for you to become healthy, I think you can, it's up to her or to him na pagpili ko ano ang gagawin niya. Now, with regards naman sa pagkain, as much as possible, huwag mong biglain. Kasi nga, nasanay ka tulad sa amin.
0: Yes, oh.
2: Nasanay ka sa pagkain ng karne. Unti-untiin mo and learn. Marami naman sa YouTube. Matuto kang magluto ng ano yung pamamaraan na kung saan sasarap yung pagkain and at the same time, ano siya, attractive siya sa ano, sa panlasa. And of course, kapag lalong-lalo na, hindi ka mahilig na magkumain ng gulay. Na hindi gusto mong kumain pero hindi naman
0: palagay ko yung mga kasama niya sa bahay
2: ang doon siya nahihirapan
0: lalo na kung hindi ikaw ang bumibili ng pagkain
2: at saka hindi ikaw ang nagluluto.
0: Yun lang
2: kasi wala ka mahirap na magreklamo kasi lalo na
0: kapag nakikain ka lang din
2: nakikain. So with regards naman doon mas maganda mag supplementation as much as possible habang nagta-transition doon sa ano doon sa pagkain ng gulay.
0: Tamang-tama yung Santon Plus Gold. Napagandang supplement yan sa mga kulang sa gulay.
2: Yes.
0: Katulad din itong question ni Albert. Siguro taga-Kuyo ito. Sa isla po kami nakatira at mahal ang gulay pero mas marami ang isda. Okay lang po ba yun na gumamit ng food supplement at kunti ang gulay at marami ang isda? Ano sa tingin mo?
2: Well, mas better 'yon kaysa sa walang food supplement.
0: Parang sa Kuyo, sabi mo, maraming isda.
2: Maraming isda doon talaga, halos mabigay ang isda. Pero kung ano

0: mas okay na kaysa sa wala.
1: Oh, alam mo kung bakit magandang supplement ang Santon Plus Gold? Kasi meron siyang mangosteen. Moringa pa lang, panalo-panalo ka na. Kasi ang moringa is napakataas na kanyang nutritional value. Very dense. Kaya nga sabi ng isang scientist, kapag daw ikaw ay natrap sa isang lugar, like isla, nang tumutubo lang doon ay niyog at saka malunggay, hindi ka mamamatay.
0: Na. Buhay na.
1: Oo, kasi una, yung malunggay, may protein, may fats, meron siyang kompletong nutrients. O ay yung buko, yung niyog, may tubig, meron siyang fats. Natural fats, at napaganda ng kanyang nutritional value. Yun. So, sa Santon Plus Gold, punong-puno tayo ng yung density ng nutrition, napakataas. Ano? Meron pang panlaban sa mga tumataas ang sugar kasi meron siyang ampalay extra. Meron pa siyang spirulina.
0: Spirulina.
1: Actually, speaking of protein, sa plant-based, ang isa sa pinakang the best at complete is yung
0: spirulina.
1: Kasi sabi nga nila, nako, ang plant-based, yung mga beans, hindi complete ang protein niya. Totoo nga naman. Kasi yung meat, pag kumain ka ng karne, lahat ng amino acids nandun meron sa karne. Pero pag kumain ka ng plant sources, halimbawa, isang beans ang kinain mo, hindi yung complete. Kaya ang kanilang suggestion, huwag lang ikaw mag-rely sa isang source. Pumbaga, mixed source. Kasi, for example, sa munggo, walang ganitong klase ng amino acid. Doon sa isang klase ng beans, merong amino acid na ganun. So, once you eat that combination, makukompleto mo yung mga amino acid na kailangan mo. Pero pag spirulina ang kinakain mo, sa spirulina, kompleto siya. Even yung B12, oo, na napakahirap, ano? Eh, nandun sa spirulina. Kumbaga, ito nga, kinakain ng mga astronaut pag pumupunta sa ibang, ano, sa space. O, kaya napakaganda niya, no?
0: Merong ang tinatawag, Doc, na Ezekiel's Bread. Kung saan tinest yun ng mga scientists na kompleto siya ng building blocks ng amino acids. Tingnan nyo lang niyo sa Biblia, kalimutan ko yung verse. Yung Ezekiel's Bread. Combination ng mga lentils, beans, and also wheat na pinakain kay Ezekiel.
1: O kaya hindi nangayayat si Ezekiel.
0: Hindi nangayayat si Ezekiel.
1: Oo, nakita ko rin yun at interesting. Ano? Kaya sa mga ka-wellness po natin na nakikinig, tandaan po natin na nasa ating mga kamay ang paghaba ng ating buhay. Nasa ating pagpili ng pagkain, kung ano ating pipiliin, at syempre, maging wise din tayo. Pag alam nating kulang tayo sa sustansya dahil ang ating hilig ay toyo, sinangag, itong, pag Santon Plus Gold po kayo. Yung ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon VitC, and yung premium ating D3. Premium D3 ay dinisenyo ho na makaalalay sa ating pangangailangan sa mga pangunahing sustansya at nutrisyon na kailangan natin para mabuhay araw-araw. So, wala na ho tayong oras. And baka, Doc Ron, meron ka pang ibang gustong sabihin sa ating po mga ka-wellness?
0: Well, maraming salamat po sa mga listeners natin and also doon sa mga nag-comment and also nakikinig sa atin and also nag-text sa kanilang health concerns. And I hope na natutunan ninyo ano ang pinaka-the-best. No? Depende na yan sa inyo kung i-adapt ninyo yung ano, plant-based diet. Pero sa amin po dito, is kaming tatlo, is nasa plant-based diet po kami as much as possible. Yan po ay tinuturo namin sa inyo para naman ma-experience ninyo yung experience namin with regards sa health benefits ng paggamit ng plant-based diet.
1: Ayan. Okay, maraming salamat, Doc Rod. At ang mapalad na mareregaluhan ating healthy katropa giveaway ay walang iba kundi si Ma'am Rihanna Diestro. Yan, congratulations po sa inyo, Ma'am Rihanna Diestro. Wala yung aking sound effect dito ng palakpak. Ayan, so maraming salamat mga ka-wellness, mga katropa, sa inyong pakikinig, sa ating palatuntunan. See you again sa Sunday. Ang oras naman ng ating pong programa ay alas 11 ng umaga o ng tanghali hanggang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Doc Algie po ito sa pangalan ng ating CEO, Dr. Remili Tuoy, at siyempre ni partner, Doc Misael Hines. Kami po ang inyong bantay kalusugan, nagsasabing sumain niyo mabuting kalusugan at muling babalik. Sana ay abangan niyo po muli ang programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: XFM.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Cellphone Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Cellphone Plus
1: Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
6: X-F-M. X-F-M.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: is.
1: I just feel it all the time.
2: X.
3: Oras ng 106.5X FM Rojas sa alauna 45 na sa hapon. Ang inyanay nga oras sa Buylog ng Redulong sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banwa Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Biyernes, petsa 17 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kagatropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Big time oil price hike, posible patuman sa masunod nga semana.
0: Headlines! Headlines!
2: Malacanang ang ginahangkat si VP Sara nga ipakita ang tax record kung wala sang ginatago sa publiko.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon dito na kita sa countdown sa atong ginpaninyada nga mga headlines sa nagapangunang top of the hour news. Posible ipatuman ang dako nga pagtaas sang presyo sa mga produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sino sa DOE, Oil Industry Management Bureau, posible magsaka sang 3 pesos, tubtob 4 pesos ang kada litro sang gasolina. Mahimo naman magsaka halin Jess, tubtob 11 pesos ang saka presyo sa kada litro sang diesel, samtang 11, tubtob 12 pesos naman sa kerosene. Sino sa DOE, tugay ni sang liwat nga paglala sang tensyon sa Middle East, nga nagdala sang pamahog sa posible supply disruptions. Nakabase pa lamang ang projection sa apat kaadlaw ang trading sa world market. Gani mahimo ini o kun mahimo pa ini nga magbag-o sa ulihing nga adlaw sang trading subong.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Kagasado pa dugang balita nasyonal, ginpanindugan sa Malacanang obligasyon ni Vice President Sara Duterte nga ipakita ang kamatuoran sa publiko kung wala inisang may ginatago. Inayang sabat sa palasyo matapos ginsiling sa kampo ni Duterte nga wala sila sa ginakahadlukan ng mga dokumento apang nagapamatok sa hinyo nga babuksan ang financial records ng Vice Presidente bangon sa isyo sang legalidad. Sino kay Palace Press Officer Claire Castro, in the magic wand, ang impeachment apang ang pinaka-importante amo ang kamatuuran. Kung wala sang dapat kahadlukan sa Duterte, wala man ini sang rason nga hindi pag-ibuyagyag ang iyang mga record. Dugang pa ni Castro nga magaperma ang Vice Presidente sang waiver agad mabuksan ang iyang financial records. Samtang sa karon wala pa sang otorisado nga ginpermahan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para mapaguha ang tax records ni VP Sara.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian na mga top of the hour news sa gabuylogid nga gradulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yari na ang binakabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix may araman sa natural and common herbal ingredients pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kung marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good may refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X-F-M
3: X-F-M
0: Southland Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Kabili sa mga butika. Southland Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Hando mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain. Muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-assisted pain, pangkarang pain, fast and safe, assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
3: X-F-M. X-F-M.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
18: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
19: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: oras, alauna 55 na sa hapon. Ang inanay nga oras ang builong ang nadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
3: Ga, buksig mo ga.
4: Hubog ka naman! Dito naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw ang may isang akon ginadala. Panindugi ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina? Aww.
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gidya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Mayong hapon, mga katropa!
1: Yahoo!
0: Hello, hello, Rojas City Capiz and all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ Chica Babes, katropang Ira.
2: Kaka katropang Joy!
0: Maging kaupod niyo naman kami subongha sa isa na naman kabanibago nga episode sa programa nga... X-Rated!
3: Wow!
0: Yes, mga katropa peeps, music stories and good company ti Ari na tanandir ni. Siyempre, kami ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Kani stay tuned ha, only here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
4: Exciting!
0: Today mga katropa, ay Friday na, Friday na! Yes, Biyernes na ganyan mga katropa, peeps. Saliwat ha, July 17, 2026!
1: Yahoo!
0: Kamusta? Kamusta? May plano na bala para sa palaabuton nga weekend?
1: Yahoo!
0: Iban ma-date naman niya. Ang iban malaba. Siyempre. Ikaw katropang Joy, basta may ginaplano ka na da.
2: Nakatoka, dalaya katropang Icon Sabado.
0: Ano?
2: Amuman pareho man sa imo.
0: Ay, basta magkatulog ka lang ha. Sige. Kagkatropang Joy, basta gani Friday, it's Pagkalam-kalam din.
4: Yeah!
0: Oh, ra na. Ready na wala mga katropa na. Dondera. Para sa ato naman nga Friday edition nga Bardagulan.
3: Wow!
0: Gani standby na hakag, tutok na.
1: Yahoo!
0: Mga katropa na, tondera. Siyempre, ululupod na naman kita for today's live nga mag-istorya hanay.
2: Mag-tamiawanay.
0: Kag. Mag-Bardagulan. Sige, asa niya, hunta niya ito nga Friday, kay Buwas.
1: Yahoo!
0: Ay naman ang mga DJ Chica Babes. Gani, dapat happy lang tayo. Alright, dati mo yung hapon nanay ha sa ato nga mga katropang listeners sa radio.
1: Yahoo!
0: Ang mga naka-specialize sa XFM na nga radio ha.
3: Wow!
0: Ay, for sure, pag-abot nila, ginatisting nila, ina sa ilang nga balay.
1: Yahoo!
0: At kamusta man lang mga audio, kamusta ang signal? Klaro, balang tingog na bunda. Mag-update rin sa atong comment section.
1: Yahoo!
0: May dahil nga pagpamati sa inyo dira ha mga katropa peeps. Kag syempre sa iban man yung nagalantaw sa atong sa Facebook Live. Mayong hapon sa mga katropa natin nga nakakonek sa Bluetooth speakers nila.
1: Yahoo!
0: Syempre, good afternoon ba? Kag mainit-init gid ha nga hapon. Kag sa mga katropa natin dira nga nagapulupahuway sa subo nga hapon.
1: Naga-higda-higda
0: sa ilang mga higdaan o kung basing break time ninyo subong o kung basing ibang subong palang naga-panyaga. Sige, basta kami solve na yaan. Thank you so much galiya sa mga katropa natin nga nag-visit-visit diri while lang nagbisita kundi ginlutuan pa kita.
1: Aww.
0: Kamusta katropang Joy ang luto?
2: Doon, nagutok ko na yung haluga ko nga pantalon katropa. Ay, nagutok kulpi.
0: Sige, 100 over 100 ko nung performance ni Ma'am Liza.
1: Ay, yahoo!
0: Ang halong kamudrahani katropang Eric Biring. Kag, thank you so much, gina. Sama nami nga tambo.
3: Wow!
0: Pag siyempre, kay katropang Eric, ano to gani katropang Joy?
2: Alimango.
1: Yahoo!
2: Asagang maniwang katropang Eric.
0: Ay, kay katropang Eric, matambok to yan.
2: Oh, matambok. Yeah, alimago.
0: Yes, bet na dani katropang Eric.
3: Ayun!
0: Gunbinira naman sa mga katropa peeps. Sige, saliwat ha. Happy listening.
2: Sige, once again, thank you so much. Kira katropang Ma'am Liza, katropang Eric, kag sa mga katropa na ito. Nga ti may pa free lunch kiliya. Subong nga Biyernes sang udo. Yeah, solve naman ang mga katropa peeps. Kung magmuni ka dahil si Mana, katropang ay, dali kita niya magtambok.
0: Basi, dira ka na magtambok. Oh, katropa, ay, kita gali.
2: Gabi. Bye pa.
0: Sige, tropang tintin pagin ba mo ni suwak man.
2: Diba? Pareho gid yang mga small ang mga sizes sa mga katropa nyo. Di. Pero once again ha, thank you so much gid Ma'am Liza, kagalong kamo ni katropang Sir Eric sa inyong pagpauli dira sa inyong nga lugar.
1: Yahoo!
2: And of course, good afternoon na sa mga katropa naton. Once again, nga naka-monitor sa aton subong na Biyernes ang hapon. Ay, kamusta ka mo dira mga katropa? Di man kamo subong nagapamati ha. Nagapamati makamo sa inyong mga specialized XFM radio subong. Nagapamati makamo sa Bluetooth speaker nyo dira or sa inyong mga transistor radio or sa ato nga Facebook Live subong. Di isagid ka maidaid nga hapon sa liwati. Subong nga Friday afternoon. Ululupod na makita ni katropang Ira. And of course, sa inyong mga katropa nga maghatag sa inyo asang kalingawan, kasadyahan ka, good vibes sa subong nga Biyernes ang hapon.
0: Yes, kag syempre this afternoon, ginatamyaw tama ng mga katropa naton nga naka-standby na, naka-standby na.
1: Yahoo!
0: Especially si katropang Uncle Pinky sa Marcos Fuentes Integrated School.
3: Wow!
0: Ay tiunay na dira iya sa iya nga hawak ang iya gamay nga radio. Thank you so much, gid call ha, Pinky, sa pagpamati sa aton.
1: Yahoo!
0: Nagalaan gid pirmi, taga-aga ang bullseye kadaagi ni katropang Ira.
3: Wow!
0: Kag syempre, drapan ha kay katropang Jolan Jo, kagsayang family Lorenzo Sanghamindan Capiz. Mayong hapon, dira sa inyo, kamusta, katropang Jolan.
1: Yahoo!
0: Sige, siya katropang Tolitz, alinsog ba isang pataglawaan? Ambot kong ara pa. Syempre, nga natamyaw, taman sila, kagsayang mga kaupdanan, nga nagabulubaligya sa mga karne.
3: Wow!
0: Kag syempre, susubong atin niyon, mga katropa peeps. Ay, dumalimtan ha. Dumalimtan na natong question. Pero dali lang ha, mga katropa. Sa mga nagkadto, di pala subong. Sa mga nagpangayo sang radyo, bitcheck yara nyo anay. Kaya may nabilindri nga isa ka saksakan ho. Ay abaw. Sorry gid ha, kahit ibisibisihan gid. Siguro waay nasulod sa karton pag testing. Gani, check yara nyo anay. Dira, karon may radyo na, may radyo na kamo. Alang-alang pa sa pagtunog. Kaya nabilindri saksak. I-comment lang tayo na akong kay Sino ato. Feeling ko kay katropang Bernard.
1: Yeah!
0: O kung kay katropang Zyron.
2: Oh, doon sila
0: naman lang naulhi mo nabilin sa table. Gani, inform lang kami din mga katropa ha kung sino dira ang kulang sang saksakan.
1: Yahoo!
0: O katropang Neil, ready na nga ito niya question of the day. So baka pag-robby kong grabe mo si katropang Neil ba? Pang malakas lang to the highest level. Kaya, o ara mga katropa, peeps, sige lang a Friday man subong.
1: Yeah!
0: Masugti nyo na si katropang Neil. Mga katropa, ano ang mas importante? Natunduman kong yung kaon ni katropa Michael na saging.
2: Grabe.
0: Size o kon performance.
3: Wow!
0: Grabe naman ito.
2: Grabe, mga pamangkot ni katropang Neil pa do. Masulaan man taba, pero dumduman ko gima katropang Isaac, katropang Michael.
0: Doon parihos, ganyang saging. Feeling ko siya na.
2: Ay, nakasaging lakatan.
0: Ang gindala, di sa nga ton nga bisita. Uy, thank you so much man ha, sa mga bisita naton nga nagabisita. Kagmay, mga bit-bit man niya sa ila nga tagsa-tagsa ka mga pasalubong.
3: Wow!
0: Siyempre, busog naman ang mga katropa. May mga, ano pa, may mga prutas pa.
1: Yahoo!
0: Nga may saging, may uga.
3: Wow!
0: May matat na si katropang Nilo. Ayaw na. O, dali na mga katropa, peeps. Sabda nyo na dira o si katropang Joy mauna. O, katropang Joy.
2: Uy,
0: ang mas importante para sa
2: uy,
0: size o kung performance?
2: Grabe na yung sagot na yung katropang Aya. Nag-ready, gani ko magtulod sa iya. Pero ako gidyagin una. Kagin pamangkot mo na una, katropang Ay. Pwede ko, no? Pwede ko, no? Pwede ko, no, both?
0: Ay, grabe, pag-idyan si katropang Joy. Ay, dito. Pwede, hindi na lang kami magsabat. Pwede ka muna lang.
2: Hindi ka trabaka, diba? Si bala maalangan sa sa performance. Bawi na lang sa size.
0: Ay, paano na kung pigado ang performance? Ay, hindi. Pigado ang size, pero nagbawi sa performance.
3: Ayun!
0: O, oh, diba, katropang Joy? Abi ba sa hawan, Tadri? Mas may nagsap. O, si Toto, wala, kinadlaw lang yan. Abi to sa imo, be, anong mas importante? Size o kon performance?
1: Yahoo!
0: Balaan nyo na na, ah. Hindi naman kamo siguro. Dako naman kamo.
2: O, si Toto, ba't may insane po na kulo kadlaw?
0: Amo, gani. Bado, wala. Gisa lang sabat. O, masabat si katropang Neil. O, tuntang sabat ni katropang Neil, ha? Kayo para mag o mag... weekend dapat makasabat.
2: Abi, lang taon ako sino ang
0: once a week lang.
2: Oo, lang taon ako katropang ay kung sino ang ma-update na magsabat sa mga kuan nga.
0: Feeling ko na uya sila katropang Joy.
2: Oo, wala na gina-draft na guru, gina-erase tapos gina gina-erase back.
0: Yes. O sa liwat mga katropa pipsa, ano ang mas importante para sa inyo, dira?
1: Uy!
0: Ang size o kung performance.
2: Oy, si katropang P, nagsabat.
0: Ay, grabe. Ano hala niya?
2: Oo, siling niya. Ay, gipili ni katropang din ang sa right side. Ang performance sa maniya X sa Zyze.
0: Oy, oy, but silingon? Jut si katropang Tele.
2: Ay.
0: Ay, grabe. Pag-inawaran na. Sabdan yung mga duha para may idea. Ikaw lalaki ka, kag. Dapat ikaw magsabat.
2: Oy, para galing kay katropang din niya, katropang ay. It's simple lang. Size doesn't matter at all.
0: Yes. Mm. O, si katropang Jason, bye.
2: Uy, si katropang Ronel na ba? How ho? Bada, sige niya si katropang
0: o,
2: Ronel.
0: O, ano ba niya? Oy, kagapon, absence. Absence. Absence pala, absence sila ni katropang Crystal.
2: O, doon sumulag yun sa balang o biyernes, katropang ay nag-
0: importante, nagsabat na yun. O, ano kung nung hala niya daw.
2: O, be, malang taon ta. Sini yung mga, mayang hapon, did
0: epekto na ni Goros ang alimango.
2: Ang biyernes, kita katropang ay. Sini nga mayang hapon, DJ Joy, my dear eyes. Sa akon, size. Ay, importante ko na sige ang sizes. Nakaturbo ko ya daw.
0: Hindi na magbasa. Si katropang Ronel pa. Oh, nagsabat si katropang Jason. Huh?
2: Ay!
0: Depende. Pero I can do both.
3: Wow! Ay,
0: grabe. Tuon, nakatropang Shin. Ay, perdi naman si katropang Neil eh. Hi. O, oh, napinatawa na lang si katropang Ariel Fanugan. Sige, amali katropang Neil, katropang Joy. Mga babae ko na dapat ang magsabat. Basta yung mabay katropang Joy.
2: Ay, nagsabat na ako katropang Intay.
0: Ay, sige, basta mo. Ako sa performance na. Ito okay. Kita sa performance na. Kaya ang saging nga, binadunduman ko si katropang Michael.
2: Oo, ganyan. Bago sana, ko lang. Bago ko lang nakita yung video, tapos napamangkot. Gali, about naman sa sagi.
0: Yes. Mm-hmm. Favorite na ni katropang Michael. Ay, halong dra ha, katropang Michael sa pagpauli. O sana all ko na hambali, Ma'am Floor. Oy, Ma'am Floor, ikaw ha, nahuya ka pa magsabat ha. Trap ng imo nga answer ah. Di ba, katropang inanay nga question of the day. Ang buylog yung gradulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga mayara sang makakag Clavowasca Herbal Extract. Nga tayo popular gano sa South America. Nga nagapapagsik. Nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Gani sa mga katropang boys natin dyan. Uy, gamitan nyo ini ha 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Magtumar lang sang isa ka kapsula, sigurado nga mas marami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo nga quality time. Mga katropa, ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gidno nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kag safe na safe gid kung inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man, babakal online, pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Oh, si Boss Michael dapat magsabad. Amagani, ay for sure katrapang yung nagabiyahi pa to.
1: Yahoo!
0: Akong basi nagamonitor, may radyo, to siya daan niya nga unay.
2: O, di katrapang ay nag-aalabutan ng ilang mga sabat dera ho sa comment section ho.
0: Oy, ari na si katrapang Bernard B. Villanueva. Oy, chikyaraan na yung sir ang imong radyo. Masi na bilin rin ang saksak ha. O, si katrapang Ma'am Delilah, why? Ay, good afternoon. Abi ko gani, sabat na ma'am. Pero, duwa ay man ka mo nag-sabat. Oy, puro man itamiyaw. O, si katropang Toto Val may sabat. Gali, oh. Siling niya, importante ang size para nami inyo. Oh, wow. Ay, ay grabe si Toto Val. Anon mo na ang ano? Size to. Kung maluya man niya lawas. Ay, imna niya kuno sang turbo.
1: Yahoo!
0: Ay, reka dyan. Ang balik at tropang Solomon, ako ninasaksakan. Uy! Uy, kagari, di ka palapit, Sir Solomon! Ay, tinaabriya ko no ang tricycle ni Sir Solomon. Importante, okay na siguro subong. Shout out, Landra Hamid. Ay lang pag pulo pa huway, katropang Solomon Antonio.
1: Yahoo!
0: Susubungan nga tinion mga katropa peeps. Siyempre, nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan na. Basko ka naging yung mga radio. Kag, syempre, 100 ay hindi lang. Basi mag-overheat. Katamtama lang ang volume ha, mga katropa peeps. Kay para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Mga katropa, kitang mabatian. Pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz.
3: Wow!
0: Kag, syempre, nagpalayag man kita ha dito sa 93.3 MHz ang XFM Antique.
1: Yahoo!
0: Ang mga tropa natin nga damo gidiya sa XFM Antique.
3: Wow!
0: Kaga syempre draman sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkala.
1: Yahoo!
0: Kaga sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City.
3: Wow!
0: Good afternoon gida sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon.
1: Yahoo!
0: Hello, hello sa mga katropang sisters stations naton nga nagapulo pamati sa aton sa subong nga kahaponan.
1: Yeah!
0: Ang plano nyo da sa weekend, amat-amat na da drawingan tagaling.
1: Yeah!
0: Alright, saliwat ha, mayong hapon gid mga katropa peeps.
2: And of course, mga katropa na ba nato, ito sa subong kahapon, wala lang kita nagapalayag sa inyo mga radyo dira or sa ating Facebook Live, kamati live na live makita. I-try nyo bala open mga katropa ang ating nga XFM Radio Network app. Diba, si wala ka pa naka-install sa ating nga application mga katropa, at once again, pakitaan nyo lang ang XFM Radio Network sa inyo mga kwandera. Google Play Store, kagi-install na ina sa inyo mga cellphone or tablet. Kaya din ka ba magkanto mga katropa, may kantuan ka man, may kaduan ka man or may hulatan ka man nga event or kunano pa man, hindi mo na kinaglam ang bit-bit pa sang radyo or whatever. Kaya man di mara, kaya sang application nga ti anytime, pwede mo gid ma-open kag mabatian ang mga XFM stations nationwide. Yes, tanan nga istasyon mga katropa sang XFM, lakip na ang 106.5 XFM Rojas ti Ara na dira mga katropa, kag syempre dira nyo mabatian ang ato mga nanarisaring mga programa, musika, entertainment programs, kag kung ano pa man mga public affairs program sa mga nanarisari nga istasyon. Luzon, Visayas, Mindanao, available gid anytime, anywhere ang atong XFM Radio Network app.
0: Kaga syempre mga katropa, subong nga hapon. Live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page.
3: Wow!
0: Ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Kaya sa subong nga Biyernes, abaw kahapon, 0.1 lang to, subong 0.2 na ho. Thank you so much din mga katropa peeps ha sa walang sawang suporta sa atin nga Humble Station.
1: Yahoo!
0: Kaga salamat man sa mga naka-like and follow. Kaga sa mga wala pati, ano pa lang ginahulat nyo, ayaw na ha pag patumpik-tumpik pa. I-search na sa inyong mga Facebook account ang XFM Rojas 106.5, kagpindot agad ang like and follow button.
1: Yahoo!
0: And once naka-follow ka mo yung kag naka-like, naka share kagad sa aton pagid nga YouTube, ay basta magrasyahan kamo yung mga katropa.
3: Wow!
0: Kaga syempre ha, sa nagatanaw sa aton nga Facebook Live subong, shout out gid sa aton nga 15,000 viewers. I-share na kipara ma-include na man ang inyong nga mga pangalan sa aton nga pakatropa letter.
3: Wow!
0: Excited na bala ang tanan? Ano naman bala nga product ang aton nga iparoleta later?
3: Yeah!
0: Stand by to muda para mabalaan nyo. Kaga syempre mga katropa peeps, feel free gid ha to drop your comments sa inyo nga mga pa-shout out, sa inyo nga mga talamyawon. Pwede man kamo maka-text sa atin nga text line kung nagapamati lang kamo dira sa inyo nga mga radio. Ano man nga celebration, ano man nga kalain sang buot, basta in love man kamo yati, go na para malawag dali sa kahanginan.
2: And of course, mga katropa natin, speaking of panamiyaw, diba sa may gusto ka mo dala tamiyawon, i-shout out mga katropa sa Subong Kaadlaw, kay Mantita mo, nagpamati Subong ho, nagalantaw sa ating Facebook Live. Pero di wala ka mo yung sang panglantaw na naman, wala ka mo sang data, mga katropa, di pwedeng-pwede man sa gihapon, na may chance man sa gihapon, na magpalabon sa inyong mga mensahe, pinagi sa pag-text sa aton. Yes, mga katropa, i-save na drang aton nga updated, nga XFM text line number sa inyong mga cellphone, sa numero nga 0970-129-2319. Once again mga katropa, that's 0970-129-2319. So palabot lang na inyong mga text messages kaya mantigin na check marani katropang Aira kag for sure gina nga mabasahan ang inyong mga ipalabot nila nga mga mensahe mga katropa. And of course don't forget gina nga mag-subscribe gid ang aton gigapag-inggan nyo sa inyo adlaw-adlaw nga ti mag-subscribe dira sa atong official YouTube channel. Kaya manti ko naka-live kita sa Facebook, ti for sure naka-live magkita sa atong YouTube channel. Pakitaan nyo lang ang 106.5 XFM Roca City Capiz. Or pwede magaling akantuan nyo sa mga atong program. Ara dira naka-pin, naka-kwan sa atong comment section ang atong mga social media links kalakip ng atong YouTube channel mga katropa. Don't forget to subscribe. Kag syempre, don't forget to hit the notification bell para always kamo updated, always kamo notified di YouTube every time nga start na ang inyong mga ginabantayan nga programa diri sa XFM Rojas. Kaya siya para nga itong secondary Facebook page subong nga ginagamit sa ato mga live programs ng XFM Rojas 106.5.
3: Yahoo!
0: Yes, this Friday afternoon abitlan tawon ta kung sino ginang excited subong nga pakalam-kalam day. Sino yan ang first honors sa Friday edition sa programa nga X-Rated. O yung aton nga katropang nagbabalik, si katropang Capiz Adventurous Vlogs aka Ariel Fanugan. Susubong ko naman nabasahan ang iyang comment at salamat gid sir ha katropang Ariel sa pa-highlight pa-followers. Kag mayong hapon dira sa inyo. Kag good afternoon man kuno sa aton ho katropang Troy. Siyempre, second honor naman subong hapon si Ma'am Emmy. Ay, ari, dari mga katropang classmate mo kaina, Ma'am Emmy. Kamusta? Ikaw dira sa Jax Laundry, ha?
3: Yeah!
0: Enjoy lang, ah. Ayaw magpaka-stress, Ma'am Emmy. Sige lang, ah. Si katropang Monroy Ayayo of solid nga katropa. Good afternoon, beautiful katropang Ira and Joy.
3: Wow!
0: Thank you, katropang Monroy.
3: Yahoo!
2: Yes, of course. Magluwas sa itong mga katropa subong. Tiyari man si katropa nating Ponsi. Ponsi Lens ang ating
3: wow!
2: Katropa tips nga ating nga naghulog. Di kayo na sa iyang entry, katropang ay. Kag may pa-fresh lumpia sa iyang mga katropa.
3: Wow!
0: Yes. Uy, okay. Kanamit bala katropang Ponsi Lens ha. Basi pangita-pangitao namun inahan.
2: Okay, first time ko na makatilaw ni katropang Tin Kaina. Kanamit tayo siya katropang
0: yes.
2: Ay.
0: So, thank you so much, gina katropang Ponsi Lens. And of course, as na-mention natin kaina sa mga katropa naton nga nagbisita nga may dala nga mga pasalubong.
3: Wow!
0: Ay, solve naman ang Friday sa mga katropa peeps.
3: Yahoo!
2: Yeah, sa linya pa, maayong hapon ko na, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Bardagulan time na.
0: Ay, uuwi.
2: Ang gidingin na hulat ni katropang Ponce Lenza ang magbardagul rin sa ating comment section. Si katropa nating Tristan Wyeth Vigulay, animan sa ating programa. Subong, good afternoon kuno, girls. Uy, maayong hapon na katropang Tristan. Di consistent kaya si katropang Tristan sa iyang pag-good afternoon, girls, sa ating programa, katropang Ay.
0: Uy, nagkurit-kurit naman. Pero Danay, kabala katropang Joy, kaya may sabat. Uy. Si katropang Menias Leonard.
3: Yeah!
0: Uy, hambal niya, ang importante kuno sa iya, ang performance.
3: Wow!
0: Ang performance, ang performance, Ma'am Joy, kahit anong size, pag marunong at may effort,
3: wow!
0: Panalo yung tipong binibigay lahat, consistent at hindi ka bibitinin. That's all. Thank you.
3: Yeah!
0: Uy, bago ka pag yung ending niya. Do Q&A ba? Thank you, katropang Menias. Ay, siguro jutes ka.
3: Ayoy!
0: Joke lang yun ang mga katropa feels, ha? Pero, sino pa din nagsabat? O, duwa ay naman. Nahuya ko rin mga katropa na ito.
2: Pero dayaw mo tas sa banding katropang Menia sa may kuhan pa sa punta ho, may pa thank you. Pero di para ko na sa iya katropang Ay panalo ang ma-effort, katropang Ay, di bali na kuno ang sizing sina, basta ma-effort okay na para sa iya.
0: Yes. Si katropang Nonoy Aligano Week nagpa-highlight naman. Uy, katropang Ira and Troy, mayong hapon gida from Dunoy Store, Sitio Manamok, Humagikik. Oy, good afternoon,
3: yeah!
0: Sa store mo dira ha, katropang Nunoy. Ay, tingin mo na nag-andri sa noo mo pa dira palapitan. Basi buwas ka dira makadto ha, day off sa mga katropa peeps. Shout out sa 17,000 viewers.
3: Wow!
0: Si katropang Duy Arthur. Good afternoon, katropang Ira and Troy. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz. Thank you so much, katropang Katropang Duy.
3: Yahoo!
0: Ay, di i-share na dira nga ton nga programa ang Katropang Duy para ma-include man ang imo pangalan sa aton nga pangkatropa leta. Basi magdaog ka pa daya later sang kape.
3: Wow!
0: Kundi, may naayad ang imo nga hapon, may pakapikapi ikaw.
3: Yahoo!
2: Sige, sa katropa nating Lloyd Dina Valles, ari man sa aton nga comment section.
0: Dugi na. Paos na si katropang Joy. Ako gani katropang Joy, do gusto ko na mag-inom tubig.
2: Abogin ko ni katropang Ay kung hala ko ngayon narihi bala.
0: Ay.
2: Oh, maga alas ka, doon lang ko sa ginadlaw. Basi bala sa tambo niya. Pero madanlog mo to kahina. Sige, si katropa nating Lloyd D. Ari sa itong comment section. Good and nice afternoon ko na katropang Ira and Joy. Siling niya, happy weekend to my dear Chica Babe. The TUPV Visayas as the center of excellence. Ang iya naman ining alma mater. Sige, thank you so much kina katropang Lloyd D. Navales. So always kaya nga pag monitor man din sa itong programa kagpakigbahin sa itong comment section. Di para kay katropang Lloyd D. Ayhan, nag-matter ayhan sa iya ang side. Ukon ang performance.
3: Yeah!
2: Bisab tayo na katropang Lloyd, gusto taman mabatian ang imo dira nga pagdampig sa imo mapilian sa duha.
0: Sigat, oy, si Ma'am Liza present na.
3: Wow!
0: Bongga ita niya. Siguro nagabiyahi-biyahi pa ini si Bong. Thank you good Ma'am Liza sa pa-highlight and pa-followers. Halong-halong kamuani katropang Eric. Si katropang Cyrus Ordas Agihap, nagpa-highlight naman.
3: Yahoo!
0: Ito siya na lang ang wala na daog ba sa mga brothers, Agihap brothers? Halos tanana, ay, kaswerte, gada.
3: Yahoo!
0: Sige, congratulations sa mga winner na ton asa pagkatropa leta. Si katropang Leonard Bacanto, ari naman subong, nagaupod sa aton nga programa. Or shout out sa liwat sa 18,000 viewers. Sige na, no ka muna pa ba, Chugby? Si katropang Leonard, oh, hello katropang Ira and Joy. Mayong hapon lang sa inyo. Bravo.
2: Oh, si katropang Kenneth, na katropang Ira, sabat, huh?
0: Ano
2: sa
0: atong
2: question of the day. Di para kay katropang Kenneth, sa niya para sa akon, maayo ang performance gig.
0: Uy, ilug-ilugan ka lang yan, guro, katropang Kenneth. Why ilugay sa bat, ah?
2: Oo, wag wala niya maging depensahan ang i-answer. Kung nga man.
0: Oo, abi state na ko nga, ah, katropang Kenneth. O, pete lang ha, gina-shoutout ano ni katropang Leonard Bacanto, ang grupo sang timba para gaak sang Ponte Fedra. Bogbongga, pagidiya. May timan gali ang mga pala hubog subong. Ay, mas ilain man niya ilagay na paragaak, katropang Troy. Dira, kay Sir Rulin Balana, kay Panoy Dakles, kay katropang Ruel Balana, kay Forperio Dehapa Balsomo, kay Argy Paulo Verano, kay Randy Giti Ayon, kay Kiriko Ortizo, kay Lorraine Jewel D. Bulahan, kay Ma'am Wendell Bacanto, kay Aldin Barrientos, Team Paraga Aksang Ponte Fedra. Marami gid nga salamat ka, Tropa Pins!
3: Yahoo!
0: Shout out na sa inyo. Hay, di kamusta ang Paraga Akda? Umpisahin nyo na, ah. Sabado man buwas.
2: Ngayon na kay Tiprano. Umpisa, Tiprano man ma.
0: Tapos. Pero ang iba na aagahan. Naka-enjoy din.
2: Sige, si katropa nating Kwan, si katropa nating Cyrus Ordas Agihap. Sa inyo, maayong hapon ko na mga katropa. Uy, maayong hapon ha, katropang Cyrus. Thank you so much for tuning in. Si katropang Leonard Bacanto Liwat, watching ko na from Rizal Puente, Acuña Subdivision.
3: Yahoo!
2: Yeah, thank you so much. Ma'am Liza, thanks. Or thank you sa lunch mga katropa peeps. Maayong hapon two beautiful ladies. DJ Iron, DJ Joy, gabiyahi pa ako.
3: Wow!
2: Kami ganyan pasalamat ka tropang Ma'am Liza kay makundi tungod sa inyo. Wala kami nakatilaw sa manamit nga tambo nga may gata nga may alimango.
0: Yes! Kag may mainis. Ay karami sa mga sahog. Sige ha, halong-halong kamudra Ma'am Liza Digala kag gina-shoutout man kuno

0: ay wa ay to kay bilin man wala hindi ka man gyapon magpalapit. Why namon yung padalangi mo na dagaan ha kay ikaw diring makuha. Tonto ka ha, itugon-tugon mo lang sa iban ha.
1: Sana kanina ma-expire ka tropang ay.
0: Ay, bala sa da.
1: Sige, may bilin dito ulugasan.
0: Amo dani. Ay, may bilin pa to.
1: Sige, si katropang... Abalya ka tropang ayaw kulang lang sa buhok mo ma'am ay chapstick.
0: Ay nga man. Paano na kay wala chapstick?
2: Yahoo!
0: Alright. Sige, time check na kita mga katropa. It's 2:30 in the afternoon. Kaga this time ha, maghabyog lamang kita sang pila ka pa hanumdom. So kindly stand by.
3: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
5: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP Bitsugin. Dapat Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag

0: pag na optic nerve para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
9: Santone Gold Coffee Mix.
11: Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
9: Santone Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
9: nanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
13: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
15: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain o galing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Exciting!
17: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
15: matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mapibili sa mga butika.
18: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado.
3: Si Balo Manteke.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Malagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Assist the pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Magbilis sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Matilde Ayayo sang Porokono, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM libu-libong pa-premium.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang oras, alas 2:44 na sa hapon.
1: Mga katropa, ang inaing programa ang buhilog ang ginadulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong akutis, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos sang atong pangit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga padidipunan sang balhas kag higo. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang may aramon sang virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteen. Bangon ang VCO isa sa magirakabig nga good carrier oil. Kag sa ni herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente indi magubang yang properties kag ka-epektibo. Kag ano pang ginahulat niyo dira para sa natural nga pagpagwapa mag Zanton Plus Herbal Soap kana. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong nga lugar, pwede man ma-order online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated.
0: Alright, sa aton nga pagpanumbalik mga katropa, kamusta ang inyong mga pamahawder? Uy, mayong hapon na kay katropang pasatikinet, nagapamati na subong sa programa nga X-Rated. Di mapapresent lang ko na siya kay medyo busy pa ang aton nga katropa peeps ang Poblacion Norte Sigma Capiz. Thank you so much katropang Kenneth. Ari naman si katropang Solomon Antonio number 1. Mayong hapon sa imo sir ati. Lipay-lipay gid siya ho. Siguro damo naman si niyang iya nga collection. Sige, si katropang sir Melbs, nagpa-highlight naman, thank you so much. You're the best station worldwide. Kung si Ma'am Liza pa, ay sige. Si katropang Ma'am Elma Sobre Vega, katropang DJ Ian Joy, good afternoon sa inyo nga duwa.
2: Yahoo!
0: Thank you Ma'am Elma, good afternoon mandira sa Sobre Vega family sang antike.
2: Wow!
1: Si katropang Solomon, dan share na ko na sa ating program. Thank you so much katropang Solomon. Kag nakinadlaw man siya ho, siguro sa ating question of the day. Sige, si katropang Sir Mel Zanis ko, TGIF, gig ko na mga gwapahon. Aba, thanks God, it's Friday. Good, katropang Sir Mel Zanis ko. Nakatutok na ang The Palm Crate Boys, ang Tirik Toda, ang Tropang Buklan. Siyempre, hindi magpaulihi ang mga Marites, ang Five Cell Boys. Kag siyempre, mga solid natin nga katropang class members, nagapanamyogin si katropang Sir Melbs sa inyo tanan.
2: Yahoo!
1: Thank you so much once again ha, katropang Sir Melbs, sa pagkuan man inganyo sa mga katropa peeps mudera nga tinagadinamo naging subong nariya sa katropa station. Nagpa-highlight naman sa aton nga programa si katropang Cyrex Ordas Agiha.
2: Wow!
1: Thank you so much ha, katropang Cyrex, maayang pagpulupamati lang dira sa inyo ha.
0: Si katropang Solomon, mainit-init yun nga hapon, mga katropa peeps. Nagalantaw ako subong samtang nagapahuway diri sa idalom sang mangga. Samtang nagalanog ang XFM diri sa Ponte Fedra. Kaya naka-bluetooth speaker na naman si Sir Solomon.
2: Yahoo!
0: Thank you Sir Solomon. Kag syempre bigger, louder shoutout na kay Purman Marlon Palpak, kay Engineer Y. Ligo, kay Toto Archie, kay Christian Mandaragat, kay Bonbon, kay Junjun Arlon, kay Boko Gistoni, kay Vince, kay Rudel, kay Joel, kay Lanner, kay Jasper, kay Ernie, kay Jobert, kay Vanjer, kay Elmer sa Batching Plant, ang operator ko nga si Melchor, si JM, si Sniper, kag si Parides, papang Berber, si Jerry Nuli, Elmo ko no kag si Glenn. Abo, nagadinamo ang listahan mo ha, Sir Melz. Ay, good news manina.
2: Yahoo!
0: Bigger, louder, shoutout na dira. Si katropang Zyrex, mayong hapon katropang Ira and Joy. Good afternoon man. Kag welcome new katropa watchman, Joey Bugart, the big boy Catalan, watching live.
2: Wow!
0: Udugay naman nina sa mga katropa, kag katropang Sir Mel.
2: Yahoo!
0: Pero sige, agi na welcome, tagi din ang aton yung mga katropa peeps.
1: Sige, sa katropa natin yung Tutuval. Labang nakinadlaw mo siya gapo niya. Hindi maubos-ubos ang patawa ni Tutuval. Sige, sa katropang Lloydy, next month is my 1 year of listening to X-Rated of XFM Rojas City, Capiz. And shout out together with the persons, katropang Kirsty Villanueva and katropang Kathy Corsino.
3: Yahoo!
1: Anniversary gali next year sa katropang Lloydy, katropang I, sa pag-tuned in dito sa XFM Rojas City. Sige, thank you so much sa katropang Lloydy. Sa katropa nating Menias Leonard, maayong hapon ko na Ma'am Iron, Ma'am Joy, pag-greet man sa Ribisco ka Creamline Warehouse dito sa bahay sang Lawaan, Rojas City. Sige, maayong pag kulo pamati dira sa mga warehouse men, mga gwapahon nga mga sexy taries, kag syempre ang katropa naton dira si katropang Manias nga ti solid man sa pag monitor dire sa aton programa sa kada hapon. Oy, nagbabalik ang ating katropang Manila Boy, si katropang Dudoy Dumali. Good afternoon kuno mga gwapahon. Katropang Ira and Joy, kamusta ang mga gwapa today?
3: Yahoo!
0: Okay lang, kay Friday na. Busog pa. Sige, salamat doy ha sa pa-highlight. Si katropang Rundel, ay hindi ini ah. Nabasa na iningilang mga sabat. Si katropang Bernard B. Villanueva, mayong hapon katropang Iron, katropang Joy, kag Idol Sir Joven Anisco. Mga katropa, madamo, ganyan salamat ha sa radio. Gabiyahin ako, padulangan Pilar. Ay, kalayo pag
3: yeah! Sir Bernard.
0: Tapos ang ending iya, patong nabilin nga saksak. Walda Brooks, gid niya. Sige lang ah. Sige, tropang Sammy Dilandao. Good afternoon, Ma'am Ay. Kag Ma'am Joy, I love you. Kuno, andito na ako. Miss you, idol. Love you, gid.
3: Yahoo!
0: Sige, tapos ka na to sa piyak. Dari ka naman. Charis. Mayong hapon sa imo, katropang Sammy. Good afternoon man kay Ma'am Flor Abelio, a.k.a. Delilah Y. Mayong hapon yet sa Abelio Family Sun. Nga panitan.
1: Sige, si katropa nating Ronel. Lagi na siya na-route niya ganoong iya ko nga katropa peeps. Si katropa nating Kirstal. Si katropa nga Ma'am Senaline. My dear, I absent ko kahapon kaya nag-rides ko pa. Or nag-rides ko pa Iloilo. Sunod dira naman kami sa Rojas. So, ligid ya pag nakaturbo, DJ. Ay, maripay ka gidiya.
0: Ay, grabe. Pag nakaturbo, gali si katropang Ronel. Titurbo man yung dalagan sang iyangat. Motor tricycle ang motor. Sige, katropang Ronaldo, why naging wala ka balik ang kilala ta din mo? Katropang Crystal, pero batian ko siya sa bullseye ha. Ambot na ano siya guro. Sige lang, sinda siya guro sa pag-awang x-ray. Sige ha, I miss you katropang Crystal, balik ka na please. O, si katropang Sammy, Tolval, imo di windy, pakanta ha dabi. O, may di windy, gali si Toto Val. Ay, siyempre, malamang siya ang hari.
1: Sige, ah. Si katropang Ma'am Delilah Y. Aba, may pasilip-silip. Si katropang Ma'am Delilah Y. Hello ko na sa atong katropang ay. Ay, mga hapon, dira katropang Ma'am Delilah Y. Ay, si Bob Emmy, nagkinadlaw man ho. Wala siya nagsabad sa atong pamangkot. Nagkinadlaw lang siya. Si katropang Ronel. Wow, DJ I. Ang ganda ng damit mo, DJ I. Brown. Sana all ba? Basta nakaturbo. Okay, sige. Basta pahuway. Basta nakaturbo. Ah, isa lang ang pahuway. Ihi lang ang pahuway. Sige, importante. Nagkulo pahuway, katropang Ronel. Tingin mo mga blister foil, dira? Basi pwede mo ihulog. Pwede ka magpasakop sa ato nga Zantone. And XFM, libo-libong pa-premium. Kag madraw karon si katropang Ira.
0: Ay.
1: Mm-mm. Lipat ka, katropa.
0: Oo, gali mga katropa. It's madraw tagali later.
3: Yeah!
0: Abang-abang kamo nira. Sa mga naghulog lang ha, sa mga wala, ti abang-abang man kamo, makikimarites ba? Si katropang Ronel, bumiara pa siya sa pick-up line. Mm-hmm. DJ, I my dear, saging ka ba? Kasi good size ka talaga. Mwa-mwa.
3: Yahoo!
0: Ito man kasanto. Sige lang ah. Pero si katropang Ma'am Divine Grace, so ang paldo naton yung katropa kahapon. Ay, sige. Hello, Ma'am Ay, kag Ma'am Joy. Oh, hello, hello man na sa imo, kag sa imo nga Mr. Hattie. Thank you so much, good sa pag-bisita rin kahapon.
3: Yahoo!
0: Aga, congrats man, Akati. Dambo, ikaw sang may nadagay. Paldo, kagidiyan pam, divine. Si katropang Ronel, DJ Joy, idol, tambo ka ba?
4: Bakit?
0: Kasi ang sarap-sarap mo talaga. Oh, lalala, best gid konila, sige, turbo naman ko, no?
2: Wow!
0: Sige, suki, gid si katropang Ronel, sang turbo.
4: Oy, basi, once a day lang inaha, basi kag, yan, 3 times a day mo na katropang Ronel.
0: Amo na gani, ng gasolina niya, katropang Joy.
4: Ay, magluwas sa ginatughong niya nga turbo sa gasolinahan. Diba iturbo pagin siya sa iya kaugalingon.
0: Yes.
4: Sige. Sa katropang Sammy, tika ginawa pa, nagiliya si Ma'am Ira. Kaya si katropang Danny, bawari si katropang Danny DeMartin. Good afternoon ko na DJ Ira and DJ Joy. Daya ni katropang Ira, wala magwa ang iya balay. Ah, wala magwa gora sa iya balay. Hadlock siya baligyaan sa bayibay.
0: Ambay ko si mga manago ko eh. Ito kuro sa piyak, katropang Danny DeMartin. Pero Danny, ka bala, i-share na itong live para ma-include ang imo pangalan sa aton pakatropaleta. Malay mo, hindi ka na mabaligya, bayi-bayi sa istasyon. Pwede man libre na lang.
4: Sa mga katropa na ito, ha, diba, si wala pa ka muna ka-share, nakalimtan niyo bala magpindot sa share button, abati i-share na ang ating na live program sa buong para mayara ka muna sa sharer budge. Kagti, syempre, maka-include ang inyong pangalan karon nga palibot-libuton. O, dira lang italaw nga magpalibot-libot sa inyo, ha. Sa atong nga katropa leta, mga katropa, kati magdaog sa atong nga mga Yes to Health products, dire.
0: Yeah, si Ma'am Natalie Escalona Badoles. Well, good afternoon. Happy gid ko kay may radio ako. Abo. Thank you so much, man, ma'am. Hakag. Sa upod mo kaina, sino ato si katropang Ma'am Jacqueline?
2: Yahoo!
0: I'm sure nagapulo pa mati. Naman dira si Ma'am Jacqueline.
2: Yahoo!
0: Si katunuga lang ang radio niyo para sakop ang inyong mga kauptanan. Si katropang Solomon, gina shout out niya gid. Ang iya mga tropa peeps. Siyempre, si ang mga wala lang din nga ton nga i-mentionar, ha. Si Ryan Sena de la Cruz, si katropang Yan Yan Orario, si katropang Chris Brandon Blancaflor, si Ma'am Nene Bacas de la Tina, si katropang Bernard V, si katropang Ma'am Senalin Tabig. Uy, wala pa si Ma'am Senalin, ha. Si Toto Joanne Belvez, kag si Ma'am Lilith Bacanto. Ay, sige, mayong hapon gida sa tanan ng mga tropa ni Sir Solomon.
4: Sige, may isa tayo katropa, peeps, katropang Ayo. Hello po, good afternoon po, ugwapang katropang Ira and Joy. Si katropa nating Zin, or Zinette Rubido. Kagpi siling niya pa. Silent listener niyo po ako, katropa. First time to comment. Shout out po from Antique.
2: Wow!
0: Ay, diba, mga taga-Antique, maukoy lang na iha, pero isay, hindi naging makatiis. Sige, kita na listener sa Antique. Ang ibang silent lang, pero ang iban, nag-try na nga mag-comment.
2: Aww.
0: Thank you again, ha, Ma'am Zinette Rubido, sa perming nga pagpamati. Nag-shout out gidra sa inyo.
4: Sige, don't worry, Ma'am Zinette, kay hindi ko nag-iisa nga Antique niyo dire sa ating comment section. Baka damo dire sa mga taga-Antique nga nag-monitor man kay nag-bardago sa ating programa sa kada hapon. Sige, tropang Pasete. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Dan share na po sana madalaman ko sa roulette.
0: Ay, don't worry, Ara na ah. I-check yar ko to ngalan mo katropang Kenneth, Ara na. Depende lang na kung ano karon ang matuunan.
4: Sige, sa katropa nating Joey Catalan, ayos sa DJ Ira.
2: Yahoo!
0: Si katropang Nonoy Aligano, siling niya sa Domingo lang ko da makadto, ma'am. Mangayo ko da yun. A radio.
2: Wow!
0: Sige, Alakasa. Si katropang Benias Leonard. Katamtaman lang guro, ma'am. Ay, lantawon mo, ma'am. Ay, kung sa diin ni na belong sa ducks or jutes. Just kidding. Huwag na kiding-kiding ka pa, ha? Sige, katropang Menias. Si katropang Sammy, husag uban na katubig, ma'am ay. Basi, mauhaw ka na. Ba, grabe, ano banta mo sa akong higante mag-inig? Sag uban, gidiya. Basto lang dapat.
2: Yahoo!
0: Para sa akon, maayo ang performance. Sige, katropang Kenneth.
4: Sige, hamalya pa. Good afternoon kuno, dear Marites. Uy,
0: nagdalang kakatropang ka na? Alam na this. Sunggod na mga katropa, Simo.
4: Sige, nalipat lang si katropang Kenneth. Abi niya, ha? Iban pa rin estasyon, kagali XFM na. Sige, amang hapon ko no, kag nagapamatigid sila sa Barangay Poblasyon Norte Sigma Capiz. Sige, amang hapon dira sa mga taga Poblasyon Norte Sigma, kag may pagpulupamati tira. Ha? Si katropang Ma'am Divine Grace, shoutout ko na sa duha ka mga gwapa nga DJ Ira kag Joy. Oy, amang hapon na katropang Ma'am Divine Grace nga di...
2: Yahoo!
4: Ano man nag-claim man, malipayon nga nag-claim dari kahapon sa iya mga nadagaan sa aton nga katropaleta.
0: Yes, kag si katropang Christine Diana Ropa. Thank you, Ma'am MJD, sa pa-lunch po. Uy, si Ma'am MJD nagpa-lunch.
5: Wow!
0: Ay, thank you, Ma'am MJ, ha? Basi sponsor niya.
2: Yahoo!
0: Thank you so much, Ma'am MJD. Kay katropang Ronel Hagunob, DJ Joy, may dear mayong hapon sa inyong programa. DJ Joy, I love you, Ma'am. Walang pok. Paingat kayo palagi, ha? Kay sa Jagi Jaang X-Rated sa XFM, yeah!
5: Wow! Amo
0: gani katropang Ronel, basta ara ka. O, si katropang Fritz Ian, para nyo, katropang Joy, nagsabat.
4: Ay, nagsabat si katropang Fritz.
0: O, basta hada.
4: O, saling niya ko na performance is way much better than size. Aanhin ang size kung hindi tatagal. Dapat halimaw, size plus performance, di ba? Uy,
5: yeah!
4: Bali duha mo na gusto.
0: Sige, amo pag ganyang manami para kay katropang Manias. Okay,
4: Noted.
0: Yes.
4: Si katropang Bob Elma sang Antique. Wow, sila niya pareho palang ulam natin. Labong na may alimango at hipon na may gata.
2: Yeah!
0: Ay, grabe. Sige, kanami. Gid ma'am, magana. Gid ang amon nga kaon. Except lang kay katropang Neil. Si, oh, dali lang katropang join. Time check, tanay. Balati excited. Nakamubala kung ano naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's X-Rated Friday Edition. Inibulayhan makahatag na naman sa aton sang mga leksyon.
4: Aba, inayhan makahatag naman sa aton subong sang inspirasyon.
0: O kunbasi, konsumisyon!
5: Oh no!
0: Sige lang, bantayan. Kay this time mga katropa, ato na pagabasahon ang part 1 sang istorya sang kabuhi nga ginting uluhan ang akon duwa ka kolbo.

0: Dear DJ Chika Babes, ako gali si Jennifer, 47 years old. Isa ka hot mama sang duwa ko ka mga kabataan. Yes, DJs, may duwa na ako ka mga bata. Kagpuros na inisilatanan professional. Bali ang akon nga subang, seaman, kagang hinipo ko naman niya, nurse sa ibang bansa.
1: Sana all.
0: Ang istorya, abi mga DJs, bali sang dalaga pa ako. 24 anyos lang ako before. Sang nagpasimpalad ako sa Guapong Sud sang Pilipinas. Kag nagtrabaho bilang isa ka OFW. Mga katropa na apok ako sa Saudi. Kag didto na ako nakapangasawa. Bali ang akon nga amo, di pareho ng mga senior, kag naka-wheelchair na lang sila. DJs, sila gid ang ginaatipan ko, kag super swerte gid ako, nga sa pamilya ako nila na destino. Kay mantuman gid yakabuot sa ila. Unlike sa iban nga mga kaupdanan ko, nga naga-penitensya, kag nagaantos. Gani dako man ang pagpasalamat ko kay nagtupa ako sa mabuot kag maalwan nga klase sang pamilya. Mga DJs, ining amo ko may isa lamang kabugtong nga anak. Syempre lalaki. Kag wala iniya nagatinir sa ila balay. Kay man puwerte gid ka busy sa ilang nga negosyo.
2: Mga DJs, anong palang ako kabulay nga nagaservis sa ilang? Sang napatay ang akon nga ama nga babayi? Tungod sa sakit man nga iya ginabatsyag. Pagkaligad sang tatlo kaadlaw, ginsundan maninisang akon amo nga lalaki. Tungod sa tumang nga kasakit para sa iya nga madulaan sang partner sa kabuhi. Mga DJs, nakigistorya pa siya sa akon before or before siya nagtaliwan. Nga wala naman kuno sang saysay ang kabuhi niya kung wala na ang iya nga misis. Kagisa pa, tigulang na kuno siya. Kagusto niya na nga na magpahuway. DJs, ging kaptan niya ang akong abaga kagang siling. Iha, ikaw nang bahala sa amon nga bata. Ginatugyan ko siya sa imo hasta nga nabugtuan na siya sang ginhawa. After malubong ang ako nga ama kag amo, ang boss ko na lang nga bata nila ang nabilin. Adlaw-adlaw, tiara na siya sa balay nila nag-stay, kag duwala na sanggana magtrabaho. Kag mga DJs, perme maluya ang lawas niya. Adlaw-adlaw ko siya nga ginaserbihan, ginaatipan, kag ginalutuan sang pagkaon. Bali mga DJs, ining boss ko gali, 32 years old that time, kag wala sa madugay, naging kami. Kag naging asawa ni ako mga DJs. Nag-obra kami sa pamilya kag sa edad ko palang 26 years old, may duha na kami ka mga kabataan.
1: Sana all.
2: Totally happy and contented gid ang among family ugaling. Kung ano kadali nga naging kami, ti, amo man na kadali nga ginkuha sa amon. 28 lang ako mga DJ, sang ginbayaan ako sang ban ako. Ginbayaan niya ako tungod man sa sakit, kag siguro ti, namana niya gid ato sa iya nga pamilya.
0: DJs, isahanon ko nga ginpadako ang amon duwa ka mga kabataan. Kag wala gid ako sang naging problema. Kay tanan nga ari-arian nila sa akon gid nagkadto. Kag syempre, pensyonado pa ako kag pati ang amon mga bata. Ngani kahupos lang sa amon pangabuhi. Asta nga nakagraduate na sila kag nakapangita sang trabaho. Ako naman niya, di pa relax-relax kag pa-travel-travel na lang. Mga DJs, abi nyo bala wala gid ako nakig-relasyon pa sa iban? Bisan kay sino? Umpisa sang naging biyuda ako. Not until sining year 2026. Sang nakatugda ako sa pag-hangout-hangout. Sa una ko nga sabak sa bar, mga DJs, nakilala ko ang isa ka cool boy nga si Macho Guapito. Yeah! DJs, tungod hidlaw-hidlaw man ako sa himaya nga ginatawag, gani wala ko ginapunggan ang tensyon. Nag-inom-inom kami kag nagkuha ako sang isa ka VIP room. Kag didto ko ginbayaran si Macho Guapito sa kantidad nga 10,000. Basta palipayo niya lang ako. Sa sulod sang isa ka gabi. Ay parte kanami. Puwerte ang hulma sang lawas niya. Bagay gid siya ang iyang pangalan. Magluwas sa Macho na siya. Guwapito pa kag kadako sang binukod niya.

0: Mga DJs, ginamat-amat ni ako sang mukbang from top to bottom. Kag after that, dito mismo sa sulod sang VIP room, ginvembang ni ako sang makaisa ka best lang.
1: Oh no!
0: Kagbalaan yung mga DJs, sa sulod lamang sang 3 minutes and 40 seconds, nagbuga na ang iyang Merlion.
2: Yahoo!
0: Kag after that mga DJs, sabagin hapo-hapo gisa kag natulugan na. Te, ako yakay daw naigo naman sang ilim noon. Ganin natulugan naman ako pag, or natulugan naman ako. Pagkaaga mga DJs, na-realize ko nga so far nabitin gira ko. Pero ining cool boy ko nga ginbayaran, tiwala na sa tupad ko. Mga DJs, next session isang party-party sa bar, nag-warla na naman ako. Pakadto mismo kung sariin si Macho Guapito.
2: Yahoo!
0: Sokso ko pa ang akon nga pang-bagets nga outfitan. Inabalang sleeveless with leather jacket. Nakamaong skirt nga above the knee. Kag may stocking nga may diamond shape design. Kag may siring-siring pa. Aba, naka full glam kag bongga itan ang atake ng tita niyo. Mga DJs, nag-shot-shot ako kag ginpalapitan ako ni Macho Guapito. Kag siring niya, I remember you, Jennifer, right?
2: Yahoo!
0: Nagsabata ko mga DJs nga, yes, with feelings.
1: Yeah!

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centen Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika.

0: Time check is 22 minutes past 3 in the afternoon. That time check was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. And we're back mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo mga DJ Chika Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
0: Mga katropang inanay nga programa ang builog ang redulog sa inyo sang Zanton Gold Herbal Tea. Tilawin nyo na ang pinagkabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Herbal Tea. Marami ganang pag-inom siniya magtapos magkaon. Nagwag gabatunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Ang Zanton Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric, and cinnamon bark, gati manggaranon gid sa health benefits. Ginapatamis man ni sang stevia nga nakit-an sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Naniwala gid ha kabalak-an mga katropa naton diraho nga nagasopreher sang diabetes. Tugod bang ari man ni sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen nga nikakas gid ang mga toxic kagagadi cleanse sa aton nga lawas. Pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa. Gani magbakal na ha sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Kung pwede man sa pinakamalapit nga butika dira sa inyong nga lugar. Zanton Gold Herbal Tea. It's a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, bago na nga pangurinti ang sige ha, balik na. Alright, daddy. Ano, kamusta si Jennifer? Jennifer! Grabe man si Jennifer ba, may macho guapito na siya.
1: Yahoo!
0: Ay, part 1 pa lang pero daw ka-exciting na. De, bantayan ang part 2 ha, later. Kaya this time, ano mga katropa, di mapakatropaleta ta anay. Kay tulog na goro mga katropa naton. balik na. Dapat abtik ka mo ha. Naka like, follow, and share sa atin nga programa subong.
1: Yahoo!
0: Once ka mo ang matuunan sa aton roleta, comment present. Kay syempre may ara lamang ka mo sa 1 minute and 22 seconds. Gani mga katropaleta.
2: Katropaleta. Sang XFM Network Philippines.
0: Alright mga katropa, ano wala to ni ipakatropaleta subong? Bo nag-aabang-abang na sila hum.
3: Oy, pilay mo pa to na ano katropa, I love you, where's lima?
0: Ay, lima lang yan. Ano ina? Sige mga katropa, pips ang aton nga product subong nga iparoleta ang Vision X Plus!
1: Yahoo!
0: Yes mga katropa ba? Ay, kanami kasi ni Akay pampalinaw ng mata. Sa mga malabo na dira ang mga mata ho, malabo na magkauyat, di magtumar ang Vision X Plus. Para maglinaw ang inyo nga mga kalimutaw. Alright mga katropa, ready na katropa ngil? Ay, hindi pa ready. Wala tulad lang ko na ha. Kasi naumalayan ang maswerte subong a Friday.
1: Yahoo!
0: Kung mahonta, feeling ko sa yellow. Sige, samtang inahulat-hulat na si katropang Neil. Balikan tani si Jennifer. O mga katropa, bitugmahan nyo dira ha kung sino bala ayhan o kung ano bala ayhan ang masunod nga eksena sang aton istorya.
3: Sige.
0: Di ba nabanggit sa title katropang Joy nga iyang duwa ka kulboy? Ay, isa pa man ang tuwang ginpagwa niya. Ibot silingon, may isa pagin gani ka kulboy.
3: May nakibot man ako sang gismil katropang
0: ay. Ay, grabe. Balaan mo bonggaitan, tanan nga ari-arian sang iyang nga bana. Sa iya, tanan nagkadto.
1: Wow!
0: Ay, bongga, wala siya problema. Kay pensionado na siya, pating iya mga kakabataan.
4: Sana all.
0: Ready na ko nung atun nga katropa leta. Sige na, katropa niyo. Uy, ano ina? Ano yan? Damo ba? Doon nagalilibat man kami diyo. Okay, nang lander gin mag-vision next ka, tropang Joy.
3: Tropang Neil, kaya naka-vision next.
0: Ay, amo gani. Sige. Kaya mga katropa, di katropang Neil, spin mo na yan. Uy, grobe. Nakano na yung tsura.
3: May insecurity na katropang. Ayaw may privacy. Hindi mo na makita ako.
0: Sige, aabe. Sino ba na ay? Ano maganda, og? Ikaw lang, huwag ka tropang Neil, ha? Ginusto mo yan, eh. Hindi kami nagkakita. Aba, the grabe yung tiog-tiog sa itong ruleta. Ito, hindi magpundo, ha? Hindi niya ka mo pagpadag-on.
3: Dawa siya gahina yung libot ka tropang ay,
0: ha? Hindi pa libot-libot. Taguro na yung ka tropang Neil. Nagahinay na katropang Joy. Feeling ko, ano ba yung color? Dira, although brown lang ako nakikita. Ano man. Muna lang ni Gurong Vision next, ah. Alright, mga katropa peeps. Oh, may winner na katropang Neil.
3: Ay!
0: Ay pa.
3: Pero na lang magbundo. Arana. Mga 3 seconds na lang. 1, 2, 3.
0: Oy! Sino yan? Ang aton nga winner sa nga Vision X Plus, sino na katropang Joy?
3: Yes, sa katropang ay, tiari ayahan ang aton katropang winner. Wala sa iba kundi sa katropang Noe Diliava.
0: Yahoo! Alright, katropang Noe, may ara ka lamang siyang 1 minute and 22 seconds para sa pag-present.
5: Mga katropa! Exciting dito!
0: Ang balik ka tropang, Ma'am Divine. Kadamo ba? Uy, gilala, matman kalimutaw mo da, Ma'am. Sige lang, ha.
3: Okay, ka tropang Noe Diliava, dira ka. Say present na sa ating comment section.
0: Kina mo ka tropang Joy, damo ng viewers. Oh.
3: Nag-dose agad.
0: Ang ibahan daan sa radyo lang nagkapamati mo. O, si Ma'am Presi, ari na ho. Kung wala ko galantaw sa live katropa sa radyo, sure gid, naga-monitor gid ko.
4: Yahoo!
0: Eh, diba pa yidra, Ma'am Presi, Disyembre? Diba si makabalik-balik na naman ikaw dire.
3: O, hindi na si Katropang Noe. Katropang Noe, where na you?
0: Here na me. San ka na ba? Ay, nagparindahan. Hindi kita o nang name ang balimang pure. Ay, inom ka Vision next, Ma'am. At to sila sa GC. Ay, ginano sa to katropang kapis. Ay, do. Ay, ginaw.
3: Lagi na may makatapik kay katropang Noe. Matapos ng imong deadline.
0: Ay, wala, Gijay. Di palibot.

0: Ay, sa mga kasropa niya, ito na. Diba? Abang-abang na, Dirabi. Alert, alert.
1: Agad na, medyo nagahinay na ang ato niya, Roulette. Ah! Tani ako na lang. Sige ah. Kung imo nga lang eh.
0: Nakatrapang ay mga 10 seconds na nga.
1: Wow, tani ako makakuha para matistingan ko inom kay gaamat na lamat-lamat ako. Wow, grabe si Mam Presti. Haba di mati naman.
0: Ay!
1: Sige, ay, sino yan? Uy!
0: We have a winner!
1: Ara, good!
0: Ay, good, lang taon.
1: Ang aton nga winner, si katropang Sammy Dilandaw! Yeah! Katropang Sammy, say present! Ay, comment present! Alsa tiil!
0: Ay,
1: katropang Sammy! Yeah! Mayara ka lamang sa nga, isa kami nito kag 22 segundo.
0: Ay, katropang Sammy, ha? Galaw-galaw na dyan, say present sa comment section para hindi ma-forfeit iningi mo nga ilim nun, ha?
1: Kanugo ni katropang Sammy, basi dali ka na makakita, chicks! Kung malinaw na imo mata. Ay, basi ato naman siya sa piyak, nagdalikiyat. Ay, masunggod, nagid kami ang katropang Sammy. Katropang Sammy, comment present! Tama na nang apag-dinapong, dira!
0: Bayanan na mo dinapong? Katropang Sammy, din ka na, ayun, da.
1: Balda Brox kid. Ay gid to hindi sila haw. Amo na lang ni eh.
0: Kila kanina ka trapa ka Shin. Oh, ay, si yes. Win na kita.
1: Pulo ni ka please. Ah, Shin ini.
0: Oh. Hi. Oy, si katropang sa amin na Willy naman sa iya.
1: Absent, nagdapong siya. Ay, basi nagkalasunog na to yato. Sami nila down ka na! Diin ka na nga lupalop, naglupad-lupad!
0: Vision next na, ay, naging vision. Bato pa!
1: Aguy! Ay, diba? Ay, gid ba? Bumalik ka lang karong katropang Sami kay...
0: Ay, no, so ganing kilala, tamo.
2: Exciting!
1: Ay, wa, ay, gid! Sige, katropang Sami. O, ako na lang ang bali, Ma'am Delilahwan. Sa sunod naman ang pa-ruleta. Kaya mga katropa, o, last spin ah. O, later ah, after sa nga doon nga part 2 story.
0: Kasi hindi sila sa Vision X katropang ay. Kasi turbo, tayo ila gusto.
1: Para ginasakon, guro yan. Malimang presi. Sige, later ha, turbo kag Vision X Plus kung may time pa kita.
0: Yahoo!
1: Alright, abang-abang mga katropa peeps. Ato na nang basahon. Ang part 2 sa nga doon ni Storya sang kabuhi sa liwatang ginting uluhan. Ang akon, duwa kakulong.

mga DJs, naging permanent ako nga customer ni Macho Guapito. Since March 2026, kaghalos adlaw-adlaw, araan ako yan nagatambay sa ilang bar. Hambal pagani niya sa akon. Gusto niya na kuno maghalin sa trabaho niya. O gali mo ang katropa. Wala pa siya kuno sang enough nga tinipon nga kwarta. DJ I and DJ Joyce, daw gusto ko balakwaon si Macho Guapito sa iya nga sitwasyon. O galing, nagaduwa-duwa man ako. Kay oo, Macho sa tuod, guwapo, may itsura, mapute kag ducks pa. Pero pag-abot sa standard ko sa performance, daw hindi gidsaya kapasar. Dasig lang abisaya pag alboruto, kag kapuyon.

0: DJ Sining, first week lang sa July. Nag-gorabels naman ako sa bar. Siyempre, wala man ako libang sa kabuhi ko. Ngunit samtang buhi pa ako diri sa kalibutan. Gusto ko na lang mag-enjoy kag mag-explore. DJ is that night. Wala ang akon suki nga si Macho Guapito. Kag wala gid ako yasang gana. Kay man, siya ba lang ang ginabalik-balik ko dito? Sang mapuli na ako kuntani? Sang gulpi lang ang manag-offer sa akon? Sang one glass of wine? Sang gintulo ko ining lalaki nga ini? Di maskulado man siya? Amo lang kay Moreno? Hindi kagwapuhan, pero pwede na. Gani na kijaming ako sa iya mga katropa. For your information ha, isaman galiin niya siya kakulbol. Kag siya naman ini, si Papa P the Great. Vaaam.
1: DJ I and DJ Joy, ginhagad ako ni Papa P the Great sa isa ka VIP room. Kagsa ko ng bahala sa akon for the rest of the night. Pasadya ho niya kuno ako kag ihatag sa akon ang service nga deserve ko. Gani ako mga DJs, tungod na dalaman ako sa mga flowering words ni Papa P. Nagpasugot dayon ako.
2: Sana all.
1: Mga DJs, si Papa P the Great, di sakto lang. Hindi siya kagwapuhan. Pero ma-appeal man, kag daw may pagka tiger eye nga kung tulukon mo siya, ava, madala kagid sa iya. Mga DJ, sa puwertahan pa lang kami, pero nagada moves na si Papa P. Ang marami isinin sa iya kay from the bottom to top, siya maghulag. Ganigin, umpisahan niya na sang arado ang akon kauyaparan.

Kagi ay naging shake-shake to the left and to the right. Mga DJs, after 30 minutes nga marinate niya sa akon. Dito na kami kag nagmerla-merla.

DJ Ian, DJ Joy, sa nakita akong iya nga ice buko. Aba, the chorizo ini. Naga palang hubag. Sa kada ko. Mga DJs na yun daw nadula man ang kahulugbon ko sa akon mga nakita. Malikaw patani ako or malikaw patani ako sang ginsentro niya na ang iya nga espada sa akon. Pero mga DJ, sang ginachug-chug niya na ako. Grabe, gid ka intense kaga. Wala naman ako sang or wala naman ako makapugong pa.

0: Mga DJs, 10 over 10 ang iya performance.
1: Yahoo!
0: Wala ko gidyan na batragan, nga jutes siya. Tungod man sa mga extra movement niya, kag-abilidad, nga ginpakita. At dahil dyan, 5 star siya sa akin. DJs, pagbugtaw ko sang aga, ara gyapon si Papa P. the Great sa VIP room. Kagina prepare niya na ang foods ko for breakfast. Grabe gid nga pag asikaso niya sa akon. Kag na touch gid ako after. Siyempre mga katropa, after breakfast, balaan niyo na na. May paapas nga panghimagas. Kaga syempre, si Papa P ang akon naging dessert. DJ sa subong nga week, nagaplano naman tani ako nga magbalik sa akon paborito nga lugar. Kung sa diin hamtang, ang akon mga callboy. Tungo na hidlaw naman ako sa exercise nga ginatawag, pero nagalibog yung ulo ko. Kung sino ang akon, pilion. Between Macho Guapito and Papa P the Great. Mga DJs, ang isa, ducks tuod, pero pigado man ang iya performance. Ang isa naman niya, juts lang tuod, pero to the max level man, magmanihar sang manubela. Kag syempre, maalaga pa. Ay tiyo sa inyo, bi mga DJs, kag mga katropa. Balaan ko man, nga ti kababaw sinisang ako ang pamangkot. Pero gusto ko man ang tani maging masalina, samtang buhi pa ako diri sa kalibutan. Kayo know naman, wala naman ako libang sa akon kabuhi. Kag isa pa, tigulbam naman ako. Ngunit pasugtin nyo na ko ha. Salamat kid mga DJ sa pagbasa sa nga akon istorya. Sa liwat, ako na lang si Jennifer the Hyper. And this is my X-rated stories.

0: Mga katropa, agin na nga programang Buylog ang Granulong, sa Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imukaw galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaros ng Glotacoji, kag Virgin Coconut Oil, o kuna VCO nga nagabulik, agad nga mapunggan ng early signs sa aging o kung pagtigulang sa ngato nga salila sa panit. Inaman na nagabulik, agad nga mapaputi kung mapakilis sa ngato nga supad gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clear Skin Herbal Soap. Inaman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacoji Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clear Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kaparehas ang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online para sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, bono ba tiyan nyo gid si Jennifer the Hyper? Okay, bongga ita na nga ton nga tita sumong. Amo gali iya ang iya nga duwa ka call boy. Si Macho Guapito kag si Papa P the Great. Sige, akay nagaproblema gid ini nga ton nga katropa ko. Kay man sin o bala iya pilion? Katropa ang joy sa imo bi ikaw abi.
1: Ay. Grabe, si katropa nating Jennifer ha, de mga kuwan man ang dugha naton. Sang
0: Grabe.
1: Sige, abati. Bagay gan saya katropang Ira ang hyper kamanti. Hyperactive gid katama si katropa nating Jennifer, pero ti subong nagalibog ang ulo niya kuno katropang ay. Oy, kung sino gid bala sa duha ang pilion niya. Ang juts nga ma performance pero ang daxto nga isa no nga wala man sang performance.
0: Yes, dasig uno abi mag alboruto si
1: oo, si Dax.
0: Si oo, si Macho Guapito. Yeah! Amo na ay gusto daan ang standard daan niya ni Maring Jennifer. Dapat kuan gidiya kanami kay kuno dapat sang performance.
1: Pero based to sa istorya niya katropang ay, tito diri man siya yag hatag siyang 5-star kay Kwan ho, kay Jutes ho.
0: Amo gani. Wow! Isang una katropang Joy, isang nakita niya kuno ang, ano ganito, ang bukod. Ang ice buko ni katropang Papa P the Great. Ay, tito malikaw pa kuno tani siya.
1: Amo
0: kaya hindi na palang hubag kuno ng chorizo.
1: Amo gani katropang ay, amo talaga.
2: Ayoy!
1: Mga kuwan pa siya tani, malikaw-likaw, pero wala gin niya nalikawan.
0: Yes.
1: Nadula niya kahulugbon sa iya mga nakita nga talanawon.
0: Yes. Amo gani kay pag-sentro ko na sa iya nga espada, ay ti swak na swak yun ang iya nga performance.
2: Yahoo!
0: That's why nga wala naman siya magkapugon. Kag-arik pa arit katropang Joy, kay pagkaaga abi niya wala na inisya. Ilog kay Macho Guapito nga pagbugtaw niya, waay na sa iluyo. Pero si Papa Pia, ara sa gyapon nag-serve sa niya nga panamahawon.
1: Sige, ati mabasi na lang kita sa imo mga gipang side-side nga performance. Di para sa ato, medyo pabor pa tadi ko kay Kwan, kay Papa P, the great.
0: The great na naiya, ha? Ang isa to yung katropang Joy Dugay na to eh, since March pa niya kuno ato nga naging suki. O galing among paliwat-liwat lang ilang nga set up. Dasig ka po yun, dasig matulugan, kaga pila lang ka minuto. Ay do, hindi pa kontento ining si Maring Jennifer, ha?
1: Pero may siya ginabitin, kumbaga, in short.
0: Yes. Amo gani, katropang Joy Haiti, sa imo, katropang Jennifer. Feeling ko ya, kwartahan ka lang ni Macho Guapito. Kay man gusto niya na kuno makahalin sa iya nga sitwasyon eh. Balaan niya guro nga mayaman ka mo maki mo Gismel. Sa isa lang kagabi. Ay, kung si Toto, bal 150 lang na. Ay, sige. Dito kita ya kay Papa P. Eh, basi mo lang Piolo Pascual man to yung iya nga dating Subisan Moreno lang ina iya. Ang balik ka tropang Sir Meld. So, paturbuha lang si Macho Guapito. Ah, iba si Jennifer yung nakaturbo.
1: Sige, hambal pa ni katropang Delilah Y. Si number 2 na lang.
0: Ay, o diba, Mandor? Ay,
2: si katropang Joey Katala naman yan, nami ang istorya. Thank you ha, katropang Joey Katalan.
1: Yahoo! Katropang Fritz, sabi ko na eh, it's not about the size, it's about the motion. Hoy, ang hyper ni tita.
2: Ay, diba? 47 na pero may ilalaban pa ha. Grabe, feeling ko yan ang katurbo, gadya si Ma'am Jennifer. Ambaling katropang totoo. Well, ay about Jennifer, basi magka... kasi na, dahan-dahan lang. Amo gani to, tani ikaw na lang iya to, no? Oh, sino pa na naghambal, ho?
1: Sige, si katropang Ronel, sari niya, DJ Joy, DJ I, anak sang pating, ho, samtang buhi, naga, lipay, basi, guba, kalibutan, oh, naga, kalibutan ni Jennifer, paturbuha dayon bala isa para malipay, kagidiya, Jen, dapat sa guard ka pa'y, dako, amon batuta.
2: Ay, grabe, ginapabugal mo ni katropang Ronel. Sige, amo yung hapon na nai kay Coco ni Martin.
3: Yahoo!
2: Dira, may libas sa purok uno, mayong hapon mga katropang Ira and Joy.
3: Wow!
2: Good afternoon, mandira alawin na kay Mama Telly Ayayo.
3: Yahoo!
2: Kay Mam Sanalin, mayong hapon mama. Mga gwaps, na late gid siya kay may very important ako nga ginasikaso. Atender ako sang Divine Mercy sa house mi kay may schedule. God bless. Ay, kasi magkit anay kita dito, Ma'am Senaline, ha? Lagit lang kami balada. See you, ha? Pero talamat yun sa pa-highlight. Ay, katropang yun i-include gani ang pangalan ni Ma'am Senaline sa katropa letter.
3: Wow!
2: Saline, Sir Melbs, nasaan na si Jennifer? Ay, ato na. Busy-busyhan sa iyang mga cool boy. Basi ikaw to, Sir Melbs, ang isa, ha? Ikaw, guro, si Macho Guapito, kay gusto mo nga paturbuho na lang sa...
3: Ayoy!
2: Sige, ate, katropang, ano ha, katropang, Ma'am Jennifer, para sa amon, sa number 2 ka na lang yan.
3: Yahoo!
2: And, may positive attitude sa ginapakita sa imo, gina-attender ka niya, gina-dalaan ka niya breakfast, kag may panghimagas pa.
1: May tawag niya aftercare. Oy,
2: yes.
1: Aftercare.
2: Alright, dali na katropang Joy, paruleta, taanay, sasabong nga hapon oy. Kay 3:56 na. Oh oy. My God!
1: Oy, kain na naman ang design.
2: Kulang kita sa oras. Ay, krobi, bunga, pagkain ang design ni katropang niya. At ginahampangan kita niya, subong nga Friday, ha?
3: Ayoy!
2: Grabe, naginilaya katropang niya. Nakabisyon next plus ka lang. Ah, sige na mga katropa!
4: Katropaleta! Katropaleta! Sang XFM Network Philippines!
2: Ah, Vision Next, sige hapo na! Alright, sino ba lang hanawag ka daog katropang Neil? Ispin mo na yan! Comment present tayo ha, once more.

0: Ginamit sa suspense. Gadya ho.
1: Birra na. Hambali, Ma'am Device. Wow, nano. Inakatropag niya. Hambali, Ma'am Device.
2: Ayun!
1: Amo gani, Ma'am. Para may plot twist ko, no? Alright, naghinay-hinay na si Katropag Solomon. Naghinarik-ik. Present ako na si Sir Solomon. Why pa gani? Alright. Wow, si Ma'am Divine ulok-ulok man. Pasino na, tuntig daog.
0: Ay, lagyapon.
1: Buti ko may gamay, naging niya dugo. Mas gamay pa ni sa germs ba?
0: Ay, aray na. We have a winner.
1: Oh, sino yan?
0: Yes, so we have a winner. Si Katropag, Ma'am El Nora Avelino.
2: Yahoo!
1: Uy, taga-sagay man yun. Sige, si taga-drilla niya sa copies. Sige, Ma'am El Nora Avelino. Comment present kung ara ikaw.
3: Mga katropa, exciting dito.
0: Okay, katropang Ma'am El Nora Avelino, pagdali-dali na dali sa itong nga live ha. Kag say present sa itong nga comment section.
1: Ubaw si katropang Crystal Aris sa ho.
2: Ay! Yahoo!
1: Wala ko gasunggod, Tol Ronel. Hindi lang gid ko karapat sa... kaarapal sa time ko subong busy gid abi. Ay, na-miss na mo ni ikaw katropang Crystal.
0: Sige lang, bise-bisehan na nga itong nakatropa.
1: Uy, napapresent naman si Sir Solomon, no? O si Minyas Leonard. Uy, pagani!
0: Ay, Ma'am El Nora, where na yun?
1: Ay, nagpanindahan ako, no?
0: Ano mo ng mga winner, tasubong adlaw man. Wala sila yagana sa Vision Nexo.
1: Ay, basi malinaw ng ilang mga mata. Basi aton, ganyan katropang Jim. Sige, katropang Neil, wala si Ma'am Eleonora. The spin na liwat.
0: For the last time, ha? Oh, alert!
1: Vision Nexo, sige, apo na. Kung wala, pag-turbo ta!
0: Siguro sa design, inisang tropaleta.
1: Basi. Present ko, hambal ni Ronel Hagunong. Present ka, pero yung mong pangalan, waay. Kasi katropang divine, ako na lang na. Lapit ma lang ko di.
4: Huwag mong subukan.
1: Huwag mong subukan.
0: O si ma'am, si Sir Menias Leonard, ma'am ay free turbo na lang sa akin.
1: Ang pawangkot, may gamitan ka. O sino natin winner katropang Neil? Bali ka tropang Ronel Crystal, di na magsunggod bala, sadya-sadya lang ta, di bala.
0: Ay! We have a winner na naman!
1: Ay, sino yan?
0: Ang ating bagong-bagong katropa, nga first time.
1: Taga-antike na!
0: Ang first timer nga mag-comment sa atin, si katropang Ma'am Zin, Zinette Rubido.
1: Ay, sige ka taga-antike si Ma'am, for sure hindi masyadong makakadto. Spin na lang liwat ka tropang Neil!
3: Katropaleta! Katropaleta! Sang XFM Network!
1: Ang bali, Ma'am Emmy, ako na lang na Ma'am Myra. Ay, malinaw. Maburo ng mata mo, ha? Kung ako pilian, my dear, ay kadto ko da sa Rojas. Ay, tisigi akong machambahan ang pangalan mo.
2: Ayoy!
1: Wala, edi sorry!
2: Yahoo!
0: For the last chance ha, diba? Sana naman, no? Ang last ara dira sa aton nga kwan.
1: Yes. Gabay nga ara, ha? Ara. Oh. Tani. O, tani si Sir Solomon ba?
0: O, tani si Tuto. O, si Tuto ba? Tani si katropang Ma'am Emmy.
2: Ay!
1: Ay! Uy! Ara again!
2: Napigot
1: ako! O, pasati, Kinet! Say present! Bisi-bisihan ka da, ha? Bahala ka.
3: Mga katropa, exciting!
1: Last na si pasati, Kinet, kung wala sa... out of! Ano inayin yung ruleta? Mali katropang tindin! Ay, kuha na, para exciting!
0: My very suspense.
1: Kinet Pasete, ginapanawagan si Pasete Kinet sa nga Poblasyon Norte sing Makapis.
0: May rason na gitaya, kanto diri.
1: Present na yun akon mabunutan. O mo gani, katropang Zyrex. Ay doon, hindi sila gusto ba?
0: Ay, katropang Pasete, bugtaw, anay da bugtaw.
1: Bugtaw! Kami ang katropa mo, exciting day. Kung ara, naganing grasya, sila naman ang wala.
0: True.
1: Mariklamo naman na siya, Tani. Ako na lang mabunatan. Tapos wala man ko. O, si katropang Ronel. Pilian ko, hatag ko sa imo, my dear. Ay, ang bali ka tropang Ma'am Divine. Sayang o present si Sir Solomon kasi why man siya gamitan.
0: Kenneth, diin ka na.
1: Ay, pasete, Kenneth. Ay, posa, good. Maldabrox naman ang aton nga katropa. Nano, ini. Hindi sila gusto yung katropang Joy. Overtime na taho. Nami pa tayo ni Magpura. Pwede pa katropang Neil? Hindi. Nagabalibad na. Parang porja ka niya tadi. Sige, another one pa. Ambali, Ma'am Delay. Ato naman, asa sa pihak, Ma'am Ira. Amugani, Ma'am Emmy. Ambal tagid, eh. De, sige, sige, isa pa ko nang baling katropang niya, nagpaayo siya. Sige, palibuta na!
3: Katropaleta!
1: Katropaleta! Torbo ni ha, torbo naman ah. Torbo mga katropa, ari ho, isa ka blister.
0: Ay, sinoy hanang...
1: Ka mo, pwede pa ninyo ni mahulog!
0: Sinoy hanang maturbuhan sa buong hapon?
1: Sige, katropang minyas na ni...
0: Ay! Isa pa.
1: Sayang, isa pa ara. Nagpaayo ang aton nga tech. Yes, ala na sa magpaayo ha. Ibi naman ang si Kenneth. Haha, kung turbo ako na my dear. Ay, present naman si Sir Solomon. Yahoo!
0: Sige lang, manifest. Tanda ka tropa nga Ronel.
1: Uy! Ari, gini siya. Kay bag-ulan siya nag-comment nga kanami isang istorya. Katropang Joey Catalan, ikaw ang aton nga winner say present!
3: Mga katropa!
1: O present na si Bernard Vio. Sir Bernard, alatangin mo saksakan. Sige mo nga radyo. Chikyara abe. O katropang Joey Catalan, o galalamat na mata ko sa ruleta ba? Ay, sige lang. Katropang Cyrix. Hindi lang vision next plus. Katropang niligid siya ng may pakana. O present si Ma'am MJD. O Ma'am MJD, thank you sa pa-lunch ha. Thank you so much.
5: Wow.
1: Busog-busog ang mga katropa. Oy, present! Ara! Nakuha! Giling katropang Joey Catalan. Congratulations! Ikaw ang nagdaog sang Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Yahoo!
1: I-claim lang rin sa Domingo ha. Sayang katropang Menyas present, Ma'am I 10 times. Ay, wala. Gidya ba si Samandi naman kamo? Sige lang, mga katropa pips. De, katropang Joey Catalan, ha? Ikaw ang nagdaog sang turbo.
5: Yahoo!
1: Alright. Tiway na kita oras, mga katropa. Time siya kita. It's 4:04 in the afternoon. De, salamat lang sa mga katropa naton nga nagpasakop o kung nag-upod sa aton nga programa subong nga Friday.
5: Yahoo!
1: See you naman next week. Ningin kaupod nyo na lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Ira.
0: Katropang Joy.
1: Siyempre, partner natin sa Technical, Katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
5: Exciting!
1: Happy weekend mga katropa!
3: XFM.
6: XFM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all ML-Lunaryo customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML-Lunaryo services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
8: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kagglutathione.
8: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Uy, boy, gising!
12: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
13: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
21: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
23: Chronic pain?
24: Ang sakit!
23: Mag-assistive pain.
24: Muscle fever.
23: Acute pain.
24: Kahit ano pang pain.
23: Basta pain.
24: Mag-assistive pain.
23: Kangkarang pain.
24: Fast and safe.
23: Yeah! Sistapain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sistapain.
24: Mabibili sa mga butika.
21: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
6: Samsung Plus Gold.
7: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin, sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko, sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
6: Samsung Plus Gold.
8: Yeah!
5: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
6: The Secret of Health.
5: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
6: The Secret of Health.
5: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
6: The secret of health.
5: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
6: Samsung Plus Coffee Mix.
10: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
6: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa

0: That song was brought to you by M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: X-F-M.
2: XFM.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
11: Bilhin na!
9: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Louillier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Louillier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Louillier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea
14: sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto siya kung sa Sister Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Pharmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang maga-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Pharmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

What's up mga katropa? Maayong hapon! Ti! Wala na sang iba na ah! Si katropa ng ayra sa gyapon ang inyong magiging kaupod sa aton nga Zanto na next FM libo-libong pa-premyo para sa ika 20th weekly draw. Ba, grabe ba? Hintay na kasi mana ba? Di kamusta ang mga nagdaog da sa 19 ka nagdaog? Tingin nila, no, yun na da, ay, sure, for sure, yung bakal nila, isang produkto man, nga, isang Yes to Health Incorporated. So, this afternoon, ti, maging kaupod yung hasaliwat, si katropa ni Ira, para ato naman, pagabunuton, ang ato niya, lucky winner this Friday. At sa subong ha, mga katropa peeps, ikabainte na kita kasi manakag. Ang ato nga winner subong, ang magadaog sa 3,000 pesos nga cash. O, di ba? 3,000? At hindi mo yan napangitaon kung nag-obra ikaw. At ano mo pa na yung kadlang obra-obra. Alright, mga katropa, at sa mga ibandara ha, nga nag-pulupamati sa ilang mga radyo, kag nagatunutan na sa ato nga Facebook, Live. Kung luyag niyo man yung magpasakop sa aton nga papromote, pwede sa gihapon na. Ongoing sa gihapon ang aton nga papremyo. Ngayon mga katropa mag, tumar lamang ha sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ang apat ka mga produkto nga pasok sa aton papromo ang premium D3 soft gel capsule. Kani sa mga katropa dira naton nga nagdaog sa aton nga paruleta, di kung na dagaan nyo premium D3 ayon nyo pag-ihaboy ang blister kay pwede nyo kida mahulog sa aton nga papromo. Kag syempre mga katropa ang Zanton Gold Capsule pasok man isa ka blister. Si katropang Eric kay naging pinangwa niya na to sa blister ang iyang mga bulong. Gimbutan niya sa garapon kasi para mahulog na naman rin ang iyang mga entries. Kag syempre mga katropa, pasok man ang aton nga Zanton Gold Coffee Mix. 5 empty sachet, automatic isa na ka-entry. Kag syempre, last but not the least, ang aton nga Turbo Dietary Supplement for Men. Isa sina ka-blister, duwa sina ang iya unod ng mga kapsula, automatic isa naman ka-entry. Teka tropang ay, ano bala ang mechanics? Siyempre dapat may envelope ka mo eh. Ang isa ka-envelope sa likod, isulat ang aton nga promo title, ang Zanton and XFM libo-libong pa-premyo. Pag siyempre sundan ina sa inyo kompleto nga pangalan, complete address, ang inyong contact number, ang active ha. Kag syempre, ang inyong mga proof of purchase nga ginagamit. Sa guwasang sobre, isulat nyo dira kung Zanton Gold Coffee Mix, ang inyong POP, isulat kay man ato ang gina-inventory kung ano nga mga products ang inyong ginhulog. Kag syempre, ang pinakaulihi ang inyong mga pirma, mga katropa, ayaw pagkalipatan ha. Sa mga katropa pips naton, dira nga nagahulog ay magpadulong lamang dire sa aton nga istasyon sa Barangay Tiza, Sitio San Miguel Street. Lapit kami dire sa may Chico Street. Dira lang kami sa tunga sa car washan kag bilyaran.

0: Tanga sa Ponte Vedra, dra sa may Jeans Pharmacy. Pwedeng pwede gid ha sa mga taga Ponte Vedra. Pwede ka man dra kapadulong kag maghulog sa inyo mga entry para lapit na lang dra sa inyo nga lugar. Hindi lang ina mga katropa kay may ara man kita drop box na hamtang sa panitan. Ah, panitan. Panay rather, dira sa may Super K Drugstore, lapit sa may Borgeran. Pangitaan nyo lang da, basta Super K, ah, may makita ka mga karton, may ngalan nga Zanto na Next FM, di pwede nyo na dira, masulod ang inyong mga entry kay every Friday morning. Ato ni na ginakolekta sa aton nga patrol para isimpon tanan ang mga entries. Gani mga katropa, subong nga hapon. Meron kita sa 127 ka mga entries. Wow! Damo sa entries. Damo-damo naman ang mga nagagamit sa ating nga mga produkto. Ah. Gani mga katropa, dito na pagpadugayon. Ato na inibunuton. Sino walaihan ang maswerte nga tigdaog sa subong nga Friday? Kaya ato na naiini nga ano na. At nanay nga ligo-ligoon ay para fair man sa tanan. Alright mga katropa, bunuto na naton ang aton nga winner this afternoon. Sino kaya ang maswerteng mananalo sa aton nga Zanton and XFM libo-libong papremyo? Dahil lang kaya itong paginhaluon ah, para for sure gid mga katropa pips. Kung sino man ang aton nga winner sa subong nga hapon, syempre, congratulations in advance. Dali lang ha, mga katropa pips. Alright, mga katropa, ari na sa kamot ni katropang Ira ang aton nga winner this afternoon. Uy! Long envelope. Ay, ang iyagin gamit nga proof of purchase ang Zantun Gold Herbal Capsule. Be, check ya ron tanay ni mga katropa pits kung Zantun Gold Herbal Capsule gimang balang yang nga gingamit. Ay, Xanthan Gold Capsule, gidman. Aro, mga katropa, as you can see, pulo kompleto ang iya nga blister. Ang aton nga tigdaog sa subong nga hapon, ang taga-President Rojas Capiz, Viz Kaya. Ang aton nga tigdaog, si Ma'am Senaline Tabige Finiquito. Nan, ara mga katropa peeps, congratulations Ma'am Senaline, ikaw ang aton nga winner sa subo nga ika-20 ka semana sa aton nga weekly draw. Gani pwede ka diri kadto sa Sunday 8 a.m. o kun pwede man sa Monday 9 a.m. Magdala lamang sa gibo nga 2 valid ID photocopy ha Ma'am Senaline, kag syempre ang imo nga self, ang imo kaugalingon. Once again, congratulations. Ay, kag syempre sa mga katropa naton. Wow, damo-damo, ginama naghulog subong. Sige lang ah, ayaw magpangasubo. Kay damo-damo, pangasimana ang mag-agi ah. Magadaugid ka mo sina. Kag syempre sa aton, palabuton nga grand draw. Mayara ka sang mga prizes nga tig-dalagpuan mga katropa. Sa aton nga third prize, ang 20,000 pesos cash, ang aton nga second prize, ang 30,000 pesos cash, kag ang aton nga first prize, ang tumataging ting na 50,000 pesos. Gani, don't worry, kaya ara pagidiasan pulo ka mga consolation prizes, which is 5,000 each. Gani, basta may entry, may posibilidad nga magadaog ka mo. Congratulations once again ha, kay Ma'am Senaline. Gani pala yun ang mga katropa sa paghulog kay ongoing gid ang aton nga papromo. Sa liwat, ini na lang si katropang Ira ang katropa mo.
1: XFM. XFM. Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong

premyo. 1 blister ng Xanthone Gold Capsule. 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM. XFM. Sample Plus Gold.
1: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. And
3: Sample Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
3: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
5: Kape na may natural energy booster. Sandstone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandstone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandstone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santan Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit!
15: Mag-assist the pain!
16: Muscle fever!
15: Acute pain!
16: Kahit ano pang pain!
15: Basta pain!
16: Mag-assist the pain!
15: Kamkarang pain!
16: Fast and safe!
15: Assist the pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist the pain!
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa! Exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. Gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tugid sa adlawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Wednesday!

0: FM.
1: Southon Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Southon Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Southon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Southon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Southon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Southon Plus Coffee Mix. Southon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Southon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
19: Katropa mo.
18: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated? Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
0: XFM.
3: XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
16: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa mga supimutika.
0: The Secret of Health.
15: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
20: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
15: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
21: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
22: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
23: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
21: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
21: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
15: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunfon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Sana mag- Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Epektibo
13: sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang
13: ng Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Tanggal ang katikati.
13: Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
2: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: XFM. XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Southern Gold. Coffee mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika!
8: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Okay, Aida Cordero, Tagapuntik. Itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
19: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
20: Wednesday!

0: Demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
3: Subong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
4: Ay, ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Exciting!
5: Tayong lahat ay gustong mabuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Salzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Maka-allage na ko.
6: XFM. Patrol!

mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga makabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaon ang Diyos sa sininaman nga gabi, nga sa din iakitagin palabot nga malipayon sa sinigid nga tinion mga kaabyanan. Before kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sang Diyos, magapamati tadanay sang isa kapinasahi nga ambahanon.

magapangamoy din na kita mga kabiyanan. Amay namon nga balaan nga ara kas kita saan sa mga langit sa sining kagabion nagpasalamat kami nila sa imo. Nasa din imo kami ginpalabot naman sa sining inuras nga malipayon. Salamat sa protection sa bilog ng simana nga imo ginhatag sa amon. Sa tanan nga mga blessing nga amo na angkon na ibalo kami nga inditanan halin dira sa imo. Kag sining gabi samtang kami maga tuo naman sa imong mga pulong, ikaw sa gihapon magaupod sa amon, kag ikaw man magkapatawad sa amon mga sala sa buhat pulong kaguna-una. Ikaw man magabless sa tanan imong kanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radyo subog man naga-live through Facebook. Kag ikaw man mag-guide sa akong mga bibig sa pagpamulong ayon gid sa imong kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga mga kabiyanan. Kag welcome na sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Salamat sa ambanon nga aton nabatian. Karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Yes, tungod kay may tiun pa mga kaabinan nga kitagid, makaalagad pa sa Ginoo, subong man makaservisyo sa iya mga kaabyanan. Okay, sa sining nga gabi, aton ginapakamayo ang tanan aton nga mga listeners sa ilagid nga mga radyo, subong man naga-live through Facebook. Kag live nyo kasi kapon makitan nyo kubos ng alagad, Brother Hedren Soliano, mga kaabyanan dire sa XFM 100.7 Iloilo City, mga kauturan. Kag sa sining nga gabi, aton man ginatamayaw ang aton nga mga pumuluyo dire mismo sa syudad sang Iloilo. Kumusta ka mo mga kauturan? No, gabay nga malipayon gid kamo sa sininga kagabion tungod kay iya natagin palabot naman sa sining ikapito nang adlaw mga kaabyanan. Yes, no, ikapitong adlaw meaning amo ni siyang ginatawag nga Sabado, no mga kauto. Ang Sabado suno sa balaan nga kasulatan amo ang ginpapahuwayan sa Ginoo, no, sa iya nga pagpanuga no mga kauturan. At the same time, iya man inigin pakabalaan mga kapturan. Suno sa Biblia, no, makabinan mo na nga bilang kita nga mga tumuluo, no, sa Ginoo, nagapati kita nga ang Bible, amo ang the Word of God. So, amo na nga, kung anong nasulat sa Biblia, mga kaabyanan, amo nang aton man ginapatihan, no, mga kaabyanan. Kagsa sininga gabi, aton ginatamayaw ang atong mga kauturan, no, sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, no, ang aton gining mga suki sa listeners o kun munog palamati sa aton nga radio mga kaabyanan, no, kag aton ginatamyaw sila ni Sister Banjel, no, Abiliena, no, dira sa Lambunaw o kun sa Panuran Lambunaw, maingabi dira kag Happy Sabbath upod sa iya nga mga apo dira, no, kag mga kabataan pero subong si Bade Sister Banjel, no, yara sa Aridria sa Galisa City, no, dire sa Tagbak. So sige, maingap idra sa imo Sister Banjel, no, Happy Sabbath man dira sa imo. Okay, kag subong man ila ni Sister Roslyn Sabakan Bilyadulid, no, maingap idra sa inyo Brother Panoy, may lang pagpamati ninyo dira. Okay, kag Happy Sabbath man, God bless man dira sa inyo upod sa imong family. Okay, kag dira sa kay Brother Rex sa Davao, dira sa Kabatuan, no, kay Sister Pinky, may gabi dira sa inyo. Kag Brother Rex, gapamati ka kasubong, no, pasensya gid, buwas hindi anay tamadayon sa aton kaladtuan buwas, no, kay tumod kay daw may ara gid nga dili malikawan nga mga inatawag nga circumstancia, no, Brother Rex. So dasun guru ah, no, so buwas di tanay makitaay diha sa Ford, no, tungod kay lang-alang gid, no. Sige, kag mailang pagpamati upod sa imo kabataan dira Sister Abigail, kag subong man kay Sister Stephanie, no, may gabi dira sa inyo. Sige, kag dira sa uton atong ginatamyo aton mga kabiyanan, Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, si Yapin Langgang asawa, kag subong man sa iyala mga kabataan. Subong man kay Doc Crispin Hiko, no, Happy Sabbath dira Doc, no, upod sa imo panimalay, no, may lang pagpamati, God bless man dira sa inyo. Kay Pastor Estrira Senior, no, may gabi dira. Upod kay Brother Joseph Estrira, may lang pagpamati ninyo dira. Sige, kag subong man dira sa Sansida family, no, may gabi dira sa inyo.
Kag subong man diri ta sa Liganes, no, kay Brother Aronel Olbido, maila nga pagpamati. Happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Magdalena, no, Sunyo, maayong gabi dira sa inyo. Kag subong man, no, kay Sister Chuna, no, Olbido, maayong pagpamati man sa Olbido familia, no, maila nga gabi dira sa inyo, kagandis man dira sa inyo, atanan, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kagsubong man, no, sa kay Brother Paul Dumagit, maila nga gabi dira, kagapisabat sa tanan, nimo nga mga kautanan dira sa Panimalay, Sister Mirian, kag kay Sister Maribel. Sige, kag sininga gabi, makauturan di ta magdugay, it because kay aton uras tama, agad kadasig, pero nadumduman ko ang Lapos family, no, dire sa Haro, no, Iloilo, no, mga kaabyanan sa Tagbak, Barangay Tabok Suba, no, mahinggap idira sa inyo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, Happy Sabbath. Kagsubong man kay Sister Chief Faith, no, mahinggap iman dire sa siyudad sang Iloilo. Okay, no, sa sininga gabi, magatoon naman kita sa isa ka pinasahi nga tupiko, mga kaabyanan, sa balaan nga kasulatan, no, makauturan tungod kay isa ka matahom ini nga mga ginambal diri sa balaan kasulatan sa time nga sang si Kristo ari pa sa sini nga kalibutan. Okay, so ang title diri makauturan, ang pulong sang Dios amo ang binhi. So matuodayhan ini makauturan nga ang pulong sang Dios amo ang binhi, no. So kun musiling ka binhi, no, magtanom ka sang binhi para may maani ka, mga kauturan. So ining ginatawag ali binhi, so no, diri sa aton nga title, amo ang pulong sang Dios, mga kauturan. So ang aton nga pagatun-an karon na sentro ini sa sinulatan ni San Mateo, no, Mateo 13, no, 1 up to sa 23 ini, mga kaabyanan. Aton talakayon diri ang ginpamulong sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan, mga kaabyanan, nagapangwali. O kun ano pa nga mga pagministeryo niya diri, gapangwali siya. At the same time nagapamulong, nagapangayo, no, sa mga balatian nun, no, kung ano man nga sahi nga balatian, iya ginaayo. At the same time, mga kauturan, no, naga pamanhaw pagid siya, no, sang mga nagkalamatay o kung napatay, mga kauturan. So diri yung ginatawag nga balatian, duha ni ang butsinganon diri, balatian sa physical, kagbalatian spiritual, no, ginaayo sa Ginoo. Siling diri sa versikulo 1, no, sa kapitulo 13, versikulo 1. Sa among adlaw, nagwa si Jesus sa balay, kag nagkadto siya sa higad sang dagat, kag nagpungko dito. No, amo ni siya ang istorya, no, sa Ginoo sang diri siya sa kalibutan. Versikulo 2, pero tungod kay gintipunan siya sang madamo nga mga tao, grabe, no, sang si Kristo magwali, damo gali gapamati ng mga kaabyanan, ginadapuan siya subong kon magwali ang mga tao, no, kisa damo mo nagwali, may sa salakyan, may sa merkado, no, may iban man sa nagakaigo man nga lugar o kon sa mga gym dira, no, o kon sa plaza, pero subong daw kalain, no. No? Pero sa time ni Jesus Christ, sunod diri sa atong ginbasa, ginadapuan siya sang mga tao. So nami-nami gidyagali Ginoo magwali, eh, no? Siling diri, nagsakay siya sa sakayan nga nagapundo, kag didto siya nagapungko sa pagtudlo. Ang mga tao didto sa higad sang dagat nagapamati samtang nagatudlo siya. Oh, grabe, mga kaabyanan. Sa time ni Jesus Christ, actually, kung basi mamangkot ka mga adito ang Ginoo nagwali sa dagat, o kung sa mga kakahuyan, o kung sa mga kabukiran. So, no, sa history, makuturan, kung ninyo basahon nila ang Biblia, nga nga ang Ginoo, wala na dito sa simbahan nagwali, kaysa time nga si Kristo dito sa simbahan, mga kaabyanan, nagatudlo, hindi dawaton sa mga pari, no? Hindi pagdawaton ang iyang mga pagtudlo,
nga aman kay daw kumbaga samtang gawali si Kristo ang mga tao grabe no naga kun sa ato panikaron nagapunsisok gid ya no damo-damo kag nanamian gid siya wali ti sempre kun ikaw abi dugay na dira pare ka dira kun pastor ka man kun ikaw magwali ang iban gani daw daw indi pa gani magwa pa ganing iban eh no kay di nanamian magwali okay pero sa time ni Jesus Christ mga kaabyanan ang iban ga oh, siguro di lang ka iban kundi nagakahisa ang mga lideres sa church mga kaapturan at the same time no indi gid nila madawat ang pagtudlo sa Ginoo no mga kaapturan kay ti ang Ginoo ya yeah.

maigo mga katuran o kung term pada may malapakan gida kung kamatuoran ang imo yang hisgutan. Amun gali ang Biblia ni siling ang kamatuoran among magahiluway sa aton. So muna humble ta sa kamatuoran. So buting ganon nga si Kristo sa dagat nagawali tungod gyud wala na siya simbahan mga katuoran. Tisubong sa aton kadlawan karon may mga tao nga wala na sa simbahan. No, kundi sa balay na lang o kundi indiin na lang sila it because kay dili dawaton sa iban nga mga iglesia o kung sa iglesia it because kay ang pagtudlo siling nila dili na daw iya sa sina nga sikta o kung pagtuluan kundi laina ah, daling istorya tawag kung na siling nila upshot no mga kauturan pero sa kapag kamatuod gali makauturan sa time ni Jesus Christ kung inyo tulupang don siya gali amo ang ginatawag nga upshot kun among magina ang patihan naton makuturan pero sa tuod makabinan dili si Kristo upshot kundi siya ang matuod no based sa Biblia makabinan kaso ang tawa mo lang ang indi gusto nga magbaton sa prinsipyo kun mga pulong sa Ginoo makauturan now padayon kita sa pagbasa so ano nung ginahimo ni Kristo siling niya dire no madamo nga mga butang ang iya gintudlo sa ila paagi sa mga paanggid, meaning paanggid, mga parables or sambingay no, sa Cebuano. Siling niya, may isa ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. Amo ning siling sa Ginoo, gigamit niya nga parabolo. No, may isa daw ka mangunguma nga nagsabog sang binhi. 4. Sa iya pagsabog, ang iba nagtupa sa higad sang dalan. Okay, amo ning natabo makuturan no, sa munong sabog. Ang iba nga binhi daw nagtupa sa higad sang dalan kaginto ka ini sa mga pispis okay amo na natabo makaturan then ang iba nagtupa sa mga ukon sa kabatuhan no hapaw lang ang duta sini no subot so, singanon dito sa higad sa dalan at the same time dito sa kabatuhan pero may duta man pero jutay lang hapaw lang gani madali nga magtubo ang binhi tungod kay manabaw ang duta size pero nalayong ini sang nainitan sang adlaw kagtungod nga dutay lang ang gamot nalaya so syempre oh, kun aton tan-awon gid makaturan literal subong tanom ka dire sa may semento ang dalom dayon may duta man tuod siya mabuhi siya no pero kun mag-init kay tungod kay ang dalom sina bato either semento no kay dutay lang ang duta siyempre, mapatay o kung malayong gid ang imo gintanom kay nga jutay lang ang duta. So, amo na ginambal sa Ginoo. Now, padayon. Ha? Siling niya dire. Ang iban nga mga binhi nagtupa kag nagtubo sa duta nga may mga tunukon, no? Nga hilamon. Pero, pagdabong sang mga hilamon, nalumos ang tanom. So, ang iban dito sa mga hilamunan o kung katunukan, mga kaabyanan. Nabuhi man tood siya, pero tungod kay damol na guruman ang hilamon, so anong matabo sa imo tanom? No? Ako sa realidad, subong makaturan, aton gini mapamatudan na tuod gid man eh. No? Kay nga man, kung magtanom ka, at the same time pabayan mo lang ang imo gintanom, hindi mo pagunahan, hilamunan, at siyempre ang mas dasig pa ang hilamon magdabong kaysa imo gintanom. Di ba, tuon mga kuturan? Oo, sa mga nguma. So, iti, kay kaagi man tauma mo. So, balan ta gina. So, meaning, para mo makaharvest ka sa nagkaigo sa imo gintanom, dapat imo gidya tinluan. Tidiri mga kabinan, suno sa ginambal sa Ginoo, ang munusabog gakuan lang, no, gasabog lang. No? Okay? So, take note mga kuturan, ang atong gitunuan diri ang pulong amo ang binhi. So buting ganon, gigamit sa Ginoo ang mangunguma nga nagasabog sang binhi. Now ato na matulupang dan kon ano ning mga binhi mga kabyanan. Now padayon. Versikulo 8. Ang iban pagid nga mga binhi nagtupa sa maayo nga duta, nagtubo kag nagpamunga. Ang iban madamo gid ang bunga. Ang iban madamo no kag ang iban hustuhan lang. Kamo nga nagapamati dapat intindihon gid

ining inyo nabatian. Amuning istorya makuturan nga ara sa Biblia sa Mateo 13. Basahon nyo dira inyong Biblia, ara na dira no mga kaabyanan. Tigigamit dire ang ginatawag munugsabog mga kaabyanan, mga kauturan. Okay? Now, may gigamit siya dira ang tawag binhi. Take note, ano ang binhi? No? Butsing ano na to, ang binhi, amo ang pulong sang Diyos. Okay? Amo na ang pulong sang Diyos. So, subong, ginasabog ini mga kauturan. Din ini ginasabog sa bilog nga kalibutan. Okay? Amo ang pulong sang Diyos. Gitawag binhi mga kaabinan. Kung atong tulupang dirundire, may ara apat kaklase nga mga binhi nga gintupaan mga kaabinan. So amo na siyang aton karon talakayon makoturan. No, ano ning nabutang sa higad sang dalan kag kabatuhan, no, kag mga kahilamunan kag subungman sa ginatawag nga maayo nga duta mga kauturan. Now padayon. Versikulo 10. Dayo nagpalapit kay Jesus ang iya mga sumulunod kag nagpamangkot. Ngaa nagahambal ka sa mga tao paagi sa mga paanggid siling sa mga apostoles? No? Butsing ganon, gusto sa mga apostoles nga nabalang maghambal ka nga maintindihan gid insigida sa mga tao mga kauturan. No? Pero ang mga apostoles na mangkot nga para bulain mo gigamit. Nga mga simbolikal ang imo gigamit. No, mga kauturan? 11. Nagsabat si Jesus sa ila. Ang mga tinago nga kamauturan parte sa paghari sang Dios ginasugid sa inyo nga maintindihan ninyo. Pero sa iban nga wala ginasugid nga maintindihan nila. Magali mga kaabyanan, kung atong tulupang doon giri, dapat galiya kung ikaw sumulunod ni Kristo, makaintindi ka sa mga bagay nga ginamit lang sa Ginoo, mga kauturan. Te, may iban daw nga hindi makaintindi man, mga kauturan, mga kaabyanan. Pero, may mga tao nga makaintindi man. So, buting ganon sa atong kadlawan karon, may mga tao nga maghambal parabula ang mga munugpulamati makaintindi man sang butsing ganon sina. It because nga, kay ina sila, siguro ay han, nakahibalo na sa butsing ganon sina, o kung ila man na agin iskwilahan, o kung ila man ina ginatunan, nga man, kay sila gitawag mga sumulunod sa Ginoo mga kauturan. Pero may araiban, tagunta lang sumulunod sila, pero tungod kay wala pa sila nakahibalo, sa ulihi mahibalaan manila ina mga kabina. Now, padayon lang kita sa pagbasa. Versikulo 12. Kay ang tao nga nagatuman sang iya nabatian nga kamaturan paghatagan pagid sang pag-insindi. Wow, kanami no? Kag madamo gid ang igadugang sa iya. Pero, silindire, pero ang tao nga wala nagatuman sa kamaturan bisan dyutay nga iya maintindihan kuhaon pa sa iya. Bawo makasulubo, gali ni mga kauturan. Tulupang doon tayo ni nga kapitulo ka versikulo sa Mateo 13, versikulo 12. Ang nagatuman daw makabyanan sa kamaturan, kamaturan ha, meaning kamaturan, mga pagsulundan sa Ginoo mga kaabyanan. Kung tumanong tagali ini mga kauturan, ining kamaturan na ginhatag sa Ginoo, ano daw ang promesa niya? Paghahatagan pagid sang pag-insindi, meaning ang iya paghangop, no? Mga kapturan, magasangkad pa. Kung sa aton pandiri, kung may ara ka na ihibalo, magadugang pagid ang imo ihibalo. No? Mga kaabyanan, like for example, ang sang unang aton nga nabaluan lang abi sa mga ginatawag nga cellphone, sang una abi, kuan pa to mo? Nang kipad-kipad pa to bala? No? Pero tungod kay no, tawgunta na lang nga naga-improve ang ihibalos kalibutan, subong hindi nakipad. Ano na touchscreen na mga kaobyanan? No? Tidamo na tatang tusluk-tuslukon dira
No, pero di pa kaya sa iban nga mga bagong generasyon, mga bata pa kaya subong, kabalo na, sagad-sagad na sila yung mga tuslok sa cellphone subong. Ti inagtawag na siya, ihibalo mga kabiyanan, nagadugang, pero iyan as kalibutan, no, mga kautoran. Iyan as kalibutan. Ang punto dire nga magadugang ang ila pag-insindi sa espirituhanon, mga kabiyanan. Oo, oh, espirituhanon. Kung halimbawa, kung ikaw alagad sa Ginoo o kung sumulunod sa Ginoo, kung nagtuo ka nga ang Ginoo amo ang manluluwas, munog patawad sa tanan naton nga mga sala. Yes, di ba? So kung imo naging patihan, siyempre nagasimba ka. Pero, isa uli ang imo galing nga ginasimba, suno sa history, makautor kay history atong isigutan, di man tatanan naghalin. Uy, sala galing aton pagsimba sang una. Pero nagatuo ka nga ang pulong sang Dios amo gid ang matuod. Sa uli kay natukiban nimo ang ginatawag nga matuod nga inugsimba sang Dios. Amo manggali ang sabado mga kauturan. Ti anong himuon mo kay ikaw sumulunod ni Kristo? Kay ara sa Biblia kay nagatuo ka nga ang Biblia amo ang pulong sang Dios. Ti karon kay nabasahan nimo nga ang inugsimba gali nga matuod amo gali ya ang ikapitong adlaw. Ha? Di kay sumulunod ka, kag naintindihan ni mo, anong butsing ganon? Ha? Imo ina batunon kag imo man ina gina kabuhi mga kautoran. So ara na, no, nagdugang na ang imo nga pag-insindi. Sa dalayon nga nagsimba ka na sa sinang adlaw, damo kapagid sang mahibaluan. So butsing ganon, magdamo man, ha? Magdamo nga magdamo ang ano? Ang imo na tun-an makuturan sa pulong sa Ginoo. Ngaman, kahit sinya diri, nagatuman, no? Sang iya mga nabatian nga kamatuuran. Di mga kabinan butsin nga nun sa siningab eh. Kung kita nagatuman gali sang aton ginatun-an, ginapamatian, nga mo ang pulong sang Dios mga kauturan, ano daw? Magadugang ang aton ihibalo. Praise the Lord, no? Pero ang sabo diri, ha? Kung kita dili magatuman sa kamatuoran, bisan ang gamay nga ara sa imo, ano daw suro sa Biblia? Pulong sa Dios, kuhaon pagali na makatuoran, amo nang dako nga makasulubo sa aton. Kun indi kita magtuman sang iya nga ginatudlo. But sing ganon, sa sini nga kagabion makatuoran, aton tumanon ang iya nga mga pagtudlo. Now, versikulo 13. Gani naghambal ako sa ila paagi sa mga paanggid. Tungod kay nagatulok sila, pero hindi makakita. Uy, pwede ba ni makuturan? Ato na ipadali yun basa. Kag nagapamati sila, pero hindi makainsindi. May ara galit na makabiyanan. Ha? 14. Gani ginatuman, gani natuman sa ila ang ginsiling sang Dios paagi kay propetang Isaiah. No? Isaias. Sige lang kamo pamati, pero hindi kamo makaintindi. Sige lang kamo tulok, pero hindi kamo makakita. Ato na ni-discussan ang 13 kag 14, mga kauturan. Pwede ba ni? Sinidra, gani, naghahambal ako sa ila paagi sa mga paanggid tungod kay nagatulok sila, pero hindi makakita. Buting ganun, may mata ka, no, nagasiga, nagasiga o kung nagatanaw ang aton mata, sa mga nagawali o kung naghambal abi, no, makauturon. Pero wala daw naton sila makita. Pwede bala ina, mga kabiyanan? Ha? Pwede bala ina? No? Kag nagapamati sila, pero hindi makainsindi. Na, mga kauturan, ato na lang ni, bilugon, mga kabiyanan. Nga nga hindi makainsindi ang tao. Nga nga di siya gusto makabati. Nga makabati man tani siya. Mga kauturan, makakita, makakita, yes. Makabati, makabati, yes. Makainsindi, yes, makainsindi. No? Pero nga nga hindi sila, ha? Gusto mga kauturan, no? Sige diri, pero hindi kamo makainsindi, sige lang kamo tulok, pero hindi kamo makakita. Nga aman mga kabinan, ano ayhan ang rason? Okay? 15. Tungod kay matig-a ang tagipusoon sa sini nga mga tao. Amo ni galing rason mga kabinan. Gintakpan nila ang ila mga dalunggan, kaginpiyong nila ang ila mga mata, kay basi makakita sila, kag makabati, kag makainsindi,
kag magabalik sa akon, kag ayuhon ko sila. Ano galing rason mga kauturan? Grabe yung Ginoo, no? Siya na gin mismo nagkari, nagawali, no? Agod nga tuan sang tao. Pero ang tao, hindi magpamati, hindi gusto nga magtanaw kay Kristo, hindi gusto nga magtuma sa gitudlo ni Kristo, nga mga kabyanan. Ha? Kaya sunod diri, siling sa Ginoo, base sila, ha, makabati, kag makainsindi, kag magbalik sa kay Kristo. Ukon, base, hadlok sila, nga ayuhon mga kabyanan. Butsing ganun mga kauturan, isa lang kabutang ang pinakabugat diri. Nga nga di sila, ha, gusto magtanaw man pero dili kakita. No, ito ginbasa natin sa 13-14 mga kaabyanan. Kay hadlok sila nga, ha, mapalapit sa Ginoo. Hadlok sila nga musunod kay Kristo mga kaabyanan. No? Mga kauturan, mga pinalangga kong mga kaabyanan, sa aton kadlawan karon, kun imo tan-aon, wala gid sang kalainan. Amo-amo gihapon mga kaabyanan, mga kauturan. Dili man tanan, pero mostly amo-amo gid ang nagkalatabo sang time ni Jesus Christ. Okay? Damo mga tao nagatan-aw, nagapamati, pero dili sila kaintindi sang pulong sang Dios. Why? It because una gid sa tanan, ining pride mga kaabyanan. Ining pride nga yari sa aton nga tagipusoon mga pinilangga kong mga kauturan. Nga tani, kung sa iban pa nga mga hinambalan, tani, maluwas na sila. No? Tani, kita tanan, magkalaluwas na. Tani, kita tanan, magkalaayuhan na mga kauturan. Pero nga nga, nagapabilin tang nangin amusin eh. Nga nga, nagpabilin tang wala pa kita nakapalangit mga kauturan. It because, nga ah, kay dili ta gusto mo palapit dira sa Ginoo. Dili ta gusto nga kayuon kita sa Ginoo sa aton balatian physical o kun espiritual. Mga kabayan, it because of pride. No? Kung sa iban pa, sir, ma'am, kung ano ang ako namatan, amo ang akon pakamatian. Di ba, maamo na may mga muto nga amo na mga kauturan. Bisan sala, iyan na lang ginaya pakamatian kay amo nang iyan nga nadak-an na gin mga kauturan. Lord have mercy on us. Mga kauturan, sugot ka mo sina. Kabalo na gita nga indi amo inang aton ginapatihan, pero aton gid sigiyon gyapon. Ha? Mga kaabyanan, nakita na gali na sa Ginoo. Sang una pa nga time, nga may mga tao gusto nga mag-alagad sa Ginoo, gusto nga magpalangit sila, mga kauturan. Pero nakita sa Ginoo, nga dili sila gusto ayuhon mga kaabyanan. O, suno sa Biblia, sa aton ginabasa. Inis na gusto ayuhon. No, mga kauturan. Ti, kung ako pa mangkuton, gusto ko maayo. Gusto ko nga mag-alagad sa Ginoo, nga malipayon. Gusto ko nga pagbalik sa Ginoo, maangkon ko ang yasaad kabuhi nga wala sing katapusan. Lamang, kung tumanon ta, ang kamatuuran nga ginhatag sa Ginoo. Ti, subong makabinan, anong kamatuuran? Amo ang the Ten Commandments. Ang napulo kasugo, amo ni siya ang sulundan nga gibilin sa Ginoo sa sining kalibutan, agod nga tumanon sang mga tao, mga kaabyanan. Oh? Ti kun imo ini gintuman, o kun akon ini ginatuman, ginahimo, malipay ang Ginoo makatuman. Meaning, magkaayuhan kita, mga kaabyanan. Huh? Lord, have mercy on us. Oh? Yes! Kung aton tumanon ang kasuguan sa Ginoo, malipay gid unas tanan ang Ginoo. Amo nang Revelation 14 verse 7. Fear God and give glory to Him. Nga aman, kay nagaabot na ang paghukom. Tisubong grabe na ang nagkalatabo sa kalibutan. Mga kabinan, gusto sa Ginoo nga ayuhon kita niya. Okay? Now, padayon sa pagbasa. Versikulo 16. Pero, bulahan kamo nga nagasunod sa akon, kay nakakita kamo kag nakabati. Ha? Follow Jesus Christ. Nagasunod. Ha? Sa kay Kristo, mga kaabinan. Tikon ikaw karon nagasunod sa ako na nasiling, kung imo ginasunod ang sugo sa Ginoo, meaning, ara ka sa Ginoo, mga kauturan. 17.
sa pagkamatuod madamo nga mga propeta kag matarong nga mga tao sang sa una ang naghandom nga makakita kag makabati sang inyo nakita kag nabatian subong pero wala matabo ini sa ila chimpo. Imagine mga kauturan, sa time ni Jesus Christ, damo na mga propeta ang nag-agi. Ha? Sila ni Abraham, sila ni Jacob, na Isaac, sila ni Moses. Sino pa itong mga propeta ginpanggamit mga kauturan? Gusto sila nga makakita mismo sa kay Kristo, pero wala sila kakita mga kauturan. Pero sa time sang nagpakatao si Kristo mga kaabinan, siya mismo, ha, mga kauturan, nangin kaupod sa mga tao. The problem, mga kauturan, kay ang mga tao, dili mo tuo kay Kristo. Imagine, mga kaabinan. Mga kauturan, sa aton kaadlawan karon, yes, di natuo naton makita si Kristo, kaya ito na sa subong sa most holy place. Pero, ang pulong sa Diyos, ginbilin sa aton karon, mga kaabinan. Gani, mga kauturan, kung ikaw kag ako, nagahandom nga makakita kay Kristo makauturan sa palaboton, ano lang aton buhaton makabinan? Is pag-obey sang mga sugo sa Ginoo. Yes, sugo sa Ginoo. Ang mga reformasyon nga ginhatag sa Ginoo sa aton subong, kinahanglan aton ina tumanon. Once nga aton na ini, ano? Nabatian mga kauturan kag mga kaabyanan. Kay kung hindi kita gusto makabati o kung magsunod kay Kristo, meaning, sa ako na siling kagina, ang pride, amo ang naga, patigbabaw sa aton, tagipusoon, mga kaabyanan. Now, versikulo 18, ginsaysay ni Jesus ang kahulugan sang paanggid. Siling din sa versikulo 18, gani pamati, pamatiin ninyo, kagtun-i kung ano ang kahulugan sang paanggid parte sa munog-sabog. Amo ni siling sa Ginoo. Ano daw? Pamati-i, no? Kagtun-i. So, buting ganon, duha lang. Aton dapat himuon diri makabyanan. Matian aton maayo, kag aton tun-an maayo. No? Kung di ta mamati, so paano naton maintindihan ini sing sibo? So, dapat intindihon gid o ang mga bagay-bagay mga kaabyanan. At the same time, atuntunan kung ano ang meaning sa sini nga mga paanggid mga kauturan. Tama ka dasi sa tulas ba? Sige, now. Versikulo 19, siyendiri. Ang higad sang dalan na gintupan sang binhi amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong parte sa pagingharian sang Dios. Ano daw galing makutunan ka itong mga binhi nga nagtupa dito sa higad sang dalan? Ini gali nagarepresentar sa mga tao, mga kaapturan, nga nagapamati isang pulo sang Diyos. Now, padayon, pero wala sila makainsindi. Kag, ha, sila yung dili, kainsindi, nagabot si Satanas, kag ginagaw ang pulong sa ila, tagipusoon. Take note, mga kaapturan, sining gabi. I hope na dili kita amo ang na gintamaan sini. No? Ang sa higadalan gali makauturan sa mga tao gali ni makauturan nga nagapamati pero wala nila maintindihan ang ila ginapamatian. Mamati lang pero wala nila ginatagaan bala anong term sini? Wala ginatagaan sing dalom nga ihibalo, no? Dalom nga pag-intindi o kung ano pagid ang mga ibang nga term nila, no? Na kumbaga, gitagaan ba sang dako nga prioridad kung ano ang butsing ganun sinang ginatudlo mga kauturan sa aton. Now, kaya di natin gali intindihon, ang himuon gali ni Satanas, siling dire, nag-abot si Satanas kag ginagaw ang pulong sa ila tagipusoon. Butsing ganun makauturan, bisan pagali kita nagapamati, pero wala natong ginatagaan sing dako nga paghangop o kung pag-insindi mga kaabyanan, ang himuon galit ni Satanas, iya na dulaon sa imuya nga pangunahuna
kagsa imo tagiposon. Meaning, malipatan lang nimo dayon ang imo nabatian nga mga pulong sa Ginoo, mga kaabyanan. Amo na gali, mga kauturan. Okay? So, ara na. Ang una nga meaning sang binhi nga nagtupa sa dalan. Ang uwak gali o kung ang pispis nga nagtuka ito, mga kauturan, amo gali na si Satanas, mga kauturan. No? Ang kabatuhan, amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong sang Dios. Pero tungod kay wala nila giinsindi, ano ang nahimo, anong natabo, ginkuha ina ni Satanas para dili na magtubo sa imo tagipusoon kag sa akong tagipusoon. Mga kaabyanan, sinigabi, itong oras din na mag-igo. I hope makauturan, every Friday, no, every Saturday night, kag Sunday night, dapat ang pulong na aton mabatian, aton insindihon, para hindi ini madula, mga kaabyanan. Meaning, imo ini pangitaon, imo ini idiron, maayo, singsibo. Yan eh, makauturan. PM lang kamo. Search nyo ang Hedren Soliano, mga kauturan. Pwede kamo kapamangkot, ha? Pwede kita ka-video call, ha? Pwede kita ka-one-on-one study, mga kauturan, para maintindihan natin singsibo ang pulong sang Dios. Oo, mga kaabyanan. Kaya kung isa di mga natunan makuha eh, ang atong ginatunan, dahil may mga question marks sa atong pangunauna, mga pamangkot. So normal na, mga kauturan. Pero kung luyag nimo para may baluan, maklaruhan ka, maatahagan ka, pwede ka gin magpaluwa pamangkot. So muna, mga kauturan, mintras hindi paulihi ang tanan. Kaya kung hindi tagali ini pag-insindihon, anong matabo? Uy, kwao ni Satanas inang imo natunan. So balik ka lang yapon sa uno, wala ka gatubo. Mga kaabyanan, wala kita nag-improve sa aton niya nga kabuhi. Nga aman, wala man aton gininsindi maayong aton nabatian. Gani makaturawin na tauras. Pasalamat ta sa Ginoo nga nakatuon kita sinipulong niya, no, sa paagi sa mga paanggid, no, kag I hope nga nakakuha kita sang leksyon, mga kaabyanan. Gani unas tanan aton pasalamatan ang Dios sini nga gabi subong man aton niya nga CEO Dr. Emilito Oy. Kagsubong man sa aton nga station manager Sir Josel Banyes, kagsubong man si Sir Janry Bertes, no, ang aton niya nga radio technician sa sini nga gabi. Way na ta oras, magapamati danay, magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga yarakas kita saan, sa mga langit, salamat gid sa sini nga kagabion nga sa din imo kami ginupdan sa pagtuon sa imo mga pulong. Salamat sa mga paanggit nga imo ginhatag sa amin. Luyag nimo nga kami magaintindi sang imo mga pulong nga imo gina hatag sa amon. Agud nga sa din amon ini maikabuhi samtang kami nagahulat sa ikaduha nimo nga pagkari pagi sa imo bugtong anak nga si Jesucristo dira sa kawaan. Gani ikaw magabless tanan nimo mga kanakan nga nagpamati subong sa ila mga radio kag naga live through Facebook. Ikaw gyud mga protection sa ila subong man kon mayara nagabalatian, ayuha man sila sa ila mga balatian physical, spiritual. Ang nakulangan financial, ikaw man magaprovide sa ila. Kag subong man among idala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy upod sa pinilangga nga panimalay, ang maayong panglawas protection siya po nila maangkon, mga blessing nga sige apon damo pa nga mga tawo ang mabuligan subong man ang imobulaton sa pagwaragwag sa kamatuoran sa kahanginan. Ang among station manager si Josel upod siya panimalay, maayong panglawas protection siya po nila maangkon kag subong man mga pagpakamayo. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man magaprotection sa ila kag subong man maghatag dugang kaalam sa ila nga mga buluhaton. Kasi sining gabi sa kami sa pagproteksyon sa among pagpalahulay sa among katulugon nga buhas sa kagahon makabugtaw kami nga malipayon nga makasubli naman dira sa imo. Ang tanan imong makanakan nga nagabantay sining adlaw nimo pohway, ikaw magaproteksyon sa ila kag buhas makahimo kami sa pagsimba sa imo langit no ngalan sa espiritu kag kamatuoran. Salamat sa pasabat nimo sa among pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad Brother Hedren Soliano, katropa nyo XFM. Bye-bye. See you tomorrow.

Phantom Milan. Woo! Give you glory. We give you honor.

give you glory. We give you honor.

give you glory. We give you honor.

magnificent God. Yes, he is. Yes, he is. Wonderful. Magnificent.